0: Du hast noch 7 Minuten, ich muss den Rundgang vergehen. Heu, heu.
1: Auch schön.
0: Wie los war, Mann?
1: Ah, ja, lernen da eben, lernen den Match.
0: Sim, senhor. Maja Pesu. Ina gai mat. Nga. Nga na maki.
1: Ah, aku lulusan tangga itu anak suka makan, nuta ganda nene luka ini sasa. Ani itu anak suka beli aku ini.
0: Bawa na mana dok vali? Vati misana toraka. Karo aku tsaka. Swa pfumeleka mpela ku nga va mamana nge heyi a li twali a yi nga hundzuketa hi vonisa ku ta kumbe hi vandla hi seni ka ku khoma hi kona a bomu kumbe vandla hi seni ka ku yan'wa hi kona nsinyeni li ta kota ku tsatsavela.
1: Oh, è sono. Allora, loko muli laya na phela, a loko mi dla swa n'wini. A moyi va phela swa n'wini. Leswi mi nga twanana a nga ha ku byela leswi. Manjhe swa nsima hileswaku famba eto dispela medida grande. Famba ku ringanana. A ka swilo la lin'we a ku la ku va ku le loyi a rhanga ku fambeni swi ku yini mu famba ku ringanana ku
0: Hakunene,
1: laveka ku famba
0: hakunene.
1: ku ringanana to
0: Kana ma munhu nani?
1: ya kan mawa hi swo
0: Ai lunguluka alikwa. Mungiseringeleke kama wa ntsako wa bava na mamani. Swa pfumeleka ke ku nga va mamani la. A sungula kali yena ala ku cinca mabela, ala ku cinca endlela. Ngena ke 87 00 51 333. 87 00 51 333. Então, você quando me ser um foquinho. Oi, oi, oi. Ele é sua mãe, que? Ui, Mussani, Luí. Angu, Gigi, ngeu lá com Funavan. Ina que andu na minha. Maca, eu. Só fui melega com lima, mano, lá com a guiadora. A jiquiça. A mova, né? Hakunene. Ahe, swa twala ke swa pfumeleka. Hi ta tlhela hi hlangana. Nghena mukisero 87 00 51 333.

0: 네, 여러 가지 다음 덕목이 열할까요? 아선 빌 데비드 파울리 샤오
1: 가르마무스네
0: 예.

0: ngibasungule kubura yena mungwambi kambe kune mungisele mwana mfukeni ngisele nga mfukeni hoyo hoyo
1: alsimbo
0: leswa man ke
1: xiselo ya ntoni makova kura xixa endzhaku ka xikolweni xidyanini
0: sin senyora a xidyanini marengwabe ndunami
1: marengwabe
0: akunene akunene leo papalala kalihlelo ngahlawula
1: mpela ya eke loko ni ka bulu leni khumbula a khale ka kona na ha yifile ya a hi ku lomu mampompini lomuya va ngo ma 49 na ku khiwa mati
0: ya
1: ni twa a vamamani van'wana loko va boya na ha yifenyana maxi swa hanuvela ka nhloko ya mina leswo

0: Alisitolo singama isesotolo anikumane ababa walikale singama sona tolo likuima ima mani chincha nimugwane kuyi khata leswa swimiyeni leswa emehle ku karhi bobula leswi ma swi na swi twa ni swi telanyana ni kolikola ka ugamuka nawu ni swi telanyana ku leswaku a na ku buluwa hi swa ku karhi siku ya ku lwe mun'wanyana ku e mina no chava ku mugwela se loyi a nga vula leswaku na ni mugwela loko a hi cinca ku bavo we mama ni we u ta fa hi ndlela loko a nga swi koti ku feni u bala leswi u swi lavaka ku na ku mugwela leswi wena u swi lavisaka xona hi ku laya a ku na swa ku u tatiwa hi munhu swa ku leswi ni nga masi tina e yena loko a ku sola a ti ku sola stopo ri number va yena lokuluku a nga swi voni be a ni le wa ku gwela swikwa hi cinci ku ya ku yin'wana ku leswaku wena u chava yena ku mi gwela swa ku a hi cinci leswi a swona ke wa vo se hi ndlela leyo swi ni maringani ya kuma mani a nga pala leswaku e bavo a ni swi kumi khwati swi ni maringani loko a nga bala swa ku e bavo a hi cinci mina ni tsakela ku hi mali swa ku na swa kota ku se a ta ku ni swi funda ku lomu ntlwini porte hi xikan'we lomu ntlwini fanele ku veni ni bala leswi ni swi lavisaka swo ku fana na mina ni mina ni nga wanuna na bala leswi ni swi lavisaka swo ka yena wavo se ya mina mavonelo hi dawa swi ni maringani ya ku a bala leswi a swi lavisaka swo loko hi li karhi hi li kampu na yi bela mina na yena ni ta makola hi leswo
1: kani mambo mkhulu i khensile ka ku hambana ka mavonelo a hi ku lahla mhaka hi ku dyondzisana
0: mpela
1: kwatsi
0: so kani mambo
1: ama muyiseri ku va kaya masweni ku hlengelela na yo 80 hi 7 00 5 3 3 3

0: 2 da 38 minutos, 87005133. Bolo que era que tinha com kune mchayeli kune cobrador impera lá, isso na lesh, kune mchayeli ni cobrador ku ambe ne. Ungiseru ngamfuke no yoyo.
1: Awshini kambe.
0: Ehe. Ikaibu ya nduna.
1: Eleza Andreza ndame.
0: Sim senhor, chef de turma.
1: Yeah, chef de turma. Lani. Parece brincadeira, mas em que sua pône? A wansati, wati chaya nuko, a me chumei nga fonde. Me jogo chaya lesu. Wafuona singo ingwana lesu, sangasu kolo mani machamankono, kumwe aningo. Sasi tongo, sosu na sangkala, kawa nekela, tuve.
0: I could hang you a shindir.
1: Shindirishing and Mokoke Bay. And town of Petala farm, a farm,
0: I'm going to go to the house.
1: Anga pontaranga la nikal.
0: Oh.
1: Ja, hing setin hijeta su wolwa kungawa. Ja, ugam kamanga kasa la nikal vula haya nilwe wanone. Anga ba di. Hikolanu. Ja pro da kwa kasi awa holo. Wali kutake.
0: I'm not sure if you're a bad person.
1: Angelepa atira kuhati. Mamani, hiyo nafadikila kwa ahaya sakupeka. Lani, uwachi kumetela kona ahikona. Andawea kona hili. Chukumetela sifanda hila. Kaya, kakonola ugwela lisa inakulisa soneke hina heta. Ankama, ibu palela wengset, ibu wengset, wala kungen. Awan nuna, wapuwa, awan saati na enu, kunu lue akalika nafti, mas volu lawa bizi lawa, kwa dungu sana, prakwa wataza, wakangana laha, ya wajula kakone, kwa wu. Ya.
0: Kutanla, kwa hawa motorista ni kobradure la.
1: Akuna motorista kuna cobrador porque cobrador ou só o amigo mo vana na fambisa famba aku na hala na motorista embora o asra ambas bem hala porque anda na escola de condução.
0: Yeah. Evanise vanga tsuka se va tsala
1: mmm ara ba ngena man kombela mamali mankonzo ngena man nam nam nam

0: 2:44 minuut. Hoi hoi. Hoi hoi, Musrao Tembeka.
1: Shile boss.
0: Kan mam tsone loso amani.
1: Na loso Lawrence Mkavel.
0: Ina ka nduna mina. Misukala kwi.
1: Ko kolom Patrice papa.
0: Kan mam. Nga ngana makene ke Mkavel.
1: Ina papa ile simsko. Lesh. Nisikombela papa epa. Ni kumuka bululi linga ve kona la lama la papa imungu wala e wala pandum jekeni.
0: Mm.
1: Abula leswi a nga tshamisela
0: swona
1: leswi ni nga na swona mayelana ni ndyangu wa mina lexi a ndyangwini a swilo swa hina swi fambi kahle
0: hileswaku yini ke Mkhavela
1: a swi fambi kahle ngopfungopfu hikwalaho ka tinghamu ta hina papayi ni vana ni vatsongo ni mamani se a swilo leswi hi kombe leswaku mi ya mahlweni hi ku hi fambisa kahle hi lo bulu leyile lexi ma swona swa ko ma tshama ku hi pfunisela hi timatama hi tama ya ki tama lunghisela ni ndyangu.
0: Hakunene Mkhavela.
1: Swi nyingi swi vonekela ku ri mindyangwini hikwalaho ka ku kalavi a wu twanana hikwalaho ka lerhandzu nga ri kona ka xitena.
0: Tsaleli ke ta swi report-a ka tindhuna ta hina swo.
1: Mina ni swoswi ni veni phakati ka timhaka ta ku ni nghena ni tribunal ni nghenisiwa ni tribunali leswiyani makadeya swi ku yini masika hinkwaswo na swikala ka tinghamu ta mina. A ni khululeki ni swoswi. So ku a ni swi tivi swa ku ni nga swi humesa ku yini mara ku a ndzi swi navela swo ni te hi radio ni teka ka ni tlhamisela ka byi ya mina swa ku mi ta swi kota swa ku hi swilo swa kona mi nga swi tendzaka swi famba swona mara ni ta ze ni swi nasikani ni swi entendela kahle ben
0: Mkhavela na ma ikona minongonoko leyi tirhisanaka ka mpela ni matlhelo hinkwawo ya ta minawu kutani loko mi siya nhlayo ya n'wina Mpfhukeni hi ta swi kota ku va ke hi vekisa kasi mi ta kuma ndlela ya ku tshunela mi ta hlengela ka minongonoko leyo nakona mi ta kuma a ku tsatsiwa khwatsi
1: kanimam papa kanima nkhensile swinene
0: oitumani
1: 84 89 75
0: mi te 84
1: 84 89 75 714
0: inkomu swinene i ta tifikisa ke ku va mi kumeka ka minongonoko yo karhi
1: ni sobrini wa Grace Mkhavela
0: kanimam
1: okay kanimam ntirhunene
0: oh
1: i so

0: na 47 minutos. Olha, vamos ser um pouquinho.
1: Auxi.
0: Ele é sua irmã que é o artilhão que está se calhando.
1: Olá, um homem ainda boa.
0: Ué, ainda é com o Dudu.
1: O Duca.
0: Ova, kid. Ni tora la ndlala ni tora la swakudya kambe ri kona tora la rito va ka yena nyamuntlha ri file leswi u nga kengeta chukela se u vuya hi maqhinga
1: u ni thakile ka n'wambangu ya wena
0: it
1: a mina naya ku tala
0: ehe
1: a mhaka leyi ya humelela
0: ya
1: Ikule hina vavasati ni vavanuna hi rhandza leswaku u gema swakudya na u tili magezi u nga ta u mabuku na ku va ku humile la ndzini la u chavisa yini hikusa muzimba wa mina muzimba wa wena a ku na xihundla ka mbangulo a ku na ku mina na chava ku hlaya na kota ndlala na yitu
0: ya
1: Ni fanele ni tikombelela swa ku nadya a matirhelo a mali lawa. Nhlawulo wa mina. A ni vambulayi wena hi mina.
0: Ya.
1: Se leswaku u nga dya swakudya na ku pfumile for wena u nga swi voni. Hayi. A hi teki mpaka hi tikumelele mimeleni leyi. Salisa sweswi hi nga tsarisiwa swona. Hi tlhela hi tlhavika malapa ti nga tikeriwa hi vanhu. Ka Barabbas Mosi. Sala kola.
0: Basa ku khanya xindiri xikhanywa khwatsi.
1: Ke.
0: Kana mamu ndombe ya mina.

0: Dutch, dat is een Dutch minuut. Hoe je hem zult
1: Hausien, ba.
0: Ilo su aman ke mkhulu?
1: Inkazi umuntu ngikashike kwanza.
0: Akunene. Ina ka shifak shandleni ngavula.
1: Amakayi kulu la.
0: Ili ashtuba.
1: Amakanga kona la nthakathi la. Aloko umuka kombani bazi la kona la. Ili shaku sempre kuno kuwa mama na mina na chava mina kulu kuti azwezi tuwezi mazuta gamasunu publikara anto kuni gelege. Alokuna pakata kuna gelegele. Kwen se magere gera mambir.
0: Ya.
1: Lanteri. Oswa. Antiso. Kuba amatelesi kwa hau. Ubasen. Kwa chicha ama geng. Oswa.
0: Sin sinyo.
1: Leso ama geng. Se male kwa wana wana. Utambuwa na nere wansa. Tisa agu kulele ama geng. Ni kwa hau na enao. Ubasen. Aba kwa etere la pagati la.
0: Aiko.
1: Por isso logo se costuram como o vaste o logo como o governo socar o logo vaste logo na culami arrila anga arrila sabo o gabarale sabo sabo ali se liga mais o ana que se liga fundo se na zona do bairro se gasta tanto isto é da gamasan publicar o aso agora da publicar
0: vaquete
1: enti isso cola cuba o la anti isso o ena sanguíno sabo ninja no anun asole Nena atikwela kuwansa atimukundi sana mkwela wambiru. Nte iso magenge machichi wala kupa genge lingwante. Oso. Uchicha silu. Iti nda wito hambana.
0: Ya.
1: Utakuna zeze loku sida mbua wana soli paka haki. Azweza ala kushirika. Kwa nina vinyi mba shumishini. Ala kuse oku kweketila sili. Ala kuse ya kakuliko. Utakuna kutula. Chaku sinya. Kwa za kuseko. Ufamba ndi soko kona anga tshinya kula kona la ya
0: utikisa ko
1: ya wena akona manu ni magenge nade oso ndi mata ni mbisa we kwe sa usengeni lepe
0: akune
1: engeni la kuna ni mbisa so usawishi tla vhona ku tshi ndola ya namtela ku tsaka ko hela ho tla ngwa swaka swambela ali sa tsa wa mgwele wo mbale mbilweni ba loko gwela ho tla e police room na pelo ka kumanyi ba wa sati adia nga tshikotwe Nisukula nga ikuma ilo nga pazami.
0: Haiko.
1: Se nawe wanuna wabala. Se wano chelo ba. Ya. Asukona. Nga bala isi kumoni. Loko unu ya sukula kutini. Ante wa yora ya mi. Iki. Loko walitiwa sukula nga gene ilo na ima bela wena. Suka bisa so. Ne wansu wazi nga gizla so na ima bela wena. Ima bela ye. Ozo. Si. Ile so. Asa kufikele na shulunga anga.
0: Asulunga. Ozo.
1: Si. Porque loko. Ae tele. Po da ae tele. Kaka. Kumpe. Tuano kusikatingi wale, sita tuelo revelo lelo nten. Tuko singa tulutu wanga. Ae, wala kum tulutu. Koso. Kasi wana sali kwa kama kila wambiru.
0: Uwa shashifaki kula kwa tengu wako.
1: Ya. Nampoja huku ifashi witi kontrati ngindu ngu yyo, yyo wushu waleka greta la ya. Ae, tingi a wanamu usu wayo nonga ya haika la uini tulutu kama kila mkwa hu.
0: Ya.
1: Koso. Eta, Chukaseli. So utamta nilogo soku shinyo shika chabanti sololwa nilonga mama. Hey, uwe na nada man. Kwa nga pimisaka soku wanu kwenta. Kwa soku wa kwenta so. Kwa soku.
0: Kanumambu zao.
1: Kanumambu.

0: va yingise ti varadio Mozambique hoyohoyo yo khaga hi ku sweli ka xikhomamoya xa wena kumbe hi ku nyika nongoloko muqambi lowu ka wona hi tisaka muqambi wo karhi a kuve hi tiva matimu hi tiva ntokoto ni kuve hi twa katsongo leswi a yimbelelaka swona nyamuntlha a mabula hina ma tava makomi ngopfu swinene ku seya i nqambi wa xisati lowu hi taka na yena kambe a ni ntokoto ngopfu swinene nakona hi navela kuve hi mu tiva hoyohoyo ka nongoloko wa hina nyamuntlha va yingise ni nga se muhoyozela ni ta vula leswaku a mavulavulelo ya yena i mavulavulelo ya ximaji oyoyo ka nongoloko wa hina nyamuntlha
1: kani mambo
0: a vito
1: ruby
0: lama pasi ke swi tivuya ke
1: Rita Buambi.
0: O no sia papa ila pakatanga kwa. Ata kusola pete. Ngu vula ku Rita.
1: Fenias Guambi.
0: Rita Fenias Guambi. Ok. Rita, a swa ku Rubi, swi vula kwini?
1: Ah, swa ku Rubi, swi vula swa ku, swi vula vula hi uma pedra.
0: Ok.
1: Uma pedra preciosa, de coloração vermelha. Lingani...
0: La ku saseka ngopfu swinene.
1: Exactamente.
0: Okay, uza u lava swa ku rubi hi mhaka munhu.
1: Ah, a ku saseka ka rona ni valor lingana. Ni nxini xa mari attention. Ka wona ni vona swa ku na enquadrareka ka ma karakteristika ya
0: lona ri dule. Okay, rubi. Swa ku yimbelela swi sukelelaka kwini?
1: Swa ku yimbelela swi i swa matswalwa porque desde ni ti tivaka como munhu sempre ni swi zandzile ku yimbelela porém ndzi ni ta sungula ku titwa ben swa ku ni nga tsala ni nga mahama musika ya mina loko jana ni madza se jana na ni inspirareka ka ma musika lawa ni ma twaka ma musika lawa ni ma apreciaraka então ni kriara minha própria inspiração.
0: Rubi akava loko u sungulile ku yimbelela hi le michumu leyi ku vevekelaka hi michumu leyi u tswaliweke na yona nga nyiko ya wena ya matswaliwa undon nisense ne okay majini kava loko ku nga tinyikela kwantu decidist kumisari ne a carreira sungula ku yimbelela swi ku vevukelile
1: ndiriya ke bon a swi vevukanga a ku ni masungunu ya nchumu hambiloko hi xi rhandza hi ntamu ma vevukaka porém a swi kona leswi swi lavaka hi mbilu hinkwawo hi xi tsandzaka ke a partir do momento que ingenela ka ka nchumu lexo ku a swo swi lava u ti dedicara ka xona
0: okay
1: nós empreendemos nosso esforço né ntamu hinkwawo matensao hinkwawo ma virado pra xona
0: okay a ka ndyangu a kaya va makwavo kumbe va bava mamani va titia va swi vone njhani loko se u sungule ku gravara musika wa ku sungula se u veka laya se va ku yingisela va swi vone njhani a ka hina leswi tivaka swona loko u yimbelela va swi kota ku leswiya swa hava swa mukhuva wa hava ka u nga libo ka wena swi mahise kwini ku xitaro nkome ke foyi
1: gracias a deus eu tive o apoio ne me apoiarile mesmo por causa de rima cavachali ninga hlwela ku sunguna porque vona va ni maplano ja vona pra mina e pronto mina tinha que me seguir aquilo que são estudos então quando chegou é a vez de eu abraçar aquele que é o meu sonho não tive muita dificuldade vas tsakela me apoiam graças a Deus conto mesmo com o apoio incondicional da minha família.
0: Ok.
1: Sim.
0: Isso é. Zungene, aí do senhor na Katsongo, o nanga da Rubi, como é que está, banhando uma bulunhana, ya kuve hi twa swa ku nsini leswi rubia anga na swona.
2: Eu não sou

0: Mungisiru ngamfuke no yo hoyo. Ay, chite mkile ke mungisiru wa kutembe kaina 4 na 9 minutes. I makumambira timiti mangasala kwa nungunu kulo uchipa. Oyo mungisiru ngamfuke ni?
1: Mare Martins.
0: Aya na yelwe hosi. Bula na manike?
1: Bula ula na Ernest Mozeni makwako akapande mchikeni bari ya kubeko inye mbani lo.
0: Exatamente. Miketa tuye ke munanga makwako?
1: Ba Mare Martins ni sizo mwekela mistabala pako story of my life.
0: Mr. Bau makwako mkuma loko ili matamela manene ka internet. La ke
1: ha,
0: ya muntla.
1: As Tamanga Bay.
0: At Paris.
1: Awen. Es. Senta kuyit. Tu kento tentinga kuona kwa lan.
0: Va, Mr. Bao, ngana vona avana mavitula. Kumbita tsukaye huma yen, IT.
1: Es, nga pin, wambanu. Kukukat umkumayoko store of my life. Huma yen. Ah, nga takasu nene.
0: Itori
1: ndi akwena akwena lano azanta pela amalisizata warungula amanda pela kwa mnyingi ester mwankondo eri mina luya arindi mate kirimbulu dukuma yunga na mina jilu na vel amsia di na vel na baba Baba, wa mina la ka hongwe le lantu, wala wala ni baba, wala kanda vini, wala rungula. Baba David Mohalesa, kwa wala rungula, mtu rungula fufumene tani, mtu rungula na mina la ka pandu kwa la nyongeni, wala wala baba kumbani, kwa rungula baba kumbani, tenzu rungula, ni wongi la vantu sarakun kamalu. Lavanzi tiranda warungula wote na fumi. Wote wote ndo warungula. Kanimamu.
0: Kanimamu, kanimamu mwako wako. Ae, ringisi.
1: You can say.
0: Ah, aito wanga. Kambike, idasipona masiku.

0: Nangala Tomás Guilhermino lhe pangal te que te fica 5 horas na 16 minutos e a coma mitzatio tavuya novnanga.
1: Hanifa, hi swilo va ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
2: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga muswekela?
1: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamini. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
2: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
1: Hina. Ndzi nyikete yin'wani panela ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene
2: ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe
1: a ta vatano swi vevukile ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele matandza ni tsheke kumbe mandhandi
2: kasi a swi karhati swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu
1: ina ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna
2: kambe mama a fanele ku dya makhambi mangaki hi lisiku
1: makhambi manharhu hi siku nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi u pasa ni handzu ku fambeni ka siku kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele
2: hi swona se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika
1: u fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa u tlhela u hambanyisela madyela xa lisima ku hambanyisela u nga mu nyika nyama ya huku matsawu ni wuswa hi siku lin'wana u mu nyika matsawu ya timbaweni swidluwana ni mpunga u nga sweka ni sinora makwembe tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu
2: se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo
1: u nga karhateki ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena na mina ndzi ta ku pfunisa nyamuhla ndzi tile ni nkomfa a hi mu nyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula yamukela yamukela ntukulu wa mina haswo
2: yu hi nga mu cuvuka a dyile hinkwawo kani mambu mama
1: swa tsakisa i ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina
3: a ku va n'wana wa wena kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we handle ka ku mu nyika mafi ya vele mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelana ni makulele ya
4: murhandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi loko u lava emintirho ya lisima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona emindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatimu ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
5: Tindambi ti engetile ku twalana ka tinsuna
6: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
5: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
7: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TNT, a televisão das famílias.
2: Moranzio, aconteceu?
8: Mani?
2: Ainda já coi, quando é ainda?
8: Ah, certo. Gogoi, baba, isso é lava.
2: Quando é ainda, já diz?
8: Angati tu quase governa anga. Ei, não temos a noção quando zezze.
2: Aini, a zezze.
8: Ah, já, na cona a zela.
2: Pela lejuxine mango.
8: Ah, onde tu lhe sempimor? Gogoi.
2: Anzi tu lhe sempimo, deixa eu começar já com o zezze.
8: Ganhima, qualquer lugar de som, vou governar em tango gama.
2: Campe moranzio.
8: Ei, pá. Eu não vou ter uma TV hoje.
2: Ina, já fanela. Eu estou milhão anos agora na bola, enchendo a xingar nisso em mangopo.
8: Estou milhão anos agora, menina. Lili lhe cima, que tu lanche muxa em wani.
2: Ixi, lejo. Ai, fami, xoxo, continua o dao.
8: Ai, fami. Ntalave te lenkar um wani, só que imana nga guna ntangulo.
2: Kata.
8: Kata, ai, fami, kata, ai, fami.
9: Loko mwana a iseta kumbe kuazela mwe eleke tshibedlela kumbe uvulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni kutenderiwa linga dlaya.

0: Alô, Nangala, Minga, em São Paulo, com o seu Nangala, Madala, é cá, 5 horas na 45 minutos. Matimu e a Sico.
1: Ele se cula um tani muneca weti am jashihi, 9 ka mai walembela 1970 kufambeni ka nyimpe ya ukulula atiku, kuyandiwele anhlengeletani ya umuni ya Komitea Central ya Frelimo, zaku kaloko kuyandiwele anhlengeletani ikulu ya umbire segundo congresso. Engletan ya Comitê Central e endliwe kusukela 9 ka maio wa lembe la 1970 ana xingweya tikweni la Tanzania kuva ku endliwa anhlelo wa mafambele ya nyimpi ya ukhulula atiku ka ukhinyavezi la mukolonye ndzhaku ka nhlengeletano leyi ku paluxiwe swa ku a ku ni vanhu va nga ni matshamele ya ku homboloka ka bandla la Frelimo a ve ka nhlengeletano leyi ya Comitê Central ya Frelimo Uriya Ximango a hlongoliweke ka nhlangano lowu na yehliwa ku va a le ni ntirhisano ni mfumo wa ukolonye lani a nga veka mhangwini a mafambele ya nyimpi ya ukhulula a tiko. Ka nhlengeletano leyi, Samora Moses Machel a hlawuliwe tani murhangeli wa Frelimo, Marcelino dos Santos a hlawuliwe tani xiandla xa murhangeli. Ku sukela ka nhlengeletano leyi, ku voneke ku tlakuka ka ku tiva ka xitshungu mayelano ni nyimpi ya ku khulula a tiko ka miganga leyi i nga khululiwile. Va swi twisisile leswaku a ku laveka ku va ni ntwanano ka hinkwavo leswaku ku hluliwa a ukolonye la Mputukezi. Kata masochwa a ku voneka ku tlakuka ka mintirho lani ku nga lunghiseriwa ku va nyimpi i landziwa a xifundzankulu tete. Karini lowu a ku ni miganga se i nga khululekile a swifundzankulu Cabo Delgado na Niassa. Ka nhlengeletano leyi ya umune swi ve livaleni swaku ku va ku hluliwa a ku fanela ku va ku hlohloteliwa ngopfu mintirho ya xipolitika ni ntirhisano wukulu ni xitshungu. Hi tlhelo lin'wani a ku laveka ampatsano wa masochwa ni vakomandanti. Ka nhlengeletano leyikulu ku hlohloteliwile ni wulandzi la mintirho ya wurimi ku va ku li ni swakudya ka miganga i nga khululekile.

Brenda Fassie a velekiwile hi siku la 3 ka November wa lembe la 1964 a mugangeni wa Cape Town. Ali yena n'wana ntsongo wa vamakwavu. A vuntshweni la yena a ve ka matshamelo yo tsondzoma hikuva bava wa yena a luzile a vutomi. Brenda Fassie na le ka ntanga ya malembe mambirhi ya ku velekiwa. Mana wa yena a mu dyondzisile ku chaya piano lana a nga chayela vaendzi mugangeni lowuya. Ka ntanga ya chumela malembe ni ntlhanu ni lin'we a suke dorobeni la ka buku ya Soweto ni le Johannesburg. A ve lani a yiseke mahlweni ngopfu ntirho wa vuyimbeleli. Hi lembe la 1989 a chadele na Nhlanhla Mbambu, kambe va hambanile ndzhaku ka malembe mambirhi ma landzeleke lani a nga sungula ku tinyiketela ngopfu ka timbangi. Naswona a ve ni viso ya swidzidziharisi swi nga chiwaku makokaina leswi swi mi hoxeleke ngopfu a mirini wakwe. Hi 9 ka Mayo a luze a vutomi na hali ni ntanga ya 30 wa malembe ni 5 ni 4 39 ya ku velekiwa.

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga ha li xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyikete yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi lisiku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulo kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi mu nyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swona.
1: Yu, hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we, handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya lisima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene, hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
4: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
5: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Morandeu, a ku ni Sels.
7: Mani?
6: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
7: Ah, Sels. Go baba yisa lava.
6: N'wana wa hina i Jadini.
7: A nga titwi kwatsi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
6: A yini? A dzedzedze?
7: Ya, nakona a hazela.
6: Phela leswi swi ni mhangu.
7: U nga tlulisi mpimo ri go.
6: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku i dzedzedze.
7: Hi nga nyima ku kela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
6: Kambe murhandziwa.
7: A ku lava ku tima TV sweswi.
6: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
7: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
6: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
7: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
6: Kata
7: nkata. A hi fambi nkata. A hi fambi.
8: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.

6:15, Shankar Rakova is Salanum City, Kantlayo 27, 0051, 33, Strish.

Helwig City ya Mfukeni, hoyo hoyo. Alshin. Shilwig City.

0: Mgiseti ya Bikisela.
1: Ausen mwash.
0: Etangili li sela na mani?
1: Si sela na ni vash, paul matilanya, chungweni, avinye.
0: Itangili sanjane, avinye, ni chungweni.
1: Mashele la umanene, li silinga se, hego kuya, hego lumkanto, omo, omo, nga, nga, nga, nga, nga, nga, Se fintava di ricaia sullo ningam quando la sala da caia tanto di giù dalla caia
0: e so
1: dico pucelana e di cosa ne monera di sambeki mai la ne di cosa ne mi sanga sabat
0: e tengango pucinene kuva mpatsana ndra di msambiki mgivela unene
1: embongile baba sindini
0: mko
1: afrestan
0: Itlangelile.
1: We are going to like I go to the Kumuganji.
0: At the Kens.
1: It's all your name and watch.
0: Thank you. Nito hinche di di kawenda mama. Ahan do kugika halina hanzo. Leli mingana. How she ni hoyo hoyo?
2: Nishi ili Baba Francisco Sindin.
0: Kensi ili manri.
2: Ukuluma ni Baba Antonio Mwamusanya Mpungu. Lishi kake bantu binti nyampungwe na ye ya kubia ngaba ya kuchaka damu nyamunte ya kukuchapuka ya kukula kukula nyana dreke basiswa simwani sala ka
0: kukula kukula
2: na kisili kirani kake bantu binti
0: tangeli ngupu mnevele la mgevele unene mtiru inene
2: yungi mela basha dreke maposange
0: yungi mela ye

0: Eka sezara jina 24 minutes kenka rako vai sala no mingi siti kan hlayo 27 00 51 33 33. Hoyo hoyo lishile
1: Ocean Ocean Ocean isimbini
0: itlangelile tatana isalana na tatana mani
1: diretamente kusukela koka misava bairo 2000 ximuwini kusuhi ni graja katolika posto malehisa xifundza ximbutsu Crimil do Khumayo.
0: Crimil do Khumayo lixa njhani mugangeni wa n'wina nyamuntlha ka malehisi?
1: Lana koka misava lixa nga khwatsi nsimbeni lana koka misava lana hi ni makhombo hi nga ma yamukela la. Yamukela makhombo hi tlhelo la Premier Bar sweni ya nkoveni sweni yana ku luze madala mun'we wa xisati ka Stoy u tlhela ku luza jali yin'we la ka Saveka li vuye tolo li luze Joni kambe xilaxo xa kona hinkwavo va ta heleketiwa mutini wa vona wa ugamu nyamuntlha. Hey, wona wo maxela kuyiwanga ndhawu i kulixa hi ta vona ku hi ya ko laya hi ya swi nga thala na vona hikuva swa hina hinkwenu. Se wona wo maxela ya kona ya haleni loko ni dadela koka misava a ximbutsu ka posto ka malezi a lixa nga kwati hi mfambu lowo wena simbeni kambe keta ku swiyini matimba xikwembu hinkwenu hi kongoma swihoxo leswo swo ka swi nga tsakisi loko se swi humelelile kambe ha swi tiva leswaku swa hina hinkwenu
0: hakunene ndlela ya hina hinkwenu hi tipatisa na n'wina
1: karimambu nsimbini ntironene ta to betinyi dzimba kwalaya ka malehise laya swa ku kumbe a ta ni ta yini kwalaya mungani wa mina leyo karimambu ntironene nsimbini chawo
0: chawo hi tlangelele ku va mi yi tlungelele
1: inkomu.

0: Eku avangiseti se va hlamula ku se va hleke emhaka munhu vona. Emhaka ku va yakelani.
1: Va yakelani, va yakelani, va yakelani. A fa ni ku swi tiva ku va va va ntshi tiva rhoteka. Se ku gama ninyo. Na ku swi se va va ntshi tiva rhoteka a ku ya leka swikulu kunene.
0: Hi
1: swona. Ku va xi na hina vavhinyo va vaekelani lomugangeni va ka mparhoto ka mihlanga ka n'wamusi hinkwavo va hlesela ku hela ka tilo kunene Xikwembu xi hirhangeni
0: i khensile mixuvunene
1: inkomo a hi tirheni.

0: Tanasi Mbini, Mabote.
1: Nkomo, isela na man.
0: Na Leonard Christine, ma loso wa wena, Simbini, sele nkadini.
1: Simbini. Njani Simbini, Mabote?
0: Nkwati, ntu wema.
1: Nkwati na yena. Lisha njani mgangeni wa wena?
0: Mgangeni lishi kwati, ayoka nga etanga kwati, sungula kwati, ziki, ni tolweni. Ni njangu mbiri nga chiro ya tinju.
1: Hei.
0: Mashpontri ita utomi uka famba kali kwasi. Kwa sangula kutitimeta senti ui. Mashu utomi kwasi. Kani mambu.
1: Hei, tlangele la kusila na mwena.
0: Bongili ba wami. Kwa ni mtiru wa homba.
1: Mko mpana numishu nene na mwena.
0: Kani mambu.

0: Da. Leşiyle vernaclori.
1: Ghicil.
0: Leşiyle çay.
2: Tirsano culori
0: Leşiyle yambai.
2: Mincian. Ya hlamula kusukela ka ncancayi lixile lixa njhani maputo ni nyambani.
0: Bana glory ai nyambani lixile ka ncancayi lixile
2: lixile ka ncancayi ha mikuma mi kuma njhani n'wina
0: hi kona hi mi kuma kwats kwats kwats kwats.
2: Hayi tlangeli ngopfu swinene. A hi kuma hi pfumala ku se nkama na hi hlamula.
0: A hi tivi ka a hi nyambani leswaku kumba hi ku.
2: Ko ve nyambani na a hi mu yingisa.
0: A mu yingisa nyambani. Se swo swi a ha mu kumi. Ya ta vuya kambe n'wina ka cancayi lexi njhanini
2: ka ncancayi lexa khwatsi hi xiselanini va yingise hi ndlela ya foni kusukela nkama wa sezora xinal dejnut va rungula ku pfuka hambi ku xirhalanganya mugangeni yin'wana ni yin'wana kambe maxela va rungula ku hi lamanene ku tala ka vona hi lawo mahixela xifundzankulu gasi
0: nawu hi kona wa matimba hi hlayisile hi boli na vona va yingiseti na hinawu kusukela sezora ku ya fika setora va rungula ntshava yinene ku tala ka vona swa van'wanyani va khale timhaka laha fanafana se hi leyi nga kona haleni xifundzankulu Maputo ni mhaka leyi ya ku pfumaleka ka mimovha ya ntleketlo matlhelo ya ku hambanahambana va kona va kalaka va nga fambanga makaya hikwalaho ka mhaka leyi se a tiku leni swa lona na lona kambe ha hi vutomi li kona
2: ntiyiso
0: ya ya hi tivi kumbe hi nga lavetela nyambani leswaku ali yini tintlhari ta hina ti karhi ti lwa ni swaku kumbe ti nga za tiva ku ti nga za tiva ku allo nyambani
2: kumeka nyambani
0: nyambani lexile ya hayi kuma kumbe ku nga vi ku na yini matimbe ku na yini nyambani va le yini a va tihlayi nchumu hi nyambani lexile nyambani lexile ya swayaka
2: a ta vewa hali ndleleni nyambani kambe masa ya li karhi yo mi kuma a wo gama tshwetemuka
0: o gama tshwetemuka swona a hi ti leswaku hi fanela a kuma ha yini kumbe ha famba a hi kuma hi ndlela kumbe swili yini mukhomi wa gombe hi yena kumbe hi n'wina
2: hi ye nyambani
0: hi yena nyambani ya swa swa karhata hi ta fambisa ku yini hi musiya ndzhaku ya swa karhata
2: se hi cinca a xitimela xikoka xi ya ndzhaku
0: swa karhata hi kumeka ka mhangu ya ku va hambi ku diba se xidiba manje wa yi vona mhaka
2: kambe yena yimbani elewa hi kuma
0: ya hi lweyi nyimbani a baka u nanga la
3: awu cencilego ndzoza manyana a kuma xikhati ku van'wani va nghana va chikela
2: na yena vu nyimela vona ku va u chikela
3: a ndzi chikele hi swona ndzi mi zwile ndzi wa mizwa mulosen na ndzi lava ku zama ku hlamula mina hoseno o ndzi tshwetumuka ndzo zwa n'wina base muambanzava ka maputso a mukona ka gaza mukona ni guvaleke ka mimovha hi ta ku yini hi tshamelaka kona hi le tinyambani ha tivhuxana hi nawo hi bongile hi lava henga mawulaku hiseno
0: inkomu swinene
3: ndzi mu zwile na mihleva seyo muhlevile muku a gombe ki khomiwa hi yena makunu hi ta mahisa ku yini n'wina mi nga tshika ku hanya hi ku papa yanga kona
0: hi nge tshiki kambe a ha lavetela ku lava ku tiva leswaku bava wa fika
2: xini xivangelo
0: hi ta tiva swaku ha ga kumbe a hiki
3: hi swona makunu i 7 hours ni 18 minutes kota muhuleleko ndzi mukhomi wa gombe ndzi chikele langa wini a va rambiwa murambiwa chikele hi mani vito
0: murambiwa a nge se fika kumbe ta ve mhaka yo leya nyimanyima ya maxapa a lexi a nga khwatsi kusukela ka tolo ni nyamuntlha a swi na byali mafambela switarateni
3: ka gaza
2: kegaza muyamukelile murhambiwa wa hina tatana Sergio Manen wa xiwubyana xa vurimi ni vutshevi ni muxifundzankulu gaza
3: hi Sergio Manene
2: Manenu
3: hi bungile Sergio Manenu hi senu nyambani wa hina murhambiwa i chikele hi bava Dinesh Reginald a tahela ka mitirho ya ta urimi utsevi hi chimu xa provhinsi ya nyumbani a ta koha kunene hi ta kumana lomu ka ntirho lowu wa dokadokisano xi nga tano hi ta ufuyu ni mpondo leyi sanguleleko a ku tlhaviwa ka swiharhi ngopfungopfu tihomu tihuku hambi ni ku lwisana ni mavabyi lawa ya ku vangiwa hi vuxungu hi vulavula hi rhaiva makunu hi ta losela ka gaza murhambi wa Serge Maneno gichile hoyahoya kwini ka gaza yo yini fuyu
4: awuxeni khani mama afuyu ya famba

0: personal level atu humta hina ti ti hanya kwanza
1: kota unga ponge kota hume lungu chukari kati luwa limbelegi gemu hiwihi luma provinsi nyumbani tu humu tingani mudu nga kumute kala mpoto
0: provinsi ya hina yi planifikari liku yi kava kwa rinzi nga wala kusunguli kwa tsenza seti miliki setu senta shikabesa ka toki tu humu tinga tutokaviwa alembeleki lomprofesa hina nyambani
1: leswi nge ahlayi leyi yi ta ku helembeki nga hundza ka tihomuleta leti nga hundza i kwatsenzi the set hi teti kambe ti tlhaviwa
0: nyan'waka lembeki nga hundza a hi tona leti nga tlhaviwa leti hi hi tona ti la ku tlhaviwaku lembe leki
1: hanki ka tihomu hi swi swin'wana swiharhi swi ti kumeliwa hi pululeki
0: a phululeki ka tihomu masiku man'wana ma kona man'wani mababyi ma kumekaka ka tihuku for example ele ma Newcastle mbendeni wa tihuku ku na ni swilumaluma swa timbyana swoke leswi a lembeleke swi ta tlhaviwa
1: hi ta vuya ka tihomu ma ndhawu mangani ma nga kona loma provhinsi madamu mangani loma tihomu a va fuwi va tekaku tihomu tabyi
0: a provhinsi ya hina nyambani yi na ni 60 wot wa madamu lawa ti ku bvumiwa tihomu ni lomu ku nga ku makwa ticentru bya sete lomu ku nga ku towa ti ya fafazeliwa entan hi na ni kwazi 500 wa matshamu a provhinsi ya yo tlha nyambani i kwa tsenci 97 ku ri kinyenta xilokaxi ti to tlhaviwa tihomu para ku ti ti fikela mabaji yalawa hi mavula lawa
2: mabaji awuxeni
3: masenga
2: hi rivalile ku mi tsemerisa a hi la ku mi tivisa leswaku murhambi wa hina na yena wu sa fikile hi amukelele mamana Aidakala hi murhangeli wa xenge xa wufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo
3: u te hi Aidakala
2: hi swona
3: hi bungile hi ta mulosela na ku n'wi hekala va Reginald kutani ku Denis Reginald ndzi va wutsa ku mababyi muni khwatsikhwatsi u ti karibunkule matiko hi wahi man'wani mababyi hi cintshwa mababyi lawa mababyi muni hi nga hi kamisela
0: mababyi lawa hi vulavula hi karibunkule matiko hi laya ku a homu yi vala ku xikuvala i wona loko yi wa tsutsumatsutsuma yi vala ku xikuvala mexo ndipo xi humesa a khata mika tinhovu ka nomu ka tindleve ka swin'wanyana sweswi bya swona lawa hi wonge hi karibungula hi mato a swi ni teki masiku yo tala yi vala ku xikuvala yi ndipo xo yi fa loko wona tihomu ta wona hi to bajwa ti fa tifa makaribuna hi mato a karibuni sintomatiko hi vulavula hi mabadi lako yi loloha ngopfu i homu leyi nga tsutsumatsutsuma lahaya kaya yi nga hlakanahlakana yi lava kulwanyana maja leswi yo nyima wo tekela ku yi vona ku leyi ja a ya vhokisi leswi yi nga vhokisa swona hi vulavula hi karibunulo sintomatiko hi xilungu va le parasia yi nyima kaka ku n'wi basi yi lava mindzutinyana hi lava ku fikalafikala a ya hala ku ti batsalumukaka vangana ti ku yisa xipeta ra vona bodi hi ni mabadula ya karibungulo sintomato
3: hi ya lawa ya tshimatshima
0: hi laya ya tshimatshima hi khavaku ka malowu
3: a febre ftoza onge mukhuhlwana
0: a febre ftoza yi kumeka ngopfungopfu a hi mabadi ya ku ma kumeka ngopfu lomu a provhinsi ya hina nyambani maji kun'wana ni kun'wana lomu ku nga ku xa ma ha kumekile hi vulavula hi nyarimi ma ha kumekile a febre ftoza hi vulavula hi panda a ma kumekile hi vulavula hi zavala a ma kumekile mabatwa
3: ma ku ni mu mahisile ku yini kasi ku hundzula mhaka leyi kasi ku mavabyi lama nga

0: kumeka ka man'wana ma district
1: ama veki ku vhikela tihomu matirhela kwale ku vhikela tihomu ku tlhaviwa vhasina bansi ya febrastoyana
0: loko ku nga tlhaviwa vhasina leyo a mavabyi lawa
1: ma ha kumeka a homu yo tshama hi ni damu ngopfu ya ku a miri wa yona yi vhikela mavabyi lawa ma nga kumeki aka miri wa
0: hizo ndzi hi ta wuya ka wena bava Denish na ku nga hi kala hi ta ya swoleswi ka Gaza bava Serge Maneno wufuyi hi xivutiso xexi ndzi nga ximaha aku sanguleni goyini wufuyi mulomu ka ku yini mu ta swi kota tihlayi muni ti nga woliwaku ndzaku nga na kumekile xikarhato lexi xa ku tala hi mati lawa ya maxeya
2: kani mambo hi tlhelo ka tihomu ka Gaza a wufuyi wa famba phambeni hambileswi yi nga ve hi kumekeli ni leswa swa timpfula swa famba maji ku na ni desafio ya ku hi nga yi kuma hi mhaka leswa swa timpfula hikusa a timpfula ti tele ti ta creara ma-concerns para ku ve a mavabyi ma swipungwana leswi nyikaka mavabyi swi engesela principalment leswiya hi nge swi khezana hikusa a mavabyi ya manyingi ma vangiwa hi swilo leswiya swa swikalana maxitambe hi ve ni desafi yin'wanyana leyi hi nga na yona hi ku a tihomu swo swi mhaka ya mpfula ku na ni leswi ya venge swi nhonganhongana tinhongana letiya swa ku swi gama swi kuma tihomu swi rumbani ka miri leswi yi nge dermatosinodolara leswo ku nge swi ve swi kuma a province hinkwayo maji pronto a dermatose nodulare yi prekupara ngopfu hikusa tihomu pode ti ve ti nga jibe maji ku ve ti kumeka tifa hikusa mavabyi lawa ma gaya a tihomu pode ma gaya ni liyani loko yi kumiwa yi nga hi na immunidade ya bomba ra ko se hi plan ya hina ya ku tirha ya ku tlhava tihomu hina hi planifikarile ku tlhava circa de 550 yo mile para mavabyi lawa nge dermatose laha ya nge karibunko hi matiko ni circa de 190 yo mile a mavabyi lawa nge karibunko symptomatico sarga de 570 mili mavabyi ya febre aftosa mavabyi la febre aftosa a namba yikulu mai namba leyikulu hikusa a mavabyi lama a vasinasa yimahewa makarhi mambirhi hi lembe ndyangu purisi tinumero ku nga ve tikulu ku tlula tin'wanyana maxitambe hi mhaka mavabyi ya dermatose nodulare ti podera ku ve ti vasinariwa tihomu kambe ka ku fikela mavabyi laya ya dermatose nodulare a pulani ya hina ya circa de 69 million wa tihomu para ku ti tlhaviwa majaleya ya tihomu hina ni tihuku tambe hina ni tingwana ku fikela mavabyi la mulunghisi ni le tihuku pa ku fikela muzungu ya tihuku a plano ya circa de 2 millions 400 mil wa tihuku a namba leyi yi korrespondela ya matresa ya mavhasina sama mahiwaka hi lembe ka tihuku enta akumuladamente tinumero leti ti ta dala leta ma 2 millions 400 a tingwana i circa de 30 yo mil wa tona enda relação ya plano de logística em próxima yana a província e conta no cerca de 140 técnicos va ufuye ni lava xitensawu swoswi ni nga yi na swona swoswi
0: i zona va Serge a hlayile mungayiwula yi hundza ku amaginyant mil na swihlomela ku ya ka masexent wa tihomu ti tlhaviwa tikonta ni leti hi byile bya ku ti file hikwalaho ka mati ni u tani hi leti ti hanyaka hi wa hi mahungu mi nga hi nyikaka
2: hi ku fa no ku ve ti disapareserile ni ku ve ti nga ha kumiwi to hi mhaka mati ti koho mhaka leswi naswona hi nga rivaleni ku swi vona leswi tswaliwaka naswona tenke ve swi kuma ku tlhaviwa endawu loko ho kometela yero ya ku ve hi hungula pulano hi ku ti file 3,000 ndhawu hi hungula hi ku ginyenchi tale leti ti nga tswaliwa ke ku ri ka amuri wa ku ve u tlhava a tihomu ene rekisitara dakor loko ku fitive nga nato a ti swoswi a numeri leyi ya rulamento ya ku konta tihomu ta ya lembe yi nga khaluta yi ta twalizariwa hi stembro lani se hi ta susa tihomu leti ti nga fa swoswi a hi se a twalizara tinumere
0: ka leswi mi nga na swi kota tihlayo preliminarment hi ku tirhisana ni vafuwi bya tiveka ku tihomu tingani ti fileko ku pasani leti nga nyamalana
2: tihomu ti fileko ku nga leti nga konfirmariwa hi mhaka ya mpfula leti nga fa ma wot sentital wa tihomu ma loko hi swi vona ka leti ti va nge ti disaparised ni leti ti nga rastariwa leto na yena hi ti pimisa ku leti ti kala ti nga kumekanga ti file ndhawu hi pasa leti ti nga fa ti nga voniwa ni leti ti nga rastariwa ni leti nga disaparisela ti konta mazomen 3,000 wa tihomu
0: 3,000 wa tihomu ku tala ka tona ta madistrict wahi leti nga luza
2: akutsongo xokwe akutsongo gizana majita tinyenge tive Limpopo shashai ishongwene izo mawaya ma district tikona majita a ta kuve tile tinyenge ku kula lawa ma district
0: ibungile magezi usangula hela kuzwa gezu zwele zwiga masula ga khare aida kala ita kuhela kamtiro ya ta uri minutse a province ya Maputo hoya hoya kare aida akusangula moyi ni kuvuka
3: kani mambu dzishile hivukile an'wenyi wa ntamu a yi hlayisa kani mambu
0: hi bungile kuzwa gezo le gama swula mixenya munkha laha ka dokotisani lowu hi bulaku hi ta phuluga wu tlhava mpondo ya tihomu kasi ku ti fikela ka mavabyi yo tsalangana a provhinsi ya Maputo aida swilo swi nga wuliwaku hi plano ya vaccination ka lembe leka 2026
3: ka lembe la 2026 a provhinsi ya Maputo yi nyimelela ku tlhava pono ka tihomu ta ntsengo wa 412,503 wa tihomu na leti i total hinkwato tintsengo hinkwato wa tihomu leti ta ka tlhava maxa hi leti hi nga na tulani purike para ku hlaya swaku hi tlhavile be swi fanela ku tlhava majomens 80-85% wa tihomu leti hi nga na tulani ka provhinsi ya la hina para a mavabyi ya karbunkulo hi mati ku hi nyimela ku tlhava 136,126 wa tihomu para karbunkulo sintomatiko 391,878 para dermatose nodular swi fanaka leswi hi ku lego wa mina manenu a nga hlaya a ntsengo wa kona i wukulunyana hi mhaka mavabyi lawa ti nga tlhavaka bidzi yi nga 41,250 maji leswi mayelana ni plano ledzi hi nga nabyo khani mama
0: haona kwa mabazi yela amangwe maputo iva kumana nayi nawo ni chikaratu cha mati ndza tsemba ka district ya Magood district ya Manyisa ati homu ti lumuka kuyini ma district lawa mahasimamisa ni tihomu leto nita ni tikona ti luzileko
3: ina tikona ti nga luza ka madistrict lamabidzi lani ku talatala Magood ni Manyisa a tihomu tikone maxi swa fana leswi hi kulega va nga hlaya a tihomu swoswi ku ni leti nga famba ni mati ti nga luza maxi ku ni leti ti pyaliwaka endao a ntshengo lowu no mpudiya hi wu cincile mayelana ni leswi hi nga planifikara ra lembe leti endao a tihomu ta continuara loko hi ta hamba rolamento ka mavacinação hi lani hi ta ka kuma a ntsengo lowunene wa tihomu leti hi nga sala na tona
0: a mimirhi leyi mi nga amukela mi ti yi tirhisa mimphulu leyi mi nga amukela kasi kuma a ku tlhava mpondo ka tihomu mi yona na yi ringana ni ku ta ni swi ta mihali leswi zwisile kule ni nyembani u fana ka lembe ku nga hundza vanhu amukela a murhi wutsongwana mphulu wutsongwana wu tlhava primera semana wumphela swi lomuka kwihi
3: pralembe leti amir a yi si yamukela hinkwayo va hi nyika hi yitsongo hi tsongo maxi na tshemba swa ku a ministero loyi a hlamulaka mayelana ni mpono leyi a ta hi nyika purika a hi tshembisile swa ku lembe leri hi ta tlhava mpono ka tihomu ta hina
0: bongile chiko chiwutiso ni ngaka ku cima haseno ka bava Dinish provhinsi ya nyembani na yona yi kumene ni swikarato zva mati ngopfungopfu a district ya Guvuru a vila ya Nova Mambona district ya Guvuru tilumuka kuyini tihomu na hi switwa swaku a Guvuru mun'we ka madistrict lawa ma bindzula ku hita mu tihomu mati a matisa nga chikarato ka fuyu
1: a district ya hina ya Guvuru impela hi talelo hi mati a tihomu tona ti kumele na ti xaniseka hi mhaka ya mati ku sangula ku fa ka tihomu sesenta sex cabes wa tihomu depos hi laha ka ku ti nga kumi a ku gela kona hi ku a mati a tili lomuyani ku ti gela kona a tihomu entao swi kumeka ku ti fa ti na ti xaniseka tihomu a nyambana
0: hi swona matshemba ku amuri lomu nga amukela ndziwa hileyo ka lansamento ndzi wunile wu ta ringana a mimphulu liya hi nga yi wona a ku tihomu tonkhe leti kota plano i gemu wa 27,000 ni ku hundza ti ta enelela ku tlhiwa mpondo
1: amuri lowu nga amukela ra basi para ku
0: kombisa
1: ku kombisa ku hoxa ka kampanya leyi to vala hi valaku yi nga vala bya ya ku tlhaviwa tihomu ma xi kota leswi nga holiwa hi vakolaka va mina va Gaza ni Nyambani
0: maputo
1: Gaza hi maputo juva hi ta amukela yin'wana a tanga ya mimirhi yi to tlhanganisa tokhe tihomu leti ta kwatisendzi bya 7,000 7,000 hi nga tivola laha Nyambani ti la ku tlhaviwaka lembe
0: a hlayi leyi mu yi vona na yi ringa ni utani yi ta hundza mu ta yi kumela ni ku hundza ni utani mi nga ta yi kumela
1: u ta yi kumela baxa ku nga kumeka mirhi ya ku hi tirhisa ku na ni va teke ni ku wokhe madistrict wokhe madistrict ma nga dya va lunghisele para ku amukela mirhi para va tlhava tihomu ta yena
0: kambe ndeni hi zwi li cayicayi kutani ku Gaza a ku magidi mambiri wa magidi ni magidi ya tihuku ma to tlhaviwa mpondo kasi ku ri ku lwa ni mbendeni ma 2,000,000 lomu ma provhinsi ya Nyambani tihuku ti nga ni ti to tlhaviwa mpondo kasi ku lwisana ni mbendeni
1: a pulana hina lembeleke hi lawa ya trash fas ku nga mars julio november ku ta tlhaviwa humilion ku tsenjihoco kinyenjihoco wa tihuku a provinsiyani
0: ka wonke ma district
1: ka wonke ma district
0: xivutiso ndzi ta ximaha ka mani aida a tihuku tihuku tingani muti tlhava mpondo ka sikulwani Newcastle
3: hina lani ka ntsengo wa hina ka maputo hi ta tlhava 1,573,526 wa tihuku ka ntsengo wa marso julio novembre a marso ja khalutile hi tlhavile ja hi nyimela julio ni novembre
0: kota gezo gingana wena a gombi gina wena kwa seyo ka maputso mamane aida wu kona ntirho lowu a mfumo wu nga nawu a mifumo ya maprovhinsi ku nga ku chukwatisa a tihomu leti hi nga nati lomu kaya hi leti ta xinyan'waka hi vulavula hi mabaramani a kunguleki a project leyi yi fambisa ku yini ka provhinsi ya maputo
3: ka provhinsi ya maputo hina a fomento a ku bisa mbewu leyi ya ku handla yi kula yi nga ni rendimento ku tlula leti ta hina ta xilandza endaw lembe ni lembe a conseil executive wa provhinsi ya timaputo a governo de provhinsi a planificara a ntsengo wa ku tihomu ta ntsengo wa ku kasi para ti xaviwa ti nyikiwa a vafuwi para lembe leti zaza ka lembe leyi nga hela hi xavi ku vi ni 40 wa tona wa tihomu leti ti nga nyikeriwa ma-district ya lomu ka provhinsi ka maputsu
0: ma tshemba leswaku a hlayo leyi ya munhu wa makumi wa tihomu ta xipese meliorada leta mabaramani ti ta swi kota ku hakisisa ku tikumana leta cilandi leta hina ta ntumbunuko a ku ku huma a muhlo wun'wana
3: ha tshemba ina porque lomu hi nga sungula hi kona ka magudi ni manyisa lomu xa va nga ka vhexi lin'wanyana va nga yamukela e ti kona ta ku tswaliwa swoswi na ti zilimukile be boi va ti hlayisa va la mbewu yoli ku tala ka vona va la mbewu yoli para va kota ku tlakuxa a wu fuyi la vona
0: a magele ya kona hi wahi ndzi vulavula hi area de pasto a byanyileki a tihomu leti tigaku ta lomukaya ta jintu leta cilandi ni leki giwaku hi leti ta ku cinciwa nga fani ga gin'we tani gi fanele ku mahiwa gita ematikweni swi lumuka kwini
3: na dagwanyi lo la lingwe papa a kuna lin'wanyana hi lo la lingwe hi nyikaka tihomu leswi hi hencaka hi va dyondzisa kutsongokutsongo va sungulaka na vona a ku bekisa a byanyi a nkama lowu ku ni gwanyi la linyinyi ra li nga luzi hi dyondzisa a vafuwi a ku va bekisa va hamba mafardo ya feno va beka mara loko ku ta tlhasa nkama lowu wa ku a byanyi byi kala va swi teka byanyi lebyiyani va nyika a tihomu va suplementari hi va dyondzisa ku suplementari a tihomu ta vona
0: va landzisa
3: ina n'hweti leyi nga hela ya abril ku vi ni a formação a centro de produção animal lani matola ku tala ka vona vafuwi va tsutsumelile va ya dyondza swa ku va yincisa ku yini a ku bekisa byanyi ku hamba mafardo ya feno va hamba a silage mpara va nyika tihomu ta vona va tsutsumile mesmo va dyondzile ku tala ka vona va buyile va dyondza swi kombisa swa ku voni mesmo va ti hita mayelana ni ku hlayisa swifuwi swa vona
0: hi swona bava maneno xivutiso xexa xin'we ku chukwatisa loku ka tihomu hi ku tipatsa ni leti ta matiko ta mihlowu leyi ya wuchukwana ya ku hakisisa ku a homu yi kula yi zimuka yi ta ve yi swi kota ku yi nyikela a nyama hela ku lavekeleko a project leyi yi lumuka ku yini na provhinsi ya Gaza
2: kanimambo a programa leyi ya ku engeselisa ele kumeloramento genético e ambiwa hi conselho executivo mas também na va parceiro a fare procava na yena hi pfunetelaka ka processo leyi ambo yena hambileswi nga kumana ni leswa swa mpfula hikusa kambe a madesembolso ya timali lembe le nga kaluta a swive swi kahlulile na a tihomu ta lembe le nga kaluta hi kona leswi se hi lava ku tinyikela na yena hi xavele 40 wa tihomu ti ta nyikeliwa ku nga li khala agora a procava na yena wa hi pfunetela le a lembe le nga kaluta ku nyikeliwe tihomu ta ma brahma ni beef master a leya tihomu ku nyikeliwile swiphongo swa maboer got i red kalahari swiharhi swa ku ve nkama wun'wanyana swa karata nkama wun'wanyana lava swi hlayisaka bembembe swa kombekisa a resultat ya leswi swi lavaka ku nga ku engetela a tikilo ta tihomu leti ta hina ta nyuwana kanimamba
0: izona badinixa a cutisi cexa cin'we a ku chikwatisiwa ku cinciwa kumeka tihomu leti ta wu chukwana hi ku peza ka tona project leyi yi kona lomu Nyembani a yi kona swi lomu ka kwini
1: a Nyembani a project leyi kona ku nyikeliwa timbuti ta vanuna tingani wa ku kulisa ngopfu a swivana leswi talangiwaka ka timbuti
0: timbuti ti ya ku aluka
1: ti aluka ngopfu entan loko hi nyikelelele a maduna laya tihomu ya timbuti a ra mexi mpara ku ti twala a timbuti ta ku chukwata laha ka ku kula laha ka tihomu hi tlhangana ngopfu ni vafuyi lava nga ni tihomu leti ta ku tshwata nge va brahmani lava hi bula navo va hi lomba aduna ku ya tshama lomu ka xitshungu ku nga sitori familiar na ku nyikiwa munhu wa kona ku nga promotor enta promotor loyi ka zona yena a tshuka tisa tihomu ta laha ka ni nga ka tona enta programa yi kona
0: mingango yingani kutani va promotori vangani va province Nyembani va amukeleleku va lombileku kota mi nga vula ku mo va lombisa va ta gama va khilisa
1: leswi hi vulavula ngopfu hi district ya Nyasor ku nga modelo hi ko hi nga sangula project leyo za ku na ni 10 va promotori va nga kuma tihomu leti pod xa va loko hi swi vona ku hi ya tshukata ni mexi a tihomu ka setor familiar ku nga lava fuyi vatsongwana va tshamaka ka zona liya yi ta tlhanganisiwa provisa yo khea
0: i vanghana va amukele 40-40 provhinsi ya Nyambana
1: a yi se amukela tihomu ta talvez swi swa nga swi holakulaka swa mhaka ya timali sikalaswi mas a yi se amukela tihomu ti hi no amukela timbuti se maduna timbuti para a programa meloramen gene
0: loma provincia va fuyi va nga lava hombe a va industrial va nga ka madistrict wahi hi wahi makungu va nga nawu kasi ku va andzisa ntirho lowu ka madistrict lomu va tirhaka kona
1: a ndzi na namba laha ndzi nga kona mas wokhe madistrict mani ni vafuyi lahi va vonaka va reference Nyasori hi ko ni nga vala kona ku na ni mufuyi ngopfu wa tihomu liniyana yana mhaka ku tirhi lowu masi u ta tsandza paragokhe a provhisa hina nyambani
0: a makungu lawa ya ku tlhava mpondo loko ku nga hi na mimirhi ku fana ni lembe ki nga hundza a yi kumekanga mimbulo a va produtori lava homba va kiriadori lava homba va referense ku tonga va wula va swi kota ku vhuna asetor familiar
1: va swi kota ku vhuna a yi ku tlhava tihomu ta wena basa na u nga kona ku lava ku tlhava tihomu ti nga lomuka va chirenze kwaleni ta wena u tlhava tihomu ta wena basa u tata wana ko ta vhoka siku lekesi masi lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sempe ni vabizinyo antawu teke hi tsimbisa ku a vabizinyo lava va kuma vona a va tsimba
0: hihi lisima vavadinixa ya ku tlhava mpondo a homu handle ka ku lwa ni mabatwa
1: a homu loko yi tlhavile a pondo ya ti pfuxa khwasa yi kuma a makilo lawa yi nga la yi fanele ku xavisa hi wona loko yi nga tlhavi pondo yi tshama hi ci ntsongwani ntawu yi nga kumi kota swi nga vula ka ribunku lemoto ematiko yi nga ge khwatsi deposi humakata yi fa ntawu a wu ganyi nchumu ka karibuku lesintomatiko a yi ge khwatsi yi tshama yoxe lehe ntawu yona a yi ge khwatsi yi nga kumi miri u xavisa homu leyi yi hini makelo ya matsongwana a wu ha kumi mali leyi u nga yi lava ku para yi vhuna a wu xaka wena yi vhuna swivanana para xikoleni yi vula swin'wanyana khwati ya xipitali zoke
0: hi ku landza a xaxameto wa leswi a byi vutisi ni nga byi vutisa swona ndzi va sina ndzi mahili ka vanakulori va vona va le ka gazi ni ka maputsu va hlamuleli va ku ka mahiwa ntirho lowu wa ku lunghisiwa a byanyi kasi ku gitavigi tirhisiwa ka masiku tin'hweti leti nga ni tihala lomu a provhinsi ya Nyembani swi ma hisa ku yini a va ri tani ku a vafuwi ma va nyika vutivileki ka ku va tiva ku hlayisa byanyi ka tikhati lexi ki nga kona hi ntalo
1: a va nyika ngopfu kama lowu ata van'wanyana vafuwi van'wanyana maprovhinsi ku nga la ku nga na byanyi ngopfu va ta va ta teka ra mabyanyi lawa
0: a mafardo
1: ya byanyi para maxilomu ka provhinsi ya hina ngopfu haleni ya mafardo lawa a tirhisaka me mabloko mineral leswi nga ku patsenyata a swilinisvilo byanyi farelo para ku mabloko leke para ku a homu loko yi ya danja lahaya yi kuma ngopfu a vontad ya kuka ntawu loko yi ga ngopfu a byanyi legiya yi na ni ma yi na ni conversion ya hombe ya ku ganya a makilo
0: makunu hi ku yini ku simamisiwa ku huweleliwa leswaku a ku na byanyi loko hi nghena ximun'wini xihala a tihomu tife hikuva a ku na byanyi ku ve ni ma va gondzisa ku veka a byanyi yi ku hi mhaka laha a kinga hi kwihi
1: a tingiwela ka timali para ku mabloko mineral leyi ku lava ku u xava cement ti ku xava pupu ti ku xava munyu entawu okay u mu gondzisile munhu a kiriya dori para ku amahali a bloko leyi masi a mani ku a mahali ni haka ka yena xa swimrimaya swimilimita sanyana hi mhaka timali
0: va Sergio Manene ndzi wa tluleli tiwutiso lexi a hane Ida ehlamulile a ku va maha a mafardo bya leswi ndzi vaka ku na ni mabloko a Gaza wa huwelela ngopfu ku ta fa tihomu ka malowa jihala ka mawa ximumu hi ku a ku na byanyi ku ve ni sweswi a byanyi ginyingi mava gundzisa ke aku va maha a ti farduleti ku kama lowu wa ku vhumala a tihomu ti nga xaniseki.
2: Kani mambo hina lani ka Gaza te hina ni empresa ya yikulu ya kuve yi mahagwanye para ku yi exportara a masengeri majale yaleswo a ma distrito ni va parceiro FAO Procava governo va na ni ntirho lowa ku gonisela a vafuwi ate para ku ve va kriara leswi enge banco forageiro ku nga ku ve u lava tirheno u byala gwanyi u yi tshika lomuyani ti yi oma tihomu ti ta dya loko ku le ni dyandza ndhawu provhinsi na yona ya Gaza ya maha ntirho lowa wa ku dyondzisa ama-alternativa alimentare para usanimas para tihomu nkama wa ndlala
0: makunu a xivutiso xa mina xi ta ve xa ku sindzisa ku vuyelela Gaza madistrito ku fana na yena masanjana loyi a nga ni koponi ya ku maha tifardo ta byanyi a nga ma xavisela man'wani matiko kutani maprovhinsi hi kwini ku simamisa ku huweleliwa ku ye tihomu ta fa hi ndlala kwa ku na byanyi
2: un proceso ya kuve a entendereke hi kuve wehe wa varioni ra vafuwi u va byela ka vafuwi lavaya a kona loyi a tove a swi twisisisa a ya swi hamba a kona loyi a tove epa wena a wu hlayelisini ala ku kholaa ku swi vona andnow leswi swi fambelana ni kuve munhu a ve a swi pfumela leswi a mfumo wu swi wulaka ni lowu wa ku ve a nga pfumeli loyi a pfumelaka wa swi kota ku ve a tihomu ta yena ti ve ti sobrevivela nkama wa ndlala se loko ka laa nga swi pfumeli u swi vona para ka kholwa para lembe leli taka a ve a swi nghenela na yena
0: hibyona hi bongile i auditors ni 5 minutes kasi ndzi nga mphete ndzoche ndzi ta siya xitshamo kasi vana kulori langa na simbini na ni ta sangula halanga a va rambiwa hi lama va ku lumba
4: inkomo ni khensa nkarhi ku nyikiwa hikuva ku nga ve a xivutiso lexi ni ta xi endla ka varhambiwa hinkwavo vanharhu va switichi swinharhu hikuva ku nga ve ni nkama lowu wa timpfula lowu ma nga ve ma li kona mavabyi ma nga ve ma nga kokeka talvhixi hikola ka timpfula ma fikela a tihomu kumbe swiharhi leswi hi swi fuyaka hi wini ntirho xiyenge lexi xa wu fuyi xi wu endlaka ndleleni ya ku va xi vhikela mavabyi lawa kumbe ku xi investigara swa ku xi khexa swa ku ma kona mavabyi lawa ma nga ve ma kokiwile hikwalaho ka timpfula ku va ma ta khumba a swifuwo swa hina hi ta sungula hi mama na Ida.
3: A mavabyi hina normalmente loko ku ni mpfula a mavabyi na one ma boya swivungwavungwana ku fana ka ni leswi tshakunyana maneno hala ka Gaza nga hlaya a ku mavabyi mambenyana i dermatose nodulari a mavabyi lawa ma talisa ku huma ku landzela ka mpfula ma nga swivungwavungwana ku boyanyana swirhumbarhumbana ka miri maxi mavabyi lawa a vhikelelo i pono na yona yi ta ka tlhaviwa ka tihomu hi leswi swi humelelaka ngopfu ka swihasi kusuka lano ku mayelana ni timpfula ku tala ngopfu a swi khezana hi mhaka a umidad ku tala ngopfu swi khezana ni ta nkama lowu wa timpfula lowu tenki hi kucetela hi ntamu a ku dibisa tihomu ra hi ta kota ku lwa mayelana ni mavabyi lawa a tihomu ti ma kumaka hi mhaka swikhezana leswi
4: swa lomu xifundzankulu Maputo ni ka Gaza hambi nyambani ku ni tindhawu leti ku nga tala a mati a ku va nga ni mathangi lawa ma tiyaka ti ya hlamba kona tihomu ma nga tshuka ma onhekela hikwalaho ka mati loko ma li kona yi nga ve mangani
3: swoswi ni nge hlaya ntsengo wa mathangi lawa ma nga onheka hi timpfula maxifandzakanyi ka Maputo hi ni 72 tankis funcionais e 263 corredores de tratamento funcionais. Makoni ina madibi lama nga honeka emhaka timpfula manje swoswi timpfula ti nga xanyana va sungule ku khupa ni ku limpa para va kota ku vona leswaku i ntsengo munhu u nga honeka hi tanki por exemple ta ka kombiki ndaka ya xifaneliso i tanki ya Ilha Josina Machel hi leyi nga taleliwa ngopfu hi lomu tihomu ti nga fetetela ngopfu kona swoswi va khupa va limpa para vona leswaku hi kwini a tanki leyi i nga honekela ku laveka yini pura i ta kota ku lulamisiwa i ta kota ku tisisiwa purika a muganga luwani u ni swifuyi swinyini ende a nompodo u tshama na u nga na dibi
4: niswona hi makhambi manyingi loko hi ni madebati ya ku fana ni lawa mabulo ya ku fana ni lawa hi vulavula hi ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu vafuyi vanyi va khala va ku a wu va fikeli murhi swi nga va swi vangiwa yini i nga ve tlhelo la vona vafuyi va kalaka va nga tshundzekeli ka mintirho ya n'wina kumbe hi n'wina mi kalaka mi nga fiki a tindhawu hinkwato leti nga ni vafuyi
3: tlhani ku ni kabisi apona a mfumo hi wona u nyikelaka me swi yelana ni mfumo a ku nyikela mpona va ku tlhava tihomu hinkwato ka xifundzakani xa le ka Maputo ni ta hlamula ka Gaza ni Nyembani a tiko hinkwato a murhi lowu wa dibi lowu a murhi wa dibi a mfumo swoswi u kucetela vafuyi va tipatsa hi ma-association de creadores va tipatsa hi ma-association de gestion de tanki va kota ku a ku humesa mali va xava a dibi va tata a dibi liliyani va ta kota ku dibisa tihomu ta vona intao leswi bya swa leswi swi fanelaka ni mfumo purke a mufuyi tinka tiva swaku a swiharhi leswi yena fuyaka i swa yena epra swi pfuna yena tinka a tiva swaku tinka a xavisa pura ta kota ku kuma mali pura ta xava mimirhi pura a dayisa a swifuyi mina ni ta kombikisa hi xifanekeloka xipiritana loko ni ya xipiritana swoswi ni ya jamuza ku tala kona a xipiritana a xi nawu va ni nyika reseta ni huma ni ya farmasia ni ya xava a muzi pura ta kota a ku nyika n'wana wa mina opra nini wa mina endla swi fanese swi fana ni ka tihomu swoswi a mfumo a wu na possibilidad ya ku hi xavela dibi pod u xa humela wa wutsongo maxa hi dibi bya ku ndzi nga fanela ku dibisa tihomu lembe hinkwabyo hi vhikelela swivungwavungwana tenke a mfuyi a tiva swa ku tenke a xavisa homu a hlenga va hlenga na va le vangani va xava dibi va dibisa va a tihomu ta vona thangeni
4: swona
3: ni ma
4: hi tlangeleli hi tlhelisela a rito ka n'wina na kulori
0: Francisco Simbeni
5: na nga tatata ngopfu i swini swi endliwaka ku ve ni a mavabyi ya swifuyo ma nga tluleli ka vanhu ma kona wona mavabyi lawa va chiwaka madowense zonotika i mintirho muni i fanele ku va yi landziwa ku mavabyi lawa ma nga tluleli ka vanhu ya swifuyo ka swifuyo ku ya ka vanhu hi ri sungula hi tatana Sergio
2: kani mama ka mavabyi lawa nge mazonos u di ma tlulela ka swiharhi pura ka vanhu u di hi manomeyara ku nge tuberculose pode nomeara ma brucelose, pode nomeara ma raiva, ni man'wanyana. Para a mavabyi lama kumaka tihomu kumbe tuberculose, brucelose, normalement para ma brucelose ve mali swi venge i vigilance epidemiologica nke a susa tingati para ku a popola tihomu. Normalement tihomu leti ti ve positive ka brucelose tuberculose, ya konselara n'winyi wa kona para a ti dlaya a tihomu leti dependendo ya intensidad ya kuve ya feteriwa homu podi kuve yi rejetariwa para yi hisiwa u podi ku tsemiwa lahayani ku nga fetariwa leswi yenge i rejection partial. Maxitambe ka mamatador, ku na ni va technical laha yinga va xipetori ku nga vona va vonelelaka a mavabyi lava kuwe kwalikere problema nopodi yi hundza yi nga popoliwanga para ku ve a nyama yi fika ka vakonsumidor econtisox. Agora ka leswi hinkwaswo leswi ku na ni dzafiyo porke na ni lavayani va fambaka va yiva tihomu va dlaya usikwini va nga ma xavisa leto se a ti populiwanga se a swi tivi ku kuma eka yini. Tambe ku na ni lava va zamaka ku ve va tsutsuma a minayo va nga dlaya mamatadoro va dlaya ahansi ka mikanju na vana lava tihomu letiyana a ti populiwanga i ku swi tiwun'wi risk para sound public maje hamba ntirho wa hina ni lava hi nge va taliyanti ku nga lava xavisaka nyama maka matalo para ku ve hinkwavo va ve va dlaya tihomu a matadoro para ku ve ti populiwa
5: se a tinyezani ti chati tlhaviwaka ti endlela ku ve ni mavabyi lawo ma nga li kona ma nga tluleli ka vanhu kumbexani a loko n'wi zema kuma mavabyi lawo se a kana ku ve ni dayiwa swi vula ku ve ni ta dayiwa kumbe ti hisiwa.
2: Ka mavabyi lawa a ma vaccine lama tlhaviwaka i para ku ve tihomu ti nga ma kumi. Maje na ni ve for example a tuberculose na a hi na vaccine lomu ya tuberculose ya contra tuberculose nda loko se a xihari xi ve ni tuberculose sapoti xi dlayiwa a musambika nga sa ve ni ve ni mavaccine para maje man'wanyana mavabyi nge brucelose tikarbonka ya mati ku parisi ku ve lembe ni lembe ti tlhaviwaka tihomu para ti nga makumi mavabyi lawa.
5: I swi ni swi lavekaka ku ve ni Mosambiki ya li na wona a mavhasina ya ku vhikela mavabyi lama vulaka swa ku ve ni a meseva kona ku ve ni ku vhikeliwaku swifuwo swi nga fi hi mavabyi walawa loko swi makumi kumbe swi nga ma kumi ku ve ni se li kona nyezandleyo i swi ni swi sivelaka ku ve ni nyezandleyo li kona.
2: A leswa tinyezani leswi hi na komu provincia a hi na u debat u control ya ku ve hina yi definira ku tenke yi ve kona but mavhasina ma ta hi ministeri maka ya makarateristika ya vona ya vhasina sembre i ministeri yi tisaka maxitambe a ku ve yi tisiwa vhasina yo karhi para lomu teya veri tambe ko leswi yenge i prevalencia i necessidad ya ku ve ni vhasina podi seri ke a ministerio a swi vona ku a ku ve ku fikela nkama lowu wa ku realmente ku ve ku tisiwa vaccine para mavabyi lawa endhawu a hina komu provinsa ku va ku ve body decidira ten ku ve tambeyo ten ke ate ku ve a na sawu a decidira
5: hi khensile telserito karimendo masingi
0: hi bungile i wo tori ndzi 7 minutes aswo ti sindza hinazwo kambe va yingiseti na vona va la ku nghena baba maneno tikona tshutiso tshinga mahiwa ka mapotso ndzi wachela ku tshihlamuliwa seyo ka Gaza tshihlamuliwa seno nyambana amati lawa mataleleko ya ndambi amadamu matshamisele ku yini amahlolelwanga mangani zwilumuka ku yini
2: kan mambo a madamu ya magona manga be matalele manga taleliwe le mathe sarika de ya 22 ja matanke maji komo amati muhunza mahunzile mathe kusalele tanke amave ma distribuiriwa normalmente move podo kuve ni assoreamento kuve ni maja matangi mako bod ser ke malavanyana kuve malula miswa laya ne laya ni maji mako matangi maji kwa ni 22 zwa matangi manga ve malafa fetado nda relação ya medida de mitigação como do sihlaya ya possible doença mina na ku vula leswaku kama district la mangave manome yariwa kuve mafetado inyike linya la mimiri amimiri yo kare ma mimiri yo hlambisa nyana inyike leswi miramirana para ku tlhavatlhava tihomu letiaka kuve ti vonekaka kuve ta desovhera mavabyi hayi murhi wa kuve wunyingi ma i para mesmo kuve ma xitankara ma possible eclosão de doenças kama distrito lama nga ve ma afetarile principalmente porque kama distrito lawa ku ve hi ve ni ni mazona ya acomodação ya swiharhi swa ku swi ta hi mazona ya manyingi ndhawu ya ra preciso ku ve swi nyikeriwa leswi para ku tentara ku ve ma nga kumeka mavabyi kani va
0: hi bungile govur mambona matange madamu malum kawe
1: amatange ya provinsa nyambani ya kutala kona moyo talelo ya mat leswi kuma heka ku amasikwana ku hi hlaza amatange lawa hi susa woke mat mahalimpias hi disparasita ra ku chuchalela chakoke para ku mauya na matira
0: a swi vutisa swi tele kambe akama wa famba ndzi wala ku tiva hi khandzakanyo lomu maprovhinsi nyambani tikili ti nga ni ta nyama mi nga swi kota ku bindzula lembe ki nga hundza
1: a lembe ki nga hundza ka 2025 hi hlanganisile a ku ringana ka 5,591 tonelada ya tinyama ku sangula ku vala tihuku nga 3,428 ku gameta a nyama ya homu nga 1,206 tonelada kambe ku ri muprovhinsi ya nyama ku na ni tihuku leti tswalaka va matandza ikomile 1,275,259 ya matandza
0: a nyama ya huku yi tele ku hundza leya homu xivangelo hi cihila
1: a homu lomu provhinsi ya hina nyambana a va kerya dorowa hina lomu nyambana yi tshama ngopfu para ku rima
0: okay
1: a va fuyi ngopfu va nyambana va tsongwana ngopfu lava fuyaka para ku daya para ku xavisa nyama ya kona va fuya para ku tshama ni tihomu tiri ma va tona ka tiltia va va ma ha
0: va tsaka he kona kona ti humula ha ba ba ba Serge production de carne a province gaz yi ma se kwini la mi gaunza
2: leswi ni nga swi fanele ku swi vula lani eke professor de gaza hi yena a nga ve ni tihomu ta tinyingi tikweni la Mozambique na lembe ni lembe ka tihomu leti hi nga ve hi tinyika magiya hina komo stado hi media tihuma 34-35 mili ka professor de gaza vala ti ya maputu hi ti ya dlayiwa ti hamba nyama ndhawu hina hi ve ni maprejuizo porque a tihomu leto 35 mili 35 mili ti yaka maputu loko ti suka lani ti suka homu loko hi fika maputu hi nyama se a hi konti hina ku ve i nyama hi konta ku humile homu mani na ku ve ku ni ve tikilo ta tinyingi masi para ku ve hi resolvhela leswi se hi pfulile matadoro ya xikwalakwala swoswi n'hweti leyo leyi taka yi ta pfula matadoro ya mapayi mara ku ve hi nyima ku ve ti famba tihomu ta ku hanya ti ya maputu kumexi ka madistrito lawa ku ve ku tekiwa nyama maswi ka perigunta leyi u nga ni vutisa mina 2025 hi produzire militonelada de carne ya tihomu a tinyimpfu 40 toneladas a tinguluve i 184 toneladas i a timbuti i 86 toneladas a mafrango 3700 toneladas i tambe na ni leswi swa tilete ku nga 470 toneladas sound litre ne 470 mililitre
0: hiswona ndzi ta yaka maputsu ma aida a nyama mu nga yi bindzula ka lembe ku nga hundza production de carne
3: mayelana ni ku produsawa leno leswi papa hi maneno a nga hlaya realmente a tihomu leswo swi ti ta hi ka gaza maji a lembe leli nga hela a producer la hina i wili ngopfu imhaka febre aftosa a ku hela ka tihweti leta wu gama mateswaku ka maputsu hi vini a febre aftosa li nga hlasela a distrito de magudi muwamba ematutwini madistrito lawa hi lawa ma nga ni ntsengo ya ku henhla ya henhla hi ku hi wufuwi endhawu hi vini a baxa de produção swi fanaka ni tihomu leti ti taka hi ka gaza leswi papa emanene a nga hlaya a ku a ka gaza ku huma kusuka homu a nyama yi boya maputu endha vona va na kontabilizari maji mhaka febre aftosa a ma sinjhiri nakona tihomu ku tala ka tona a ti buyanga lomu ka maputsu endhawu hi vini a wufuwi li nga xika ngopfu lani ka provhisa la maputsu ja a ntsengo wa kona ni ta ku nyika tshakunyana kama khani mama
0: hi zona i bungile laha ku na ni marika sawu kambe kani leswi ta swi veka swivutisi leswi swi ta ka mikama yin'wana swa leswi ta vhula chikhati kasi ku murendzo mungiseti u veka xivutiso tshimatshima i phuluga wu tlhava mpondo ka tihomu phulu leyi nga vekisangula ka hweti leyi yi nga hundza ya abril lomu nyambani i 82-30-09-75-2 82-30-09-75-2 gaza
5: kagaza nhlayo yo hi 37-00-51-33-3
0: maputo
6: maputo i 82-310-57-51 82-310-57-51
0: loko va hi kona hinkwaseyo amukelana mina ndzi samukela.
6: A kona haleni Maputo. Oy oy, Lishile. Hello Lishile.

0: né? Deixar um berilo bom era de Moçambique, me disse, ei, foi no jornalista, minha cara me falou, ah, bolo. E aí, eu falei, eu que laga Gaza, minha mãe, a partir de Zavala, para lá, quando manja Gaza, aqui é na Omula. Tu, eu te pedi, ei, quatro. Cuyo sala yelweni yelweni mara makai umela kuili loko tu mutifa yisevlava ka chanchai ba matador yisa yisa sema 6000 4000 agora anis pisa ku vona ko tavanza uli ya ta kultura vana wona ntamu wa ushopa shop ikanya malinga luma mabazara bama swikheleni mabusika emizona ku mabazara isa kuma mimovheni ka makarinya timawu ka machova etcetetce mina wona ntamu lowu nyili mina hi hina hi xa ku tihomu ka n'wina vadorobeni leti faka hi muzungu ta n'wi sivile wo yi kumile maxikati ni hundza lani a leswi futhi ani wepisis ni wani maprova ni ka nixani mikhevela ni mifoto tihomu ti nga fenyariseni za ndamela tuvi xa porkariya tuvi xidengele manjakazi ku xava vahanyi va madoroba manjakazi swirhayi mapoto ivula ni vulela ku a swi rhumbi swa ku fa loku i tiprova para mostrari kumbe la ku hanya swa maprova a xa wumbirhilexi a ni kombela ku hiyihi porke hi fuya tikhumba hi na tikhumba leti a ti na dirito ti nghena xayixayi ya mapoto a loko u landzelela va la ku na giyela tikhumba ma loko u teka nyanga wa nayena mabutu vo teka langeleni u ike necessary para kunya va ya ka gazi nyama ya lomu tlhaveni yi fika dorobeni hi ya xavisa hi pfuna vamakwerhu va nga dorobeni na hina wo hi pfuneka ku laveka yini ni khulume hi ndlela ya tikhumba ni tikhumba tinyingi mina ni lava ku xavisela n'wina mi nga dorobeni u ike necessary hi kombela mi swibala swibasa mi swibaleni hi pfulile ka mi swibala swibasa u kike enecessary para yiwu leva riporto da kidi xidengele para xayixayi u maputa u kike enecessary ka mizapikiye tikertati ni hundza lana xin'wana hi lexi a ni kombela ku mi hamba mapalese ka vaagrikulturi kumbe ku va aliyaxi ka vafuyi va tihomu kumbe ku va swiharhi mun'wana a vhuthula hi murhi wa ku vhuthula a tisuna mun'wana a vhuthula hi murhi wa ku vhuthula timanga mun'wana a vhuthula hi murhi wa ku vhuthula na manga mun'wana a vhuthula hi murhi wa ku gaya makondzo a ndhawu ku laka ku va ni dyondzo ka vafuyi swi laka hina hi fuya tihomu a hi zanga hi va kusuhani ni karitera kumbe ku swikolweni a hi swi tivi ku bala a ku wona wona mibalanto a ni kuma ka ku a ni kombela ka ku va ni dyondzo ngopfungopfu lomabanyeni lomathangeni ka hina porke ni na karitani mina no tiva ku vhutela homu para ku fa xigalani a swa ku vheneni liya ligama lima ha yini a ndzeni ka homu ya mina ni swi tivi i swi twafa ri komprova xana u khuluma swa ku a hamuteka swi twa falari a gilike yo faso a gilike eli faso a gilike eli xifazi leswi hi mahaku hina lomu hi nga kona nkhaveni eyo mapiri ku pasa umuntu grana loko homu liya hi gama yifa hi gama hi ga hi xava ha tirhisa banana hi yavalelana ni ta ku tihomu ti ku a mavaguma ku wava ni sabeni dyondi ve i dyondzi vayi ku kuma xitamu bya veti xitamu bya bridir crias andawu ni ta gama ni vulavula ni gama kolano loko ku lwanga ni ni nga mi phazana ku vulavula ni wo ti limi phurosesari ka tenyi muntu xiphurosesi obrigado bondi
1: tlangelile mbanzi
2: i bungile ndzi lava ku tivisa leswaku a wo yi tidoxiseni wa tekhnika yile a yi tirhi ya hanyimile mi nga ha swi kota ku ya ka fix leyi ku nga
3: 293-2455. Ni mungu wa mfuyu wa tihomu wa murimi futhi xa ku sungula ni tsakile loko ni twa a va teke ni ku kun'we ni radio va vulavula hi timhaka leti ta tihomu mina lexi ni ta ka vula xoni ngopfungopfu lani marakweni kusukela ka makandza maxubu musizi mantimana a

0: hojana mikokweni ka makanete ni sofrimento bya byikulu hi tihomu andhambi leyi nga na yi buyisi mavabyi a tihomu ta vabya tihomu loko ti tswala to holota loko ti tswala to holota purke a ti nga kumi byanya ti nga kumi nchumu a mimurhi ya ku vuthela tihomu kumbe ya ku va tihlamba a hi na poyo xa wu bizi ku ni leswaku a loko hi tratara madokumente ku ni lexi va nge i numero a papila lebyiya bya numero ya tihomu lebyiya byi bisaka numero ya nsimbi leyi gingaka tihomu hi tiviwa loko ku tirateriwa mapapela lawa byi boyana byi dula manxi a byi permanente byi ni prazo swa ku nkama ni nkama tenge hi ya cinca papela lebyiyani hi kumeka hi dlayeka hini wa fuyo loko ku boya mimuzi yi boyana yi dula hi ntamu leswaku hi nga swi koti ku va hi xava mimuzi liyani pura ku va hi hanyisa tihomu ta hina agora loko ku ni mapolo ya lava vafuyi va feliweke hi tihomu no sewukela loko byi boya polo byi sukela na mahaxa muhamba manyisa marakwene onkuliwa a nga poyariwi hi nchumu swi hlaya swa ku marakwene no existe dentro da de provincia de Maputo lexi a ni vutisa xone xa xikulu xivutiso xa ka kwanga ka mamana nkala haleno ka maputsu hileswaku loko hi li kone lani hi fuya ha poyariwa hi mimuzi kumbe ha poyariwa hi swifuyo kumbe xana a hi poyariwi hi xivutiso lexikulu ni nga na xone na ni kombela leswaku lava va ta ka nghena ni kombela leswaku a mapergunta ma nga vi ya destructive i va mapergunta ya constructive para hi ya ka tiko khani mambo chao
1: seno nyumbani ka hatuzwe loko mu swi kota ku amukela heseyo amukelani
2: maputu wa ya amukela Oye, oye, lishile. Lishile, lishile. Sala na mani mikwini?
3: Albert Manyo Kunguru.
2: Oye, oye.
3: Nuche, sa, ama rikwini kwao. Lawa, mga kulumi wa iwa randiwe. Shushu nji, maza shuti sa mina ibis. Eki, loko ikuruma, ima tama vaccina, yesu hari. Ya kongometa hini tamo so wa humo. Mazlumo santitulu maikiso ki humo. Mutu mbongola. Mutu ngurui. Mutu mbuti. Mazinka chulo. Ha. Ndi ikuliti. Tivatina riva kwa kongo. Kutala kakona kula iwa kongo kiti humo. Esundanyo na shahara sikumisi mabaji ki. Si anlaba kutila ngurui. Ya ke tinguru shinene mazi ama vaccine ya tinguru makala atinguti makala ni la kutia kuti kala vachaisa kuti shiharirishi aba kumili ma bazi ki wona aba vaccine ri ta kwanti wa kuma kuma shiharirishi ya ile shishuti shtamin ka ugama nga kutia sapa anyamalei I bingzula aku makan bica ini la perai kita ida. Ita kaya intinya nih saya sama cincin. Perai tak mau malia ke kawal usus marah. Kan mam.
2: Itu enggak ini Albert.
1: Lu nzuku zue. Adik ngerti mina. Adik vita.
4: Na hina ya likari herinzela.
1: Yes, on.
4: Inu ngisita mfukini hoyo hoyo. Ayoye mkisiti kalkunga.
0: Ni kani boele jendre zandamele. Shakstongo ni nasi divala. Lani leshunishu kombela akala ni mara kweni la. Ni kombela amuchini luani wakuli garaka mtrotoro utema zanyi. Hita kota kui rola rela zanyi para kuwa hita nyikati homu. Tita da hita famba hitema zanyi lomwe hambe tela marulu. Para kuwa hita buwa hinyikati homu. Ilesi anishi zivalili kuwa nishisaya. Kani mambo?
4: Kani mambo.
1: Langa?
2: Chime in. I saw an moon.
1: Yes, on
4: a corner and change. I
3: became by one.
4: A son,
3: yeah, I mean, the moon for you, Walum, cow, wind, and pen.
4: I'm singular. Cola Vito, Elkumak.
3: Luis, Amerk Moya.
4: Chancel.
3: Mina ndziwatela kutabonga kakhelo gata ivasina lokuti humelela hemikamali yongana na kutitimela ati homu na ta hakuma dzana akuva loko seti tati ta vasina riwa amikamali yako amati makala nje na vama tiva ya mitia ya kukala manga tsutsumi mati yako na mativa tiva hinisa ukawona kumeka ni maproblema tihomu ya kusala tipopu wa mafasina tivumala shoga tikuma tifela tihomu acha umbiri na nzenda chatekala laka makale yako hei kelo gali tita kaiseta kadranyi haziza loko wa shugule tela wa teko ni kumashu ama condition je wana makarata kupurukele swi awu rolari hi mawo ku basi zwilava u veni muchini wa kupata ku rolari hi wona and down a kishtau leyo na hina u ya khelgata mtrotoro a part ya sena ka hina u luka ku kuma ka chivhunu lecho a hita ve hivhuna ka wona hina u ya hina ka le ndzi nga yi kula ka mhaka ya kona le
1: e loka hatizwe hi ta vumela ku hi siyeche khati kasi varembe va hina va hlamula ka zvotiso kama putsu ka Gaza ni le nyumbani le nyumbani chikombela a hi chotiso na ta sangulela kwa seyo kama putsu na ku hlamuliwa baba Elias Ndamela mama Aida
5: kani mambo na nila kuhlamula kusungula amayelana ni producer ya lembelele nga hela ani tikutsangutsanga ni ta hlaya para lembelela 2025 a província la Maputo li produzirile hi nyama ya homu 9000 toneladas 401 kuyelana ka nyama ya nguluve foi 333 toneladas. Para Yambuti ni Tinhempo, foi 179 para Mbuti, Timbuti e 109 para Tinhempo. Para Nhamayati Huku, foi 102.675 toneladas. Para Matanza e a Tihuco, foram 11.000 dúzias, 838.495. Então, e lá o Lexingava Produção, a Drupene, a província, lá Camaputs, Canimam. Já, está em Guianaca. Shivutisi, nukukombela, nukukombisana. swa vafuwi va hina tanto Maputo ni Gaza. Ina impelampela mayelana ni nyama leyi xavisiwaka, porque loko a swifuwi swi fa hini vafuwi a hi swi koti ku hlantswa ka xifuwi xa hina xi file, xifuwi lexi a xi fanele ku xavisiwa, a hi swi koti, hi preferira ku xavisa hi ku e hi ta ganyanyana kutsongo. Mas a leswi hencaka a hi swa swinene, porque mini poti ni xavisa para ku da a mumbenyana. Mas podi ni dziva leswaku a lwe mumbenyana takada podi va xaka dzanga a nga li Maputo, a nga li doropeni Maputo kumbe a li doropeni xayixayi, teki ni swi pimisa swaku a nyama leyi a hinene maxini li se hi xavisa ende a swi xonganga ni a swi fanelele. A ntungulowu teki hi haxa hi wu tsika. Loko xifuwi xi file swi fanele ku hi vitana a lava va agricultura va boya va xi vona hi xikartara hi xikelela, porque a xi fanele swaku xi fiya hina a hi swi tivi ende a swi fanele. Lani provisa de Maputo ku ni fiscalização nkamanyana ku famba inai ku famba ni autoridade veterinária a mabazara lomu va xavisaka ni matali va fiscaliza leswaku nyama leyi inene or now. Mas hi ku tala ka ku vanhu a hi conseguiri ku hamba a ku birtura total ya ku lava va xavisaka nyama leyi, mali loko hi va kuma a nyama leyi yo tekiwa ya insenariwa ya hisiwa, porque hi nyama yinene ya ku xavisa. Loko hi swi tiva vapapayi ni vafuwi a hi tsutsumeni hi ya hlaya autoridade swaku autoridade o conselho municipal o inai swaku va xavisa nyama yo ka yi nga leyinene, porque a nyama leyi ku tala ka yona podi u buyisa mavabyi, mavabyi lawa ma fusukaka ka xihazi pra hini vanhu swaku porque i fi hina a hi swi tivi podi fi hi tuberculose. A tuberculose loyi ni da nyama leyi a na tuberculose leya mina ni gava ni kuma a TB ni kuma ndere a ndere leyi ni ta gava ni ku ni kumeka manyana inkwandi i boha hi ka nyama leya ni hi nga xava inda ntengi hi swi lavita swaku hi endlisa ku yini pra hi heta a ntungulowu swaku loko xifuwi xezu xi file hi xi xavisa. Xa ni khensile papayi mayelana ni mapalestra ina e uma iniciativa muito boa hi ta landzelela hi sungula ku hamba mapalestra maxi hi ta ye tshinelela hi hamba mapalestra lawa hi dyondzisana swaku a swifuwi swi tindzerisa kutani hi endlisa xileswi hi endlisa xileswi ya swaku pra hi kota yini hi engetela a swiharhi swa hina mayelana ni wufuwi. Papayi Elias wa Marakwene u khanele ina suka ka dyandza ledzi a swifuwi ina swi ngheneliwe hi mati kuveni ku ni a mabortu u pfumela mimirhi a mimirhi ya dula ina i ntiyisa a mimirhi ya dula maxa mimirhi leyi swi fanele swaku kutsongo loko u ni tihomu ta ku gama kwini kumbe tihomu kumbe timbuti teki investir pra kombra medikamento, porque loko nyimela a mfumo mesmo a wa ha swi koti hi ni provisa de Maputo por exemplo a hi swi kotanga ku nyikela mimirhi ka lava va nga taleliwa hi swi navelile mas a vaparseri va hina a va kosiginanga hini ko mfumo a hi vananga a manera ku hi kuma a mimirhi hini hi famba hi va pfuna hikuva hi nceni leswi hi heka ta mafeira di venda di medicamento por exemplo a duas semanas ou três hi veni feira kwahala ni Marakwene di venda di medicamento a mimirhi leyi a yi buhi hi presi liyani ya ku leha faxikonda loko u ya tekapi a yi buhi hi presi nyana ya ku yantswa e untempo presi promotional loko hi boya hi hamba feira inta ku ni mafera lawa agricultura a hambaka a vitanaka vaxavisi va mimirhi para hi boya hi xavisa inta swi fanele ku hi tshinekela hi xava mimirhi leyi hi nga nyimeleni mfumo realmente ku ni apoyo a lexi hi nga na swipra apoya a hi kheti madistrito papaya a hi kheti hayi kheti madistrict hinkwawo leswi swi yaka ka district lamarakweni swi ya manyisa swi ya muhwamba swi ya matutwini swi ya na mahaxa swi ya matola hinkwawo ma-8 district ya provincia de Maputo ma yamukela a ku pfuniwa do mesmo jeito a muchini wa ku hamba a feno swoswi ya provincia de Maputo ku ni projeto ni nga hlaka vitaka i bindzu ra ku pfunisa a varimi a ku xava mutorotoro loko xava mutorotoro leyi podi xava mutorotoro ni muchini lweyi wa ku hamba fardo a mutorotoro loyi e subsidiado mas e abrisi uma linha de financiamento então mun'wana ni mun'wana loko ku pfuniwa linha de financiamento bya divulgariwa mayelana ku yelana ni sidayi então a sidayi hamba divulgação lweyi a swi kotaka ku a wa navela a te uma comparticipação para ku xava mutorotoro lowu i mutorotoro lowu u ta ka pfuna a varimi ni vafuyi a ku hamba mafardo porque lweyi a ta ka xava mutorotoro lweyi a hi pra yena ntse e pra a yene ni vafuyi o varimi vambenyani a mugangeni lowu a nga ka wona ya ni ta papai Alberto ina amavacina pra tihomu ha tlhava kusuka ka tihomu ku ni mavacina ya tihuku yi nga Newcastle ja a tinguluve ka plano de vacinação ka tiko la hina Moçambique a ku na vacina wa ni ma prevenção mayelana ni mavabyi a fanaka ni timbuti swi fanaka ni timbuti te nge ma previnira a mavabyi a grande preocupação é que leva leswaku a mavabyi hi wani por exemplo ka timbuluve ku ni peste suína tem que hi tira para evitar ku va ni a tinguluve ta hina ti hlaseliwa hi peste suína loko nghena peste suína a tinguluve hinkwato to fa porque a peste suína ali na vacina ali na mirhi então a melhor coisa é prevenir então a timbuti na tona a ku na mavacina toni ti hlupiwa hi ndhawu hi swivungwavungwana a ndzeni endhawu tenki prevenir na kona ti nyika muzu ti disparasitar fanaka ni timbuti endhawu i mimurhi leyi hi nga nayo para ku vhikela mavabyi a vatirhi na vona swa fanela ku hinkama va ya xipiritana va ya xopaxopiwa mavabyi a ku hi wani va ta kota ku ku nyikiwa a mimirhi a vacina mesmo ali kone hi ku hi tlhava a vanhu leswi swi yelana ni ministério de saúde khani mambo
1: hi bongile hi hlamuselo lowu u nyikelile ku laha maaida ndzi ta nyika a 1 minute ka bava Serge Maneno
6: khani mambo a la ku sungula hi bambanzi a na ni information ya yinyingi majanga a nga hi tshundzekeli hina para ku ta hi pfuna vanhu lava va dyaka nyama ya tihomu ta kufa maja a mu covidara para ku ve a hi tshundzekela para ku a hi komba tindlela para ku hi pfuna lava va xavaka nyama va ku va xava nyama ya yinene hikwani ta ku xava nyama ya ku ve yi file hi mavabyi a ntirho wa ku hi fixikalizara wu kona loko swi ve swi tiveka hina hi hisile nyama axike a doge ya mercado ku ve ni ndhambi ti fa tihomu va teka ti ya mercado hi hisile makwatisenchikiri ya nyama ya mercado ka vataliyani va swi tiva ni loko va swi twa swoswi va swi tiva ku hi ta va nghenela porque a information leyi yi bompa ra hina mara ku ve hi tiva ku hi mana ka laku a nga kombeleri minayo leyi a swa mapalestra a swi twa ku ve ma ta hamba mapalestra maja a malocalidade mazona lawa se ku na ni vateke ni ku va extensionista va ku podo va hi pfuna a va fuyi loko ve va ve ni preocupação o va ve ni duvida relação ya mimirhi yo karhi podi va ya wutisa va xitationista local dine na ni xitationista kona nga vitisa lani mhaka ya magiya ya tinguluve a hi bava hi ve bahambanzi a mhaka tinguluve a ti nyikiwa magiya para ku ve ti ya maputu porque primero ku la ku teni ku voniwa a mhaka ya mavabyi laya pestisiwile loko ku ve ka district leyo o ka provhinsa leyo ku ve ni pestisiwile a swi lunghe ku ve tirhwaliwa tinguluve ti ya ka provhinsa wo ku ya ti ya ka district yin'wanyana yi nga ve yi nga yina pestisiwile xo sungula a xa wumbirhi loko ti lava ku tekiwa para ti ya dlayiwa normalment loko munhu a lava ku teka homu para ku yi ya dlayiwa o hlaya ku a homu leyi ya ka matadoro yo i endaw para ku ve yi controlara durante percurso ku ve realmente yi ya ka matadoro liya maa mhaka tinguluve ke hina a yina matadoro ndhanompo di ku hi nyikela giya para tinguluve yi kalaka yi nga titivi ku ti ya kwini endaw a mhaka yoleyo kala ku nga nyikiwi magiya komusayida a munhu wa pfumelisiwa ku ve loko zona leyo a nga ka yona ku nga hi na mavabyi laya pestisiwina swi ve swi komprovariwa a ma kona podi ku ve a dlaya a teka hi nyama para ku ve a ya xavisa lomu a ku lavaka ku xavisa kona leswi a pfumelisiwa endaw soki a ku taka ka nyama leyi ku lava ku ve u kiriyara makondisiwa xipara ku ve u yi transportara kusukela kaya ka wena u lomu u nga dlaya kona a te lomu u ta wa xavisa kona maxitambe purisizi ku ve a tinguluve leti ti ve ti populiwiwa hi tekniko loko ti dlayiwa a tekniko a deklarara ku i ni popule a nyama leyi a nyama leyi yi kahle laya kona u to ve u nyikiwa giya soki laka ku transportara ku lava ku ve o ni fridge o ni movha lowuyani wa ku ve wu le ni fridge ya ku a nyama yi fika lomu yaka kona na yi le bo yi le fresh enda loko u ve ni congelador a ku ve nga ha
7: tirhi
6: u veka jele u peta nyama liya se wa pfumelisiwa ku u teka ya lomu yaka kona
7: hi bongele bava Serge Maneno hi hlamuselo lowu a kama wu hi kamile ndzi ta kombela ku hi 30 segundo bava Dinesh u siya magezi kumesa ni chilayelo ka va fui
8: bongeli ngopfu rokhetela nga wola vakolega va maputu ni gaza swa switirhisiwaka anyambani kokheteku ka mozambique hi la ku phita ngopfu la ka makhumba a makhumba para ku ma famba a maputu so kumeka ngopfu lomu provhinsi va tala va fui va lava ku teka makhumba para ku dlaya maputu teki marhanga fatu hi ku woniwa hi vateki ma valela lomu ka vutshamo u vitana vateki ni va district loko va tsandzeka va lava department ya laha machechi lahayani u ta va kumbe vateki ni para va wona makhumba ya wena loko ka xipandzi lexi xa masiku xi wonekaku para ku va ma wona va tshembisa ku a va mabadzi lawa ya pexisiwina ma nga holiwa podi makhumba
7: chilayelo munhu mu nga siyaku ka va fui eka campanha de vacinação.
8: Ok, aba tike toho.
7: Hi bongile.
8: Ndzana para tia vacinareo a lembele ka dinis.
7: Hi bongile baba Dinis Ronaldo, hi bongile baba Sergio Maneno, hi bongile mamani Aida Kala. Na hita ku ni vana kulure langa na simbini, hi mina velela ku mbela loku nene ka viki a longoloklo wa dukodukusano u gumesa la muvena Armindo Masingi. A ku sukela nyambani vana ku lori rekhela ta wonana kutani ku zonana ka masiku man'wana gicile
4: nko
2: swi tlangelile ngopfu swinene a hi yeni mahlweni mintirho ya hina ka switichinari hi tlangela titlhari ta hina ti hi hlanganiseke ni varhambiwa va nga swi kota ku amukela xirhambu xa hina hinkomu swinene.

0: Eh, Hanifa, ifela fela wa kunyika ntukulu wa mina ku vatata.
1: Mama, kasi uyo yini mphungu dzinga muswekela?
0: Pedrito anga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambiri. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina, swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina, ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene, ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi, a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina, ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela madyela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi mu nyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena a kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya lisima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu, u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene hi xitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
4: E que não virás na 10 minutos em cama, ou a cuva com uma linha direta que a internacional, que não vem o que se tilnene.

0: São 10 horas e 13 minutos.
1: Rádio Moçambique. Informação.

de Moçambique, Titi, Tia Gaza. Cucalagaimbi mo hihasha ngulibimi lachupi.

Ferroviário Waka Maputo ni Costa do Sol, mi tlawa leyi nga ni matitulo ya ku tala yi nga teka swikotela makhati yo tala. Ferroviario a ni dash, kasi Costa do Sol a ni dash na yena. A Ferroviario Waka Maputo ambitile a malembe manyingi na hi yena anga rangela ka ku wina swikotela, kasi Costa do Sol na yena ni tlhelugin'wani gakuve tlawa lowu u nga ni matitulo yo tala kutani swikotela swo tala hi malembe ya ku landzana. Hi wulile va ni dash mun'we ni mun'we. Kasi loko hi cukisa hi mitlawa yin'wani yi nga ni swikotela swa ku tala ngopfu aka maphikizana lawa ya Musambola, maphikizana ya khavelo ka xikhumba hi xinyimi xa tiko, ka kumeka nakona Desportivo Waka Maputo ni Sege ku landzela Masaki Amaxakene ni Cinco, kasi Liga Desportivo Waka Maputo hi yena landzelaka ni 4 titulos. A Associação Desportiva, a Associação Black Bulls, ani 2, kasi União Desportiva de Songo, ani 3. Nakunga salinza kumikawa yofana ni Ferroviário da Beira, Ferroviário de Nampula, mikawa ya kufana ni Test Africa de Chimoio, primeiro campeão em título, kufana ni Test de Pungwe. Kanlebs va rangela ku a chikwata cha mitlawa leyi nga ni matitulo ya ku tala ngopfu hi Ferroviario ni dash ni Costa do Sol na yena ni dash.

kasi loko hi cukisa hi vachukumisile mutikweni bya Mosambiki lava nga chukumisa Musambola, Arnaldo Salvado hi yena a nga ni swikotela swinyingi aka matimu ya Musambola. Laha Arnaldo Salvado hakunene a nga ni 5 ni 4 a makhati na a winile a Musambola. Kalandzela a va van'wani vachukumisi ku fana na Nasir Armando a winile makhati manharhu, kasi Arnaldo Salvado a winile na hi yena muchukumisi wa Costa do Sol Maxaken ni Ferroviari wa ka Maputsu. Nasir Armando a winile xikotela ka Costa do Sol ni Union Desportiva de Songo makhati manharhu, kasi Arturo Semedo na yena ni a winile hi makhati manharhu aka maphikizana lawa ya ukhavile ka Chikhumba, na ku nga sali ndzhaku Elder Duarte loyi a nga wina a makhati manharhu. A winile ka Association Black Bulls ni xikotela cin'we aka Ferroviario Kutani, Ferroviario Dabeya.

Hello muka ku rindzela ku va hi kumana ni va yina ku lori kusukela ka kampu ya Costa del Sol hi ka 15 horas ni 8 minutu xi 8 ti nga biliwa ka xikhati lexi 0-0 kasi a un'wani a ka un'wani nhlakano a Liga Desportiva wa Sofala hi yena a ringanaku hi 0-0 ni Xingaldi 30.

0: Hika kinzo ora shini kinzi minutu shi kinzi wati minute tingabili waka chikatilechi ka hila hitiba kuhikona ka hi 00 a kampu ya Costa do Sol hanzu waku fano onekaku aka kampu ya Ferroviaria da Beira kubela Liga Desportiva de Sofala zwimwe ni Xingal de Tete. Kachikatilechi hita yaka gaza kuyativa shungetanu hi ulungiseli ga Campeonato Provincial na Fernando Mukacho.
1: Amilosa vengsete va Radio Mosambiki Maputo Gaza na inyambani ka majambu yata desporto hishimu xa xifundza nkulu Gaza ku heleni ka viki ku endlekile a nhlengeletano ya ndzeni ka nkamba ya nhlangano wa ta mitlangu ya bola laha u nga boha leswaku a mitlangu ya supertasa hishimu xa xifundza nkulu Gaza yi ta va kona hi lisiku la 6 ka junyu kasi a ku pfula ka Campeonato Provincial yi ta va hi 13 ka junyu leswo yi ta va hi ndlela ya ku twanana ka mintlawa leyi yi nga kumeka aka nhlengeletano leyi nakona ka nhlengeletano leyo a mintlawa yi twananile leswaku a ku nga ta va kona a mitlangu ya supertasa hambi ni tasa de Mosambiki hikwalaho ka swirilanganya swa ku hambanahambana hi ndlela leyi a wu kolela Radio Mosambiki emisoro provincial ya ka Gaza yi bulile na Felix Paruk lweyi ka mavonelo yakwe a vulaka leswaku u rhangele la nhlangano wa ta mitlangu ya bola a li fanela ku va li landza a mabulu lomu a swi zeni ku va ku londzovotiwa a tindhawu leti ti kalaka ti nga dumeliwanga hi tindhambi leswaku mintlawa leyi kumekaka na yi landza a mapalisani ya recreativu yi swi kota a ku va yi ri ni wuhlengele ku za yi nghenisiwa a ka xenge xa FIFA Connect leswaku ku nga dzukadzuki a ku sungula a mitlangu ya nguva ya bola ya 2026.
2: Avuxeni tatana mukhanxa, avuxeni vangiseti vo rhandzeka hi misopovusa maportugaza hi nyambani vela a nguva ya hina laha ka Gaza ya tsondzoma kota hi vini swihuhuri hi vini timpfula hi vini tindhambi hinkwaswo leswo swi hi hlaselile ku sukela Janeiro ku fika Marso se hi tshemba swaku hinkwaswo leswi swi komprometela a ku pfula hambi ku khangula ka nguva ya hina ya 2026 xiyimo xa mitlangu ku tisa miri kutani a va tshemba leswi mahisa xileyi swi tatela mukhanxwa hina kota vana lista hambi vahlaleli va mitlangu ku tisa miri principalment football hi support hi rindzela hinkwaswo leswi nga ta maheka loko matshimela mahexi leswi swi vula leswaku de facto swi kona swiphiqo swi kona swikarhati leswi swi xanisaka a tiequipe hambi ni proper association provincial de football hi xiyimo xa ka Gaza se kutani sweswo ku valisa ku va de facto loko hi cuka ama a swi fundza nkulu swin'wani se swa tsutsuma se ku kompitiriwa kutani hina ka Gaza ha tshama hi xuxa hi hlela hi chikutira hi banana tinhloko hi maruniyawu ni swin'wana leswi swi fambelaka ni mitlangu tisemeri kutani swa hi xikuvalisa vhela hikuva ne mitlangu ya tisa miri hi xiyimo xa tasa de Mosambique ni tive na yona hambi supertas torneo de apertura leyi hi nga yi tolovela hikuva yi humelela sempre yi nge tiva kona se bon hi tshemba swa ku hinkwaswo leswo swi hi endla swaku de facto hi ni ku dum hi va ni ku kanakana leswaku de facto hi ta ve ni a mitlangu tisa miri lomu ka Gaza or na hikuva ni to tiekipa na tona a tise confirmara a participação ya tona.
1: Bom, kama bulla nga vena wona ka minongolo ko ingandula ndzaku se hi vulile leswaku association provincial ya bola yi endlile a tiyenzo ku va ya kambela matshamele ya mitlawa endzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marso hi xikombiso ADC a tekele ku nghenisa hambi ku swa ku nada a nga ta swi kota ya ndrazan la yena hi ndlela ya mati xibutu Viklo le tatana Yunus Valente abihuwa sabu lile swaku hinkwa va sosi vo mtsikela yeshe la yena ashuma ashikona bileni alwa ni formação wapa mesha tani loko tshuvuka hi leswi Gaza nga tshamisa xona ni abilene anga xanisiwe hi tindambi manjakazi swa yantswanyana kambe ni zona north
3: kufana ni masinjiri lomu shibiwa ka intamu swana a swikumba kuni ma top the sage kuni vakazita siniana indlela muni ingai kumaka la kuva hi koka ma district lawa mavuya ka campeonato
2: bo de facto sha twana tatana mukhashi loko hi chuka swifunisa swintsongo leswi nga swivulavula babileni wa majakazi ni xidengele kola inga madlakazi na kona
3: inga
2: mtolovela ka musagazi hambi ka campeonato vela de facto até bona ska yaba ta supporta hambi ku kuhena ka campeonato lei porque pronto frevar de gaza ni tu hi diretor esportivo a olha só que bom va vona va nyimela ma adversário loko va humelela ma adversário va lulamile ku va va participara se kutani loko hi chuka hi maekipa hinkwawo lawa hi nga mahinga unga mahlawutela haleno loko a swi koteka loko xuma yavo ekona de facto hambi ku swa mali kona a swa yantshwa vala pena hi vini 4-5 duku hi nga ve ni
3: leswi mahikile ka nguva yi nga ndlula
2: swi mahikile vhela swi mahikile mbora a tendensia e ku ha loko a minkama yi tshinela u kumbe malembe ma ya mafamba i ku hi khwela hi ntsengo maxi pronto a swistani nga ku hiwa hi hungulaka hi ntsengo se kutani vhela loko a swi koteka bilena ata a podia nghena por exemplo Nicola
3: anche
2: speciale né la Limpopo la ne
3: so se ai balika no longa ndlula swa ku kuni atasa dabuka
2: exatamente exato kunti ke patinyi kun marketing ya manyingi então em algum momento podia ficar a associação com a escola embora com uma condições em as tias que tem vai connect vai balisuil mas logo a escola coisa porque vai ramba tem equipa ali ou uma recreativo lá se vai introduzir a sistema com sistema não é que foi até junho até junho então podia em algum momento e o luxo então você se a anguva é hina e o valava é uma equipa é tradicional e olha manga uma dificuldade pro grupo de Gaza a esforço é o ano é o quita desde mamalem zago se pude ele se engana olha aí você a querer zago cola cá show mano enquanto ele a desse
3: como não coloquei ainda lá Felix para o que olha ali chunene macaleia gestão desportiva campeão já chota lá chama xa associação provincial ya bola kuva akunene yi tshunelela mintlawa leyo kusa ka linga beliwi bola lomu ka ma district ma recreative ma endleka i va empresari va kova seketela va humelela
2: vel ya de facto swi lava ku associação na yona i pfula xifuva xa yona i veka livaleni ama difficulties leyi nga na wona mas naswona hi conforming hawo leswaku a sayida yin'wana hi ku yi tshama hansi i rhamba tikipa leti i tshinelela vamapresidente lava hi nga na vona va zinji economic va nga kona lava mo vhumetela ka recreative hi ku hlawa ngopfu swa swinene se kutani hi tshemba swa ku
3: loko ku fika minkarhi ya ma-December a isena twa timhaka ta maguwa hi xikombiso zona north va bela bola kusukela ni mixu gambulisa liya bela
2: kola xikhumbani la beleyiwa kola a xongweni nyankutsi ndza kutani tshama swoko a mtlengo December hi kona hi xinwe a luma a swi va swifundza ntsongo masi swi lava ku association i tshama hansi i zama ku i maha strategy ku i va rhamba vanhu lava leswaku va nghena ka campeonato provincial masi a va li karhi va xixima a minawu leyi hinkwayo yi nga kona ya mainsurson fifa connect ni hinkwaswo leswi masi hi ku hetelela de facto swa hi swi kuvalisa leswaku a te nyamuntlha a te nyawaka leswi a hi se pfula nguva se kutani leswo swi yenga swa ku hi ku kuvala hi nga ha na tshemba masi bon kumbe se swi distribuile hi xiyimo xa assembleya leswaku dia 6 hi ta vini supertasa dia 13 hi ta sungula campeonato masi swi campeonato leyi ko gimeteriwa a data hambi a siku la kona kutani a lava nga ta vi kona ka ntshwantshwa leyi a hi se va tiva hikuva
3: ta fika swoswi vulavule hi FIFA connect a se na swi tiva leswaku yi ngaki mintlawa leyi se yi nga mexamexa layana ku va yi kumeka endzeni ka
2: michini wa wona ke se kutani hinkwaswo leswi swi yenge swaku de facto hi ve ni maduvid hambi ku hi ve ni ku kanakana mayelana ya lava va nga ta ve kona ka ntshwaswo leyi yi nga ta sungula ka hi dia 3 de junio masi hinkwaswo hi tshemba swa ku swi nga ta humelelaka, swi nga ta swi vonaka, a hi ta tsaka loko pelemeni no minimum ne no minimum hi ve ni pelemeni xikwatri wa tiekipa
3: leti hambi to banana hi ma 3 volt
2: ya a ku na problema, o importante ku
3: a bola leli
2: li tsutsuma la a xiyimo xa hina, xiyimo xa ka gazi.
3: Xin'wanyani xi nga karhi xi endleka laha loko hi humaka campeonato, a tiva leswaku hi agosto a tindlela hinkwato ti ya nyambani hi mhaka majogo xitisportivo xixikolari, kumbe ku ni rito nga la ku siya tepese ka va tekniko hinkwavo hi ka ma modalidade hinkwavo.
2: Bon, de facto a TPC yi kona a hi ve hi nyikile masiku ndzhaku kambe hi nga vulavula hi majogo xitisportivo xikolari. Swa fanele leswaku de facto a tiekipa kumbe maklubi va akompanyara a majogo xitisportivo xikolari, hikuva hikwalaha de facto ku humaka vakhavi va bola va dikumingexi va dari munteru va humile eka maxoku xo wola ngi hi wola va bebeki xo xikolari. Ntawu a TPC yi nga vulaka leswaku de facto kota vatrenadori, kota
3: hi nkama se u
2: vatekniko.
3: sungula ku kamala na hi ka weti ya ntlhanu
2: exactamente ka we
3: agosto
2: se a ka hali kula ka hali kwa te porque loko hi chuka ka swifundza swikulu swin'wani, se a mafazi digital se ma sungule ku tsutsuma ngopfu swinene kasi leswaku va mahasi lesahambi ku hlela va jiketela va fambaka a hi nyembani. Se de facto ma equipa ma rhambiwa hambi va tekniko va rhambiwa leswaku va akompanyela majogo lawa kasi leswaku va ta kota ku va scouting hi laha swi lavekaka kona va ta kota ku alimentara a tiekipa ta vona, hikuva hi minkarhi yin'wani a tikipa ta hina lomu ka Gaza ti loko fika nkarhi lowu wa ku pfula nguva ti tsutsumela maputu ti teka mazvigadori ti tsutsumela bera for example va tsutsumela swimundzankulu swin'wana ntanku kutani kwe hina
3: Ayimanga.
2: hi selero la ta ulisa swileyaswo hini a industry ya ku mahama swigadori ntawu swa hi fanele ku de facto hi va akompanyara vana lava hina ka masiku xipiriti xikolari ntawu loko va khetiwile va integrariwa ka maekipa ya vona kasi va ta kota ku lapidariwa hambi ku moldariwa va kulisiwa kasi leswaku va ta akompanyeriwa hi laha swi lavekaka kona.
1: A hi le karhi hi twa a marito ya Tatana Felix Paruke e mun'we ka valandzeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri lowu a xifundzankulu Gaza tlhelo murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola ka ncencai loko a le karhi a veka mavonelo yakwe mayelano ni ku kala ku nga sunguli a nguva ya bola ya 2026 ndzhaku ka nhlengeletano leyi endliweke ku tiyisisiwile leswaku a mitlangu yi ta sungula hi lisiku la 6 ka junyu kasi a kampionato lona li ta pfula hi 13 ka junyu hi yaka ka yena wa 2026 ku ta fika nomo lowu ka Gaza. A swi se na tiviwa leswaku i mitlawa yingaki leyi yi taka na yi baliwile lomo ka xigwa FIFA Connect hi ku landza anawu, kambe ku tiveka leswaku mitlawa yi nga leyingaki se yi pfulile a swipfalo laha yi langutelaka leswaku ka masiku lawa mataka yi nga tiyisisa a wu kona bya yona a xikarhi ka mapalisani ya campionato provincial. Kambe u nga rivali muyingiseti leswaku hi xikombiso ka liyendzo leyi nga landziwa hi urhangelela nhlangano wa ta mitlangu ya bola lomu xifundzankulu Gaza, Association Sportiva wa le ka Xokwe a tivisile leswaku a nga ta swi kota a ku va a kumeka ka mapalisani lawa, na yena Mabalani se a tivisile leswaku a nga ta swi kota ku va a kumeka a ntlawa wa Club Chibutu wu tikhala hi ku kala ka xuma ni ku kala ka wu hlengele lava socio, leswi swi kalaka swi nga tshembisi leswaku va ta swi kota ku kumeka hi ku hetelela aka nguva ya bola ya 2026. Se hi vulile ka Gaza a yi nga ta va kona a Tournei de Abertura, nakona a ku nga ta endliwa a mapalisani ya Tasa de Mosambique. Ku hinkwaswo a kusukela Radio Mosambique a emisori provinciali ya ka Gaza na hi kongoma a hi nyambani ave Fernando Mukhancho.
0: Bongele bongele na kulori Fernando Mukhancho kasi loko u lawula heta sa de Mosambique ya biliwa loma provinsi ya Nyambani. Ka chikhatilechi hi ya ka matsolo kutani hi ya ka kampu ya Costa do Sol ku ya tiva leswi mahaka ku 28-29 minutos ti nga biliwa ku yiwa ka 30 minutos ka hi 0-0 ina kulori hakulosa.
4: Na kunene yangula leno kampu ya Costa do Sol lana ku beliwa ka meya hora jogo nga 30 minutos ka ferroviário kumbe u ta leswaku ku xikasi ka Costa do Sol na ferroviário a ni ntlangu lowu ni nga hlaka leswaku wu tsutsumeliwe hi vanhu vanyingi swinene ku veni va ta ku hlalela tanihileswi a nkokelo a nga wukulu loko hi pima leswaku a jornal bya ku sungula ntlawa wa ferroviari a wu swi kotanga ku humelela a na 0 points kasi ke koxa solo lowu humeleleke a ta va kumeka mahlweni ka ntlawa lowu wa ferroviari kambe mhaka yikulu hikwalaho ka ku ntlawa wa koxa solo na wona nambiswiritano a jaku lomtlokota minkama leyi u ka zata yi khalutaka ferroviari ka madambu lawa ya namuntlha kutani ke hi nga hlaya leswaku 0-0 ka meya hora 30 minutes a mintlawa mbizi ni mabikisana hi ku hangwesa tanihileswi dambu tipelizi hi siyeki hi ta hlaya leswaku ntlawa wa koxa sola ni nge ndzi xileswi. Costa Sola na Armando Abalizei, na Zenka Campo, Kukumeka, Zasek Siganinho, 23 em Foia, 2 em Nele, 4 Amazon, 8 João Bondo, 28 Karim, 10 Terence, 19 Yuri, 26 Tomás, 22 Chico Mutanga, Ikelo Zanka Wawa Ferroviário, Maputo, Ana 12 Balizei e Vitor, na Zenka Campo, 4 em Nelson, 5 em Ezequiel, 6 de Celton, 7 Naftali, 8 Sampaio, 9 Riffel, 13 Getúlio, 15 Uga, 25 Alidores, e Manipoca, com Benjamin Tamadi, e com a Benjamin Bola, com a Beloita, com a Força Sola, com a Benjamin Sui, e Baliza, na Guantarese, com a Benjamin Ferroviário. E por navela com pulo do homem que eu vou fazer só para pagar de bola de aluno, já consertou uma gama, botando que anda mais cativo do Xangon. É que ele não pega, ambos têm que tentar o alfer Roberto Maputo, Vitor, Balizan, Zenka Campo, e Nelson, Ezequiel, Celso, Natal, Sampaio, Ripper, Getoso, Hugo, Alidouro, Tununa, Tununo, ele só fez a caixa na Costa do Sol, e Banco, a Costa do Sol, a Nassim Prex, Clécio, Casque Ferroviário, Nanam, Simplex, Clésio, Jojo, Malino, Antílio,

Ferroviário,

Magambu ya mihlakano Janet Amir ku sukela xitichini cha Radio Mosambiki emisoro provincial ya Nyambani hi ku tirhisana ni switichi zva ka Gaza ni zva ka Maputsu i switichi zva dzongeni ka tiku ka xikhati lexi zva saseka ku tivisa hi mihandzu ya siku leyi giga nyamuhla handle ka matiku. Hitasangula hi 36ª jornada ya maphikizano yo khavelaka tikhumba tikweni ga Inglaterra ka suganya muhla handzu wu nga woneka wa ku sangula hi lowu Liverpool 1 Chelsea 1 Sunderland 0 Man United 0 Fulham 0 Bournemouth 1 Brighton 2 Wolves 0 63 minutos tingabiliwa ka mihlakano leyi kasi loko swi ta ku dzoitora xini 30 minutos xa Man City va ta ku mahlu na mahlu ni Brentford leyo hi wulawula hi jornada numero 36 ya maphikizana ya liga inglesa. Arsenal hi yena rhangelaku ni 76 pontu xa landzelwa hi Man City ni 71 pontu kasi ka tiveka leswaku a Man City a chotelo hi nhlakano wa nyamuhla ni wun'wana a nga ka ku bela ku patsa ni leyi ya yimbirhi yi kiyelaku kasa ku mbitisela ka liga inglese hi munhu wa mihlakano yi mu kiyelelaku Man City kasi Man United a kiyelelwa hi mihlakano yinharhu byo vula leswaku kasi ku Man City a ve campion a fanele a ku wina ka mihlakano leyi seleku na rindzela ku awa amen Arsenal na swi tshamisela kuleswo aka liga Spanyola la liga 30 jornada 35 hlakani wa ku sangula ka suganya muhla Elche 1 Deportivo Alavés 1 kasi aka tikhatileti vaka ku humula Sevilla ni Espanyol de Barcelona na va ringana hi 0-0 loko swi ta ku dzoita ora xini 30 minutos va tabela Atletico de Madrid ni Celta de Vigo kasi a Real Sociedad ni Real Betis va ta ku mahlu na mahlu loko swi ku 21 horas ka tiveka leswaku hi tabela classificativa kula ku tiveka nhena Barcelona se hi yena a nga laha kusuhani ni ku a swi kotile ku teka a cikotela ku kiyela mihlakano yinharhu hi ku mahaloko a Barcelona se hi yena nhena ya maphikizana ya ku khavelaka tikhumba hi xinyimu cha tiku ga France hi xinyimu cha tiku ga Espanha kasi ka xikhatileti ku lweliwa swingetano hi loko hi ku cukiwa hi ku chika laha ku vona mitlawa leyi kunene yi humaku hi wulawula hi Real Oviedo hi wulawula hi Levante patsikambe ni Deportivo Alavés ntsena leswaku a Deportivo Alavés a nga hava ni ku rindzela nga hava ni themba ya ku a nga swi kota a ku simama ka maphikizana lawa hambukambe ni Levante zonhle leswo byi ta yelana ni mihandzu leyi yi va tu hi kuma mitlawa leyi tu hi kuma ku fambeni ka majornada manharhu lawa ma kiyelaku loku pimiwa leswaku ku ni mitlawa yi nga fana ngopfu yi nga gamakana ngopfu xungetano hi tipontu kusukela ka Elche ka la Sevilla ti nga ni 38 pontu xi wulawula hi ntlhanu wa mitlawa yi nga ni 39 ni 38 pontu xitshamela leya ku xitshamu a ku lwela ku simama ka maphikizana ya ku khavelaka tikhumba hi xinyimu cha tiku ga Espanha ka ha simama a ku lwiwa swa hombe ngopfu kasi a henhla ka tabela hi kona se byi tivekaku ku zwini byi nga tshukaku byi maheka hi leswaku Barcelona a ta va swi kotile ku tlakula xikotela a ka lembe leki ga nyan'waka hi wulawulile hi tiku muakelana Afrika do Sul lomu Eduardo Figurão ku sanguleni ka maphikizana lawa ku sanguleni ka magambu lawa ya mihlakano yo tlenta miri a nga hi tivisa xungetano hi jornada leyi yi biliwaku ni timhaka ta ku lwela titulu ti a xikarhi ka
Mamelodi Sundowns ni kawa wa Orlando Pirates mikawa le imbiri yilwetana ku hichikotela akasuganya muhla mihlakano ingabili wa hiki nzora xikuvini mihandzu leyi hi ku hichikela magumu Marumo Gallants Richard Bay Obrit College 0 Amazulu 0 Golden Arrows 0 Polokwan City 0 TS Galas Chipa United kula leswaku mikawa kutani mihlakano yonhle ya munhu yi nga biliwa hi kindzora kuvini ku ringana mihandzu yo mbitisela leyi yimbirhi yi ringene hi 1-1 kasi yimbirhi yi ringene hi 0-0 loko byi ku bya 7 hours ni 30 minutes xikungahekalo va ta ku mahlu na mahlu Mamelodi Sundowns Football Club ni Swell FC kasi Magezi ata amukela a Orlando Pirates loko zwita ku 20 hours xa tikweni ka Mosambiki.

0: chikhati cha kuhiuya dzongeni ka Gaza vahloli va letiya lanaku ni mihlakano yo tlenta miri va wulawula hi lisima la ku nga ku bufisisiwa khwatsi a vabi va ku bufisisiwa khwatsi a va chukumisi hambu kambe ni vabi va pepu na va karhi va tlangela kambe byontlhe leswi nga mahiwa kasi ku musambola wu ta va u sangula ndzhaku ka ku na ku ve ni swikarato i na kulori Fernando Mukacho.
1: Razi Msambiki, Maputo, Gaza na Inyambani aka tama jambo ya mintlangu ya ku tiyisa miri. Muveki wa mavonelo tlhela muyisekeli wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri lomu axifundzankulu Gaza, Felix Paruk, hi loyi a ndhundhuzelaka a ku tinketeta ka Liga Musambikana ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri atikweni la Msambiki hikuva a swi kotile a ku va a tlhela a sungulisa a mapalisani ya musambola lana a ku fambeni ka vhiki ku landziweke a jornada la ku rhanga li aka vilankulu ni mintlawa hinkwayo iva igemeta a jornada leli hi mvulu kutani lona a nomulo lali karhi li rhangeliwa hi ntlawa wa Costa do Sol loyi a humeleleke ka klasiku mahlweni ka Mashaken hi 4 wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we kambe xa ntshimantshima Felix Paruk a nyika a ku ndhundhuzela ka leswi a sorteyu li tshamiseke xiswona hi ku va ku umbiwa a mintlawa leyi nga swi yakelani ku va i banana hi xiyona kambe a pimisa leswaku swi ta sungula ku va swi tika hi ntambu loko ku ngheniwa ka Zornada la wumbirhi ku pimisa leswaku a mpfhuka u le hile nakona swi vilela a timale tinyingi ku va a mintlawa i kota ku endza ni ku va i jisa a vabeli kambe a khutaza leswaku u rhangelela ta mintlangu ya bola tikweni hi ntirhisano ni mfumo a va fanele ku va va tiyisisa ku seketela a mintlawa leyi kumekaka ka musambola leswaku a nga tshuki a va ni ku hlekahleka hikusa hi xona a swikombiso lexikulu ka xona ku humaka a vabeli vanyingi lava va hlengelaka ka selesawula hina hi bola hambi ni matikweni ya vambe. Nakona a kombisile a ntirho wa lisima lowu u yelanaka ni ku pfisiwa ka vatrenadori va nivel A hi xiyimo xa tiko la hina la Musambiki. Ntirho u landziwaka hi nhlangano wa ta mintlangu ya bola tikweni, Federação Musambicana de Futebol, hi ntirhisano ni vurhangelilikulu la bola matikweni ya misava a nga FIFA.
2: Leswona loko hi ndlula a xenge lexi a hi nga cuki a ku pfuliwa ka musambola na hina vo hatile ni ku kanakana swinene a kuleni xidimelwani xikulu kambe swi zi swi koteka a primera jornada a beliwile lana a nga pfala hi classico la Mashakeni Costa do Sol ivi jogo yi nga vulavulisa hi ntambu swinene lavo tala va yimelile kambe lexi xi nga tiya hileswaku a ntlawa lowu wa Costa do Sol loko hi cuka ta bela classificativa lana hi wona u nga mahlweni hikusa u ta va humelelele 4 a swona a ka resultat lani ni loko ni nga phazami munwe wa mintlawa leyi taka ni 3.3 la yena ka tabela classificativa u vona njhani a ku sungula ka musambola
3: bon
2: ka primera jornada mintlawa yi tinyimiselile a ku va yi tsutsuma yi kombisa xiporto ya qualidade la ka musambola
3: leswi nga wela ka swona tana mukhanxa ni va nge se ti vo rhandzeka la ku khensa a liga musambikana de football ni federação musambikana ku va yi vuya hi tindlela loko hinkwaswo swi maheka a musambola a sungula de facto ku ve ni xiphiqo ku ve ni ku kanakana ku vula ka wena tanihileswi na kona ku nga ni ku kanakana lomu ka Gaza kapa kusuna a Musa Gaza hambi a campeonato provincial maja musambola de facto se wa tsutsuma hambiloko loko hi cuka a swi nyimi ni matshamelo ya kalendari ya kona a tiekipa ti ni ku kanakana nyana ti ni maduvhida hikuva de facto amatshamelo ya majornada ama khwatsi ngopfungopfu hi laha tikipa
2: ku ni disportista mun'we ni nga muta loko a li karhi ya sencha mapimu la ya Liga Musambikana a le mintlawa leyi leswi nga tshamisa xiswona aka sorteyo i bela hi ku gamakana ka yona exacto a gutirisiwe a swihampfuka i ta va itsandzekile ni gala ku
3: vela de facto loko
2: chuka
3: loko chuka primera jornada de facto ta vona swaku a ti kipa ta zona la lingwe zona centro hinkwato ti tlhanganile ti kumanile por exemplo ta vulavula hi
2: va ta va poparile
3: va poparile single de tete por exemplo a receberile a UDS hinkwavo va tete portanto hi vonile Frevad Nampula por exemplo a yamukela Frevad na kaya hinkwavo na vona va ka mugaga wa wun'we va yakelani a DV bo hi lwa tefe yena nga different a yamukeleli lixinga masi vonile
4: akupfula
3: a wu ngu pfula exactamente masi voni presidente
4: masi vo va lixinga va tirhisa xibomba kuya
3: si va tirhisa xibomba va hahila timaputi kama se va tlhela va teka xipani a mpfhuka wa kwatse xikilomitro va ya laya a maxixi ntan kutani de facto conforme ngawu leswaku a musombole loyi a primera jornada a gruparuwile hi mazona zona centro o melhor sul centro norte mas hinkwaswo leswi ili ku de facto va reduzira a makustos hambi ku maha contenção hi ta vulisa xileswo kasi leswaku musombola a rhangari aliyaxi a kuza a nga rhangari hi laha swi nga lavekaka kona ele mhaka exactamente ya makusi hambi ya timali swihahampfhuka ni hinkwaswo swoleswo mas hi la ku khensa ku se a rhangarile a sungulile tatana mukhanxa awutisaku a tikipa sela ki ti preparado a tikipa se tili khale tili preparado 10 de janeiro ku pfula ka nguva ka maofisini ta vulisa xileswo a ti preparado khale mas leswi xi nga ha fasa ta vulisa xileswo eli exactamente a swihahampfhuka mafambela ni logistika ni hinkwaswo leswo kasi leswaku de facto a musombola a rhangari mas twi leswaku de facto ku ve ni a maharaji ma nga mahiva ka propo ka kandalo yole se hi ta swoswo swi ta mahisa kuleswoleswo mas leswo swi ni impactxi
4: hi tsakisaka hi ko hi twi kaifadin manas lana ku pfuleni ka ye musombola na le karhi a tshembisa leswaku mfumo wa tinyimisela leswaku u veka a xiyandla leswaku xiporto li kongoma na vona vulava liga va tshembisa leswaku ama premium ma guaranteed kutani swa hi tiyisa nhlana
3: bo swa hi tiyisa nhlana i de facto
4: kambe swi yoxwela ku baliwa
3: swo xwela ku baliwa mas leswi tinge swici a xiyimi lexi tinge xicinci tatana mukhanxa hikuva de facto no podi lembe lin'wani ni lin'wani ku ni ku hlekahleka ku ve ni ku rhurhumela ku ve ni ku kanakana ka musombola lexi a yi nga marka nationale ya ta international ntan tinki hi lunghisa timhaka ta hina haleno mas bon loko hi tshembisiwile hi muchaviseki ministre de sport ntan a ku na problema na yena david dinisivula simangu loko na yena a tshembisile ntan hi tshemba swaku hi ta kungisa xileswo mas leswi hi nga ha lava ku hi kombela ni ku sikayari hi tsatsiya mbora hi na competence pura hi tsatsiya i ku a musombola nompod a nyima nompod de facto a ve ni a swi khelekhele a sunguna a nyima se hi diskutela timhaka ta mafambela leswi a swi hi nyiki a xithuzi xa swinene se kutani hi la ku de facto hi kombela leswaku a musombola leswi a nga rhangari a rhangari a famba a te a za a fika a wugama hambiloko a maekipa hi minkarhi yin'wani ma reklamara ama tshamela ya majogo buke de facto ama jogo lama nga tshamisa swona a swi swa komprometera a verdade
4: desportiva
3: a segunda jornada lweni nga na yena kumbe se va mahalterasawa ya switivi le hitwaswoku xi nga de 30 a ya vilankulu a resebera vilankulu farvar de beira a resebera farvar de lixinga club de sport de maxakeni a resebera bahia de pemba Costa do Sol, Associação de Presa de Pernambuco, Farvard de Maputo, na Farvard de Nacal, Black Bull, Farvard de Nampula. Mas é.
4: A Lucuchuga. Seco singular a Macosta.
3: Exatamente, Seco Chuga a Macosta. Mas
4: é.

Lepelele mwingisa tiwa Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza eleka majambo ya 9 ka maio 2026. Kungalikale a Msambiki tava eleka 19 horas lo itava nkariwa nongoloko wa mahungu ya sfunzankulu Gaza enza kashasho ke e tava ni jornal da noite interessano na antena nacional e 20 horas e tava ni wash lele e tava wash linga ta sikwela ka aka shokwe va tirisana kulobye va hi tiselele avanya o makulu lawa ma endlekeke a kusukela ka ndhawu liyana hi nkarhi wa 21 horas tava mahungu hi ntirhisano na antena nacional hi 22 horas mahungu ya usiku hi emisor provincial ya Gaza 22 horas hi tlhatekela 30 minutos hi tava nkarhi wa matimu ya siku hi ku phinda hi 23 horas hi ta bulekela a tinsimu ni mabulu ku ya fika nkarhi wa meia-noite hi ku navelela a wingset lenene lepelele opangelatiwa hi mvulavuli Fernando Mukanchwa.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Muito certo, é Moçambique, ele cá, 19 horas, a INK, Nongorok, Roma Ongo e as Funzanko Gaza.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Libelili hika nogonoko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza kajambu la 9 kamayo wa 2026. Tinshoko makaa hitaka natonaka nzimana le ya maungu. Xifundza xa kancanca eka hani ku tsondzoma hi ta mafambelo ngopfu ku kongoma a xifundzantsongo xa le Nguluzani. Ku tlula 300,000 wa vanhu lava va xanisekaka hikuva va ha phuza mati yo kala a nga ri manene ngopfu eka swifundza swa n'walungu ka xifundzankulu Gaza. I tinhlokomhaka eka lawana man'wani mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Jonki Zungeni ka michini va ku navelelaka u yingiseti linene. Ika nungoloko wa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Murangili wa ntlawa kuhuma antinza eka bandlala frelimu ishimu ushatiku kutasaketela shifunza nkulu Gaza al-sinda Abreu ilu ya shirutelaka vana tiku lumu shifunza nkulu Gaza akuwa vaya mashweni ikuwa vani kusima ambi kutukombisa ungwana tiku nuku wakota aku wahuma kasuralanga nyasoko ambana ambana watangana kana swona nka krianyu wukosi ta politiki ambini uchincha eka tinguwa Alcinda Abreu ashungeta leswaku kusukela enkarhini wa nyimpi ya uchusa tiku xifundzankulu Gaza xive phambeni kuva xi humelela ka swiyenge hinkwaswo mayelana ni kuva xisima ka kusindziseka eka swirhanganya swa ku hambanahambana a nga va swa ukosi a nga va swa ta politiki kumbe eka ukhinyavezi la va matiko ya vambe na a lwela ku va tiko la Mosambiki lele a ku tshamisekeni. Murangeli wa ntlawa wa ku huma ntsindza ka tiko hi bandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza a sili marito lawa wa byihlanu loyi kancencayi a ku pfuliweni eka nhlengeletano ya 5-1 ya ndzeni ka nkama ya huvu ya bandla leli la Frelimo kasi kongometo ele ku va ku endliwa enhlelo wa matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Gaza eka lembe la tolo. Mangwani maungu hitaka na wona mashungeta swaku shudzwana xa kuvonela eta mafambelo lumu a stratwin inatru hi ximi xifundzankulu Gaza xengetela matimba mayelana no ku va ku tsatsiwa evachayeli va mimovha ku va va tiva alisima la ku na vona vo va hlengela ka ku pumba eka tinghozi ta mimovha a stratwin. I mahungu lawa ma nga ni nxaxameto wa Rostino Botela.
4: Ntirho wa kona u yelana ni ku va na wu landziwa hi ntlawa i nga vuphorisa hambi i tindlari ta munti lowu mayelano ni ku va ku ta va ku hlohloteriwa a vafambisi va mimovha ku va va landza leswi i nga ndlayiwa ta mafambela switratwini swin'we ni ku va ku ta va ku voneliwa a ta ku tsutsumisa ka mimovha nambe hi ku va ku kambiwa a ku va va nga tshuka va fambisa mimovha va va phuzile a mabyala ngopfungopfu ku heleni ka vhiki. Bintu sithoyi wa muti wolwa ku ta mafambela switratwini inatru ka Gaza hi loyi a vulaku leswaku va ku endliwa ka ntshwantshwa leswi yelana ni ku va na ku voneka timhangu ta mimovha ka ku va timhangu leti ti va ti humelela eka switrato swi lumbaka xifundzankulu Gaza. Sithoyi wa tlhamisela kambe leswaku va ku va ku humelela mhaka leyi ku landziwa a ku hlohlotela kambe ka vatsongwani va xikolo mi vulavula kasi hi vadyondzi la va kumeka ku ka swikarhi swi nga ri swi nga ke xifundzankulu Gaza mayelana ku va vasiwa alisima ku va va tirhisa ambasadere nga ndhawu ya ku tlulelaa ka yona mayelano ni ku va va tiwa matlulelo lemanene kambe wa tsatsiya ku va ku va ni ku hlonipha ni ku landza leswi i nga na wa mafambela xitwini.
5: Ina inatro ni maphoyisa na ani ni maphoyisa ya munisipio ku ni ntirho lowu hi nga na wona wa fiscalisation nga fiscalisation rodoviara ka maposto fixo leswaku fambisiwa movha mun'wana ni mun'wanyana loko a fika lano wa nyimisiwa leswaku a tiviwa ka timhaka ta matshamela ya mafambiselo ya yena movha matshamela ya makata ni hinkwaswo leswi anga vaka na swona lomu ka movha. Se kumakola ni ku va chumbuta a va muturisa leswaku va va ni ku tivhikelela swinene eka tinghozi, va va ni ku fambisa khwatsi mmovha. Hi ni mapulani hi nga na wona, hi nga ya ku mahama fiscalisation, sensibilisation, education rodoviari, hi nga ku fundisa lava ku famba hi mikondzo leswaku va tiva ku tsemaka ya khwatsi switarato. Hi nghena lomu swikolweni lomu ku nga ni avanana va dyondzaka hi va fundisa timhaka ta mafambelo la xitaratwini.
4: Bento Sithoye inga wa munthu wa ku vona ta mafambelo manene inadru ka Gaza loko a vulavula interu va ta kuna va wulandza wa ku va ku hlohloteriwa va fambisa movha vatsongwani ni ku hinkwavo mayelano ni ku tiva risima la mafambelo manene switaratwini ku hlengelaka ku va ku ta va ku vumbiwa timhangu ta mimovha.
3: Hi vulile ka tinhlokomhaka leswaku kahani ku tsondzoma ka ta mafambelo ku ya apostu administrative valley Nguluzani xifundza xa Kancencai xivangelo a hali tindhambi leti tivonekeke ka lembe leli hi nga ka lona ku vula xaxameto u taka na Horace Udengo.
6: Mahungu ma tivisiwa hi murhangeli wa xifundza xa Kancencai loyi a tlhamuselaka leswaku hi xifananiso ku va ku fikiwa a xilawuleni a mimovha i suka Kancencai i gama ya nyimaka ndhawu yo karhi laha a vanhu ni swigotso va fambisiwaka hi mabondi ku va hi ndzhaku va ya mahlweni hi ku va va vhakacha va kongoma tindhawini ta vona. Kasi ku va ku fikisiwa emugangeni wa le Nzimbileni na Vhilini ya Nyanzima tlhamusela leswaku na a mafambele ma karhi ma endliwa na ku li karhi ku tirhisiwa a mimovha yi nga na ntambu swinene kumbe mitorotoro na kona tlhamisa leswaku na amhaka leyi i ta heta a nkama wukulu hikusa a ku na matshamelo ku ya fika swoswi ku va ku endliwa a ntirho wo karhi wa ku pfuxetiwa xitrato hi tlhelo la mfumo.
7: A matshamelo ya tindlela lama ha karhataka loko hi vona via Roma ka ha laveka buti leswaku hi fika a xilawuleni se ni Nzimileni a mimovha ya nghena maxitenki ni tirasan quatro rodas ou então ele motorotor. Ah, engabala leswaku a hiseta a hisena tikungahata ta matshamela ya ku vona a xitrato lesiya.
6: A matshamela ku tsondzoma hi tlhela ta mafambela ka Nguluzani makarhi ma vindlevikisa a vanyi diko ni kusa kambe ma veka swikarhati hi tlhelo la vuseketeli la vanhu va kumiwaka hi tindhambi swi nga hileswi vonekeke vhiki leli nkarhi ku nga tlhanganiwa ni swikarhati ku va ku nyikeriwa a swipfuno tanihi ku tlhamusela ka murhangeli wa xikanekisi lexiyana Vasco Perez.
8: Desde janeiro estamos com dificuldades extremas. Tem sido um desafio muito grande conseguir os mantimentos. Em primeira mão, do próprio governo municipal, do distrito e em parceria com o INGD.
6: Almarito, e a Murangiru, acho que é aqui, sou Xalim Nguluzani, Xfunza, Xacanchancha, e Lumos Funzan, Kulu Gazam, Lumzana Vasco Pires, Loco, a Vula Vula, e Matsamele, e a Estrato, Manga Karima, Nyua, Amgangan Luya, na Makare, Matsonzoma, e Kola Katindambe, Talembe. Hinga kalona
3: ndambi ya xanisa xifundza nkulu Gaza hikolano xifundza xa ka Xokwe chumi la swibedlela nhlanu na mune hi leswi swi xanisekeke hikola eka ndambi ka nkarhi lowu na ku laveka ku va swi pfuxetiwa hi xihatla handle ku va swibedlela leswi swi pfuxetiwa ka ha laveka swigotso leswi swi nga ta va swi elekela eka matirhelo manene ya miti leyi ya udawu. Murangili ishimu xa xifundza xa ka Xokwe wa ta udahu wa nsati ni rihanyu a vula leswaku handle ka ku va ku ni ku mahungu lawa ma tivisiwile ka ndzawulo ya ta udahu ka vulelaka kambe a ku va ku ni a ntirho lowu u fanela ku va u landziwa a ku vulavuliwa ni van'wani vaseketeli va mfumo mayelana ni ku va va pfunisa. Marcelo Almeida a xungeta leswaku hikwalaho ka matshamelo lawa ya ku va ku lulamiseriwa swibedhlele leswi swi taleriweke hi ndhambi ya lembe leyi hi nga ka lona se va kona van'wani vaseketeli va ti lulamiselaka leswaku va nga kota ku va pfuxeta swibedhlela a nga ri swi ngaki. Ku tlula 300,000 wa vanhu lava va xanisekaka ku phuza mati yo kala a nga le manene mhaka leyi yi vindlevindlekisaka a mfumo ehitweni xaxameto na Alfred Muyanga.
9: ntsengo wa madzana manharu ya magidi ya vahitiku va mahlweni hikuva va phuza mati yo ka ma nga tenganga lana aka xifundzankulu Gaza, mhaka leyi nga karhi i vindlamulekisa a mfumo. Ku tala ka vanhu lava nga karhi va phuza mati yo ka ma nga tenganga va kumeka ka swifundza swi kumekaku n'walungu ka xifundzankulu Gaza, lana loko tingwedla ti li karhi ti pfuliwa ku kumiwa a mati lawa ma nga ni munyu. Murhangeli wa xiyenge xa Tawuyaki hi swiyimo swa xifundzankulu Gaza loko a li karhi ya vulavula a Radio Mozambique a ve a swingata leswaku mhaka ya mati ya ku phuza hi leyi i nga karhi i maha leswaku vanyitiko va sindziseka ku va va phuza mati ya munyu hambi ku va va phuza a mati ya lomu swiqhengeni nambi hi ka madanyi. Jean Swivambu loko a li karhi ya vulavula a ka wukolola Radio Mozambique ele ku va ku fikeliwa leswaku xitshungu xi kumana ni mavabyi lawa ma humelelaka hikwalaho ku va swi nga phuzi mati manene, mfumo u karhi u yavela a kloro ni ku va ku landziwa a mintirho ya ku va ku khuleketiwa a michini leyi i mahaka leswaku mati loko ma kumiwa na ma ni munyu ma cinciwa ma ve mati manene. Kambe ele switirho leswi swi komba ku va swi nga landzi a ntirho wa swona hi ku hetelela hikwalaho ka ku va a ku swi pfuxeta swi karhataka ngopfu swinene.
10: Temos alguns desafios relativamente à complexidade hidrogeológica, destacando a zona centro e norte da nossa província. Estamos a falar, por exemplo, na zona centro do distrito de Chibuto, estamos a falar do distrito de Xokwe, que já indo também para a zona norte de Xikwalakwala.
9: João Swivambu, loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka Tawuyaveli la mati leli li nga karhi li xanisa a ntsengo wa madzana manharhu ya magidi ya vahanyitiko lava va yaka mahlweni hikuva va phuza mati yo ka ma nga ri manene aka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu n'walungu ka xifundzankulu Gaza.
3: Mati ma ha xanisa n'walungu ka xifundzankulu Gaza hikusa xitshungu xa swipfundza leswiyana xa ha phuza mati ya ku dzunga, ku vulile Alfred Muyanga a teke ni xaxameto ka nongoloko lowu wa mahungu. Varimi va ku landza eta mintengo xifundza xa ka Xokwe va tshembisa leswaku ka 22 leti ti landzelaka va ta swi kota a ku va va bindzula a swakudya leswi swi nga ta va swi yaveliwa eka mabazara ndzhaku eka ndhambi leyi i vonekeke. Ka nkarhi lowu ku landziwa a ntirho wa vurimi la masimu ni ku va ku byaliwa a migwalo ya ku hambanahambana. Hi vulavula hi mibyalo leyi hi ntalo yi luzeke hikwala eka tindhambi leti ti vonekeke, kasi nkarhi lowu a varimi va le Gijani va karhi va byala mavele, tifijawu hambi ni swa matsavu. Hambileswi va tshembisaka leswaku va ka masiku lawa yo gamu vatirhi vanyingi hi lava va nga le kaya hikuva matshamelo a nga ri manene hikwalaho ka tindhambi. Ismail CD na Rafael Masema va vula leswaku a mfumo u ve u seketela hikwalaho eka timbewu hambi ni van'wani vapfunisi, hikwalano va tivekisela a ku va va ta teka swipfuno leswi a ku va bindzula ku va ku ta thiviwa matshamelo ya ndlala. Le ka 9:13 hi karhi hi ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza na ya makumu hi ta teketa mahungu mayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri i karhi tula Fernando Mukhacwa. Mahungu lawa kunene ya ku yelana ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri ma kombisa swa ku va a ku na matshamelo ya ku va hi nga kota ku va hi mahaxa hi nkarhi wo kambe i mahungu lawa ma nga ta va ma ta eka minkarhi leyi yi landzelaka. Na hi ku tsundzukisa tinhlokomhaka ta mahungu lawa hi teke na wona eka nongoloko lowu lani hi vuleke leswaku xifundza xa ka ncencayi ka ha ni ku tsondzoma eka ta mafambelo ngopfu ku kongoma a mugangeni wa le Nguluzani ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke. Ivi nhlokomhaka kambe leswaku ku tlula 300,000 wa vanhu va kuma swikarhato swa ku va phuza mati ya ku dzunga ngopfu ka swifundza swa n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Mahungu lawa ma lulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Jonkis Zungeni ive ku onheleni ka ta michini ni ta ku khandlisi va ngo khadi loko mahungu ma ta va ma ku fikelele hi tindlela tinene ta vungiseti ni nlondzovoto laha pelili ajajama.
2: mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mwingisateleka 19 horas na 14 minutos e Bongile, Bonifácio Novela, Joaquim Zungene, ka Nangoloko, wa Maungu, e as funzan kulugaza ka Mgivela lui, wa Namontla. E tafamba e magasso la makulu kena, leva teleka 19 horas na 30 minutos, lo tavankarua Jornal da Noite, Maungu, e a tikunia matikuia vambe, interessano na Antena Nacional.

0: Allá, muy en él.
1: Kambe na unga siya xibedhlele swi koho swin'wana u fanele ku va swi landza la kaya. Xibedhlele loko se ma ku kumile.
0: Ku va ma nga ku kumi kumbe na u nga se na makuma ti kona tindlela leti mi ti tirhisaka ku va a mavabyi lawa mi ta ti fikela ka wona.
2: Yenjenjiyeni ya ku hi hlamba loko hi huma ka Z banyo hi hlambe hi xigema hi hlamba hi nkuma hi teka nkuma cheleta loko hi huma ka Z banyo ri tiinvita hi vita ra mavabyi la kona.
0: Xona a wona makazet banyo leswi ku nga ndlula tindhambi ma le ka matshamela wani
2: a makazet banyo ma le ka matshamela o ka nga loho hikuva timpfula leti nga na tetela ma wetetelile se hi kumeke karhateke hi makazet banyo
0: a wu kona ntirho mo wu endlaka leswaku mi ta kota ku ma pfuxeta makazet banyo lawa ma tlhelela ma le ka matshamela manene
2: o ya tentara manere hinkwawo ya ku ma tshama ma le ka matshamelo ya manene hiku ka hana mati a wu kotiki ku u cela loko u celanyana ku kumeka ku ni mati ahansi
0: hi swona
1: elarmini a xivutisi leswi swi siyela vabava
0: leswi hi swona ve hi vona vayakivamakazadbay
1: papa hi kombela ku va mi nga tsundzeka ku va hi ta bula mabulo ya koho hi wona ku tiva leswaku mi tivekela njhani mi tivonini njhani tindhambi mikrofoni loko a ku sungula hi ta kombela vito ku va mi byela hina mi byela ni vayingiseti lava va hi twaka ka nkarhi lowu
3: Avito hi mina Louis Ernest Mirini.
1: Mi nga hi hlamusela papa mi hanya njhani lomu ka muganga wa n'wina hi kola ka kitsikitsi leyi veke ka yona loko a ri cuka hi vona swa ku mali ndzeni ka swikarhatu mati mali kona gwanyi laha lelikulu la riond ku va mi ti fikela ka mavatu mi ma yisa kwini
3: hi hanya ku vava hikuva swilo swo tala a swi se tshamiseka mayelana ni kolaka mati tanihila ni mivulaka ha koho siku ti vhikela endlelo yikulu hi leyi nga veliwa hi mamani leswaku hi zametela tindlela emindyangwini ya hina mun'wana ni mun'wanyana a lavetela ndlela leswaku a tshama na a basile leswaku a sirhelela ngopfungopfu a vuvabyi
0: swi vevukile kumbe swa vevuka ku va mi landza tindlela leti le kaya ti ya kan'we leswaku mi hanya ni vatsongwani swa vevuka ku va mi vatsongwani lava mi va khayima mi va khutaza leswaku va landza tindlela leti
3: a ku dyondzisa ntsongwana a swi vevukanga swo lava ku u ni ambili ya ku leha ka matshamelo ya ku fana ni sweswi ku a vatsongwani ngopfungopfu va rhandza ku tlanga hi madaka si madaka loko madakeni ku ninisile ku hambanahambana mayelana ni leswi ku nga ta mati ma fikeni tisila letinyingi ma cheletela
1: kambe yo ndhambi mi xanisi ntambu
3: i yi xanisile buriki i fikini lomu a yi ka yi nga se fika ni swo swi kani kun'wanyani hambi leti nga ni tindhambi ti nga ndlula lomu ti nga wona kona a ku nga wonekanga ma swo swi ku wonekini
0: se ku na maqhinga ya ku va madaka lawa ma nga ma vula swaku mali kona ma nga khupiwa le mindyangwini kumbe ko ku yimela ku va ma woma ntsena mali ko la kaya
3: a kusukela emindyangwini yi kona a ndlela manjhe hikwalaho ka matshamelo ya hina ka wusweti leyi nga nama swa ha yi tikele hi ntamu hikuva swinyingi swi lava a ku fana ni loko ni ku pfunisela ka michini ngopfungopfu ya ku pfula tindlela leti lavekaku a ku wo asila ku fana ni mati ya ku fana ni timpfula leti ma za ma kongoma hi ku tsutsuma lomu ma faneke ya kona
0: swi ngo lomu mindyangwini swi nga endyangwini ka wena bava mati ma hali koho
3: endyangwini ka mina a ma kona ma yi tindlela ta ku a fika lomu ni ya kona a swi vevukangi wo u teka ndlela ku jika hi ntama yi fambele kulu u ta za ku fika lawa ya kona
0: hi swona muyanga hi nge swi nalisima ku va hi tiva loko hakunene hi ta va hi bulani varhangeli va muganga leswaku ku endliwa yini leswaku hi ku va va vula swaku ka tindlela ka ha ni mati hi nga tshemba swaku ni magwanyi ma hali kona swi ta vilela ku va a varhangeli va miganga va hi byela leswaku ku endliwa yini leswaku ni miganga yi basisiwa ku nga basisiwi ntsena mindyangu
1: i ntiyiso hi ni njombo hikusa va kwala kusuhani Ita bulisana na vona papa ibongile kumbe kuna ritlilo nga navula kuva minga siela a xitsungu lexi xi yingisaka akuva xitiva leswaku mhaka leyi ya mavabyi i fanele kuva yi vhikeliwa nambe mavabyi ya ku vuyelela
3: lexi ni nga xi balaku
1: kumbe ku na swivilelo mi nga na swona swaku mi nga xi bala xi ta twiwa nambe hi mfumo
3: lexi ni nga xi kombelaku i ku fana ni leswi lexi nga hi vhikelaka hi tlhelo laha tisuna leswaku a maredi lama vulavuliwaka ma hi xotela emindyangwini ku siku lin'wana ni lin'wanyani ku ni vanhu lavantshwa ku fana ni vana se u kumeka swa ku mina a ntsengo wa mina lowa ni hanya numerela ni hanya na yo si yingiseleke a ni kombela swaku hikuve loko swi nga koteki ku hatlisa hi nga pfuneka futhi maredi loko swi koteka
1: hinkomu swinene tatana leader hi navela ku va hi nga bula hi kongoma Radio Mosambiki ni tiko hinkwalo leyi hi twa misava hinkwayo yi hi twa ku sungula hi ta kombela ku va mi hi hlamusela vito ni laha mi rhangelaka kona ta vuleteri la n'wina
4: lexile ka vayingiseti va Radio Mosambiki mina ni Arnaldo Khosa leteri komuntara wa Gajana
0: hi swona bava Khosa a mati lawa ya ndhambi ma xanisile le mugangeni lowu u rhangelaka ka wena nga wa Gajana
4: ina mati ya ndhambi ma hluphile swinene ku mati lawa a ma li makulu hi nga vula swaku mati lawa ma tlula na lawa dojimile porke loko hi buke nivele laha ma fika kona a ma tlulile ka lawa dojimile
0: hi swona a mi swi yimelile a mi swi cheli konta leswaku kunene mhaka leyi ya ndhambi i ntiyiso
4: a ndhambi sempre ya swi tiva swaku yi kona yini ya swi tiva ku ya hi nghenela manjhe a hi nga yi cabanganga ku yi nga tshika yi fika ka nivele liya
0: leswona ndzhaku ka ku va a mati ma khwile tanihilaha hi vonaka hi kona hambi hina hi zi hi kota ku fika haleni hileswaku mati se ma khwile swikarhati leswi muganga wu hlanganaka na swona swi nga murhangeli ha tshemba wa swi tiva mindyangu leswi yi kumekaka yi hanyisa xiswona hi wa hi matshamela ya muganga lowu wa Gajani
4: hakunene a wu tomela vahanyitiko li tlhele ndzhaku swinene hi mhaka ndhambi leyi va lunze michumu yinyingi ene futhi sweswi kumekana mavabyi ya muxakaxaka ya ma kumekana na mali kona
0: mavabyi lawa hi nga vulavula hi wolawo ya dzedzedze ni diarrhea kumbe ku vuyelela
4: hi wolawo kusa a mati lawa ma kuzanisile hinkwayo a swi koti vhela swa hina leswi swa hina swa le hansi sweswo a swi nghena mati lawa ya swilandzana na themba yi huma hinkwayo tlhela yi famba yi xipandzela mugangeni ya hina
1: kambe mi mahayeli ku va mi ti vhikela papa
4: a ku ve hi ti vhikela hi khuluma ni xitsungu swa ku a va zami tindleta ku ve ni loko na mati gcekeni va cheletela va lava misava va cheletela ku leswaka mati lawaya ni ku rima makhwati loko hambi lume ya switiratini swa muganga hi leswaku ku tshama na ku basile parata vhikela leswona ni ku ve ni va tirhisa michikitelo minkarhi hinkwayo embora michikitelo ka minkarhi yo liya va chotela ku leyi nga nyikiwa ka xihakelana a hi titsungu swinene ende yi sala ku ya hi tirhisa leyi nga phakeliwangiti ni nga phazami hi 2023
1: kambe xitshungu xa pfumela swa swi twa leswi mi hlohlotelaka swona ku va swi landza mugangeni
4: a xitshungu xa swi twisisa vaxe mavabyi ma kona kusa vola ya mukhuhlwani va mafebrefebre
0: ku na yin'wana mhaka muyanga mayelano ni mati lawa ma phuziwaka kumbe ma tirhisiwaka laha ndyangwini ti kona tindlela leti mi endlaka ta ku ma hlayisa leswaku ma ta vhikela ku va ku phalala mavabyi lawa ya diarrhea kumbe ya ku vuyelela
4: a mati lawa hi ma phuzaka a ku sungula ma ve ni problem hikusa ka ma nga pfuliwa hi ma sungula ma pfuliwa hi xipaki diva ma nga na treatment ya kahle kusa ma xitati va gama va ku hei ku lava mati lawa se ma vilisa u ma chela a swa kona a nkuma ku veni ta bya switsongwatsongwana paku sempre a vanhu se a vona ntsengo lawa a wu gijimela xibedhlele va swona ku se a mati lawa ma phuziwaka ngeti ya maleke ma tshamela manene
1: kambe swoswi swa yantswa hi ku tirhisa rhengu leri
4: swa yantswa ku tirhisa rhengu leri no na themba swa ku kumbe se hina wetinyana xan'wana nchumu na hi vuyile vona se va ma tiratira kahle mati lawa
1: hinkomu papa ku na rito loko gamesa mi nga na vula ku va mi nga siyela vatshami va le Gajana
4: a rito la ku gamesa ni nga hlaya ka wa tshami va Gajana a ku veni va tivonela va ti vhikelela hi tami ka mavabyi wala ma kona ya malari vona va basisa muganga kama a tindhawu ta vona ni ku tirhisa a lwangana lowu a redi a li tirhisa hi nawu wa kona
0: a vulavule hi ku lwangana redi a li tirhisa matlhari hansi hi tiva hi kan'we leswaku nkarhi lowu wa tindhambi ku vuyetele ngopfu swidliwani vanwana va tshuka va teka maredi va ringela wa swidiwana amugangeni wa n'wina bava amuse swi vona swi endleka leswi lomu mi rhangelaka kona
4: swi tshika swi endleka ene ya va nkarhi hinkwavo ya va famba ndhawu ka voko ni ma nga tirhisi maredi himbora loko hi fika laya valeredi li dakukile maxaanamu purke redi na murhi lowuya wun'wana tlhela umbangela mavabyi futhi yena vangana dyela
0: vudiwanile khensile maribyi ya nkoka ngopfu
1: lawongopfu swinene vongele tatana Khosa hi ta kombela tatana leader ku va na n'wina mi nga ta hi byela mayelana ni muganga lowu mi kumekaka ka wona hileswaku mi famba njhani ka ndlela leyi ya ku tiva ya ku va mi ti vhikelaka mavabyi ya tinxakaxaka mavabyi lama humelelaka hikwalaka ku va ku taleleke lomigangeni hi mati mati lawa ya tindhambi ma teke ni thyaka yinyingi papa sukela hi kombela vito muganga wa n'wina a wu tomi ri famba njhani
5: a vito mina ni Johannes Mkhavela ni leader wa n'waxikolwana
0: a ka n'waxikolwana nakona va bava Mkhavela ku kumanini xikarhati lexaku va ku tala ndhambi
5: mati ma talile ngopfu swinene mati ma hluphile ni sweswi ma hali ko futhi tiko tiyindlu yi taleki phakati ka matini sweswi ta ku ni vana va se tshama phakati ka tona se ndhambi ta ku yi hluphile ni sweswi ya hali ku hluphile
0: se eka lava va nga kota ku tlhelela tindhambi kumbe mati se ma nga yehla swi nga murhangeli wa muganga u nga vula yini mayelana ni leti ti landziwaka ku va ku fikela a ku kuma a mavabyi ya dzedzedze hambe ni ya ku vuyelela a nga dihareni
5: a lexi xi ni xi endlaka le mugangeni wa ka mina ni tlhanganisa xitshungu ni xi byela lexi ku la ku tshama ku basiwa hinkwako ku tshama na ku basiwa mabayiri ni mabayiri mabayiri ni bayiri ku na vurhangeri va karhi lava rhangelaka ku basisa swa ku tshama na ku basiwa a swi koti leswiya swi nga fanile swi nga delika swi mbonyeteliwa hi mabyanyindi nongani tiya laha ti kuma tivaka xikhafu ti tlha ti wisela mavabyi ndzeni ka ldela
1: mi le ku xanisekeni kukulu
5: a le ku xanisekeni kunene
0: a siambe
1: loko mi karhi mi cuka mati lama nga kona ma nga ta tshama ya fika nkarhi munhu
5: a mati lama nga ko swi ngo ka ni nga vuli leswaku ma nga tshama ku ya fika nini na hina vuyalwa na wo hi lwa ku ma khipa laha ldela swa ku ma huma ma kongoma
0: amiselweni
5: amiselweni mani leyi ya loko makhipa makongoma valini hala swo mati a huma
0: swa koteka ma endla ntirho hi muganga kumbe munhu ni munhu wo tikokela ku va ma huma endyangwini wa yena ntsena
5: hina hi endla hi muganga hi patsanile hinkwini va mamani va bava tsemaliwa misisiye ku na swisinyasinya leswi nga swi nga ta ndhambi swa mini leswiya famba swi tsemeleliwa vamamani ko va ni mamabyanyi lawa ma kokeleliwa ku yiwa ku basisa va bava va teka na swa swisinya leswi tsemiwaka lomu aka makazalibanyi lama nga dilika va swi mbonya ku fakateliwa mabyanyi lawa ku nyaya ku tinhongani tiya nghena laya ta jikatikaka swa ku yi
1: kambe papa ni vilela yini sweswi le ka n'waxikolwana leswaku mi nga tiponisa ka mavabyi lawa hi vulavulaka ka wona
5: a laya kahlekahle ya kumbe ni nga tshika ni phazama ni vula swa ku ka ni nga swi tivi kahle eze xiumu xikulu wu mirhi vhera kumeka makinini ya kuvedlela sinje ku vabela swa hina fa nkarhi wun'wana u kumeka swa ku mirhi a yi kona kahle se mara hayi a pharamasi hina lo hi lo leyi hi pfuniselaka leya ha swi kota ku ni loko swin'wana hi nga swi kumi xibedhlela ku nghena pharamasi
1: kambe mavabyi ma voneka ka nkarhi leyi
5: mavabyi ma kona swinwayana leswiya mamani a nga swi veka mavabyi wo la ku sumisa ku na mikhuhlwani yin'wanyani ya yi twisisa ku ya
0: yiyi
5: se ya vula swa ku mavabyi yo ku tala wa lama nga kona emugangeni wa ka mina hi vula swa ku ma kumeka yo ndhambiwi hinkwayi swin'wanyani mavabyi ya ku zama fika lomuya a hi nga se tshama ma vona laha mugangeni
1: kambe mavabyi la ma juma hi ntamu lavakulu kumbe vatsongwana
5: a la ka mukhuhlwana ku bava vakulu vatsongwana lani ka swin'wanyani heyi swin'wanyana swi tele ngopfu
0: kaka
5: vatsongwana vatsongwana ndzi va kuma va bolile mavoko lawa va vona hi swin'wanyana leswi
0: yi kona ndlela mo yi tirhisaka leswaku mi ta kota a ku va mu lwisana ku va mavabyi wolawo ma ya hi ku phalala mugangeni wa n'wina
5: a laha leswi xi endlaka laha hi nga za hi tshamanyana ni tindlela to karhi xikan'we ni vabyatsi vo karhi va ka mindzi hi zame ku endla leswo wako vanganyana kuma wa sokuni anga na yona mali ya ku ya shava mutu ya pharmacy sikuna de yini nga chenja a zamani ku patsana tsongo tsongo kuna luya anga hava para kota ku zakuma murulu wa sokuma va zwila manga tiki matata ti
1: iko papa kuva ita gameta kuna ritlele mungala ku amirisiera va hantiko na ile kare chuka leswi nga kare vulavula swona ngopfu ngopfu ka ka nkarlo wa ku fana ku va divheka la ka mabadzi ya kwamba na vana
5: kunene baba mile ndi nga siya ku gangeni la ka mika mwa xikolwana ndinga veka leswa ku ava hitiko va ka mwa xikolwana ava kuveki va phambeni ku basisi va baba tiro swo swi endla kwa mugangeni swa ku mbonyi wa skoti faketeliwa mabyanyi leswa ku tinhonga ndi nga peli lomu ya thatu ya ka swa ku basise pfunisana futhi ni ka vana lava va ha kumaka swin'wana swo swi nakuve kuma swa ku matshamelo ya mutini wa kona makokali hi patsa swiandla swa ku kota ku yisa n'wana lo ya xibedhlele
0: leswona khani mambo hi khensile muyanga a hi navela ku va hakunene eka nkarhi lowu hi nga tsundzuxana leswaku hi ka nongonoko wa radio mosambiki emisoro provinciali ya gaza lowu ka wona hi vulavulaka hi tinxanisa leti ti nga kona ndzhaku ka ku va ku vonekile ndhambi xifundzeni xa ka xoko lomu hi kumekaka kona lana ka Lyonzo hi vulavula hi timhaka ta mavabyi ya diarrhea hambe ni ya muzototo kumbe dzedzedzi lawa ka nkarhi lowu ma kumekaka
1: ngopfu
0: lawa ma vangiwaka ngopfu ka nkarhi lowu hi ndhambi kasi leyi vonekeke xifundzankulu Gaza
1: andzela ntona ya le a hi pfumulunyana

0: Kalavuya kuva itafambisa ntirho wa hina hi kumeka le a Lyonde a xifundzeni xa Kaxokwe. Ndhawu leyi nakona u tani hi miganga ya ku tala xifundza lexa Kaxokwe ngheneleriweke hi mati, mati lawa ma ha vonekaka na ma le karhi ma xanisa ngopfu swinene tanihileswi vahanyi va miganga ya ku hambanahambana va hi byeleke swona, va xaniseka hikwalaho ka mavabyi ya ku vuyelela, mavabyi ya dzedzedze kumbe malaria. Bela ri mina ankama ni nga rhandzelakanyana ni voni ntombi ya ka Ngoveni, mamani or pensi ya Ngoveni, a hi navela ku va hi bula na yena.
1: Vonile ku va hi ta bula na yena loko se ku voni ntombi ya ka Ngoveni ana laku langi se ni damukani ma wukazana
0: na xibakuphati xiputukezi Ngoveni. Mamani or pensi ya Ngoveni na swona a yi phazana hi swona, kombela ku va mi nga vulavula ka mikrofoni. Mi hi hlamusela mi huma ka muganga wihi wa kona, mhaka leyi ya mati mi yi voni njhani, mavabyi ma mijumajuma n'wina mi le ka matshamelo wa hina?

0: Minguvini ni kumeka kola xifundza xa Liyondi ni li aseti mobile ya kola a Liyondi ka Gajani.
1: Mamana Hortensia Nguveni, mukumanile ni xikarati lexi xa ndhambi na n'wina?
0: Amatima hi karatile swinene hikurisa loko ma nghenile a masiyanga ndhawu ma xanisile tiko hinkwayo.
1: Ma mi nghenelini nkarhi muni kumbe mi swi tsumbule hi nkarhi muni leswaku a matise ma mi dumelile mugangeni wa n'wina?
0: Hi dya dza seji hi twe leswaku matise ma kona a Xokwe. Hi kote ku hi madlambu ya ma-desert dza nove hi tsutsuma hi kongoma a Xihakelani. Loko byi xile dya sigindi dya dza sete hi twa leswaku matise ma fikile lomu ka hina a Liyondi.
1: Ah, hi swona a ndyangwini wa n'wina nkarhi mi nga vona swaku matilawu se ma nghenile mu hanya muli n'wece lava mi nga li na vona swi endlisi ku yini?
0: Hi sukile hi ndyangu hinkwawo hi tsutsumala ku ya lavaka ku tumbela kona hi baleka mati kumeke a Xihakelani, familia yin'wanyani yi kumeke a Masiya.
1: A Xihakelani lomu mi nga tsonda kona eka tinxaka kumbe eka miganga leyi kumbe ka tindhawu leti nga vekisiwile ku va ti amukela lava va nga khumbiwa hi ndhambi?
0: I ndhawu leyi ya yi vekisiwile leswaku hi ta hlayiseka ka yona loko hi tsutsuma a ndhambi.
2: Na xivutiso mamani Nguveni, mati mi nyimele ku zama fika kumbe mi balekile hi ku twa leswaku mati mata?
0: Ni suke dya dza seji mati ma nga se na fika andyangwini wa mina kambe na twa swa ku mati lama taka i makulu ngopfu ku tlula ya 2000 ku se hi 2000 wa kona nakona vo mati a ma fikile endyangwini wa mina. Xileswo a hi kotanga ku va hi tiya mugangeni ni van'wani hi rhange hi tsutsuma dya dza seji masali mati ma humelela ku se hi balekile.
2: Ava ku xaniseka kukulu ka mati?
0: Hi hlupheke ngopfu puriki a nkama wa kona wolowo a ku na timpfula ta tikulu. Hambiloko hi fikile a Xihakelani a xiyimo xi nga selulama xa ku kota ku hi hlanganisa hinkwerhu hi neliwe hi timpfula to tala hi tsakama leswi hi nga suka hi tabile leswaku a finikela.
1: Leswi mi nga te muhandle musuka hi dya dya seshi mati masala matala hi dya dizoto mu swi kotile ku huma ni xa nchumu?
0: A hi gwetanga ku tamela nchumu purike xiyimo xi pfumeli hambi pura kusuka kaya u ta u fika xitaratini u kuma movha a swi kumeka swi karhata ku ri movha se a yi dula hi ku tiva leswaku a mati hi lawa mataka vanyingi lava va sukela Xokwe loko u fika u kuma na Liyondi la u kuma u talile hambi xijumbani xa ku va u ta finikela a xi nga ha na xipasu.
1: Swi ngo mu luzekeliwe ku hinkwaswo?
0: Swilo swo tala swi luzile de verdade hi mati.
1: Swona a loko mu fikile Xihakelani nambi van'wani lava lombaka ndyangu wa n'wina va nga le ka Masiye loko mu swi vona mu hanye njhani vutomi muni mu lilandzeke ku va mu kuma ku lamuleliwa ka ndhambi?
0: Ku hluphekiwile kutsongo, ku hluphekiwile swinene hikusa hi ntalo wa hina vanhu a hi nga na ka ku a tumbela hi nga na biriku a hi kuma ndhawu hi ku mpfumo hi tshama kambe wona mfumo u zama ku hi nyika swakudya leswaku swi swekiwa hi dya na hi hlanganile a hi nga yaneli kusa hina vanhu a hi ri vanyingi madlele a ma hi kumeka ma hi hlupha swinene vatsongwani ngopfungopfu hi vona a va hi karhatela swinene hikusa loko ku swekiwa a va nga koti ku va yanela.
2: Mama ni la ku twa a mi hanya njhani ka ku tala vanhu na mi nga tolovelanga ku hanyisa leswi mi nga hanyisa swona?
0: A hi hanya ku vava swinene purika hambi hi ka ku tirhuma kona ku karhata hi nghene makhwati lawayani kolomo va tlhela va hi lulamisela kona ku ri hi ta kota ku va hi vekeliwa mati lona kona hi ta kuma ku tumbeta nhloko maxa ku tele ngopfu hi nsila a hi hanya ku karhateka swinene.
1: A vulavule hi mhaka ya nkoka ngopfu swinene muyanga a timhaka ta nsila a swa nga leswi mi nga tshama layana a nsila leyi na mu hanyaka vava hi yona a yi mi vuyiselanga swikarhati swa mavabyi ka ndhawu leyi mi nga tumbela ka yona?
0: Mun'we wa kona i ve mina ni vuyela ni nga li mina hi ku vabya swinene ni ze na ku dosi dya dya ni baxarile hospital xa reassentament kola Xihakelani hikwalaho ka mavabyi ni kume a xibedhlele xa ni xi tele ngopfu swinene van'wana va transferiwa yisa a Masiya van'wana va yisiwa ku timbangu tin'wanyana hikwalaho ka ku a mavabyi a ma tele ngopfu hikwalaho ka tinsila.
1: Mavabyi muni lawa ma kumeka mama North Face?
0: Mina a ni malaria Kutsongwana va kutala a va kumeka na vani a madiareya hikwalaho ka tinsila leti a ti li kona ku tinhongani loko ti ya ti ya khoza laya hi nga ti rhuma kona a ti vuya kola ka swibyo sweswesweswo hi nga na swona kusuhi ku ve mati a lola ku va ya makuma va leta hi ya baxitasela hi mpimo wa vutsongo va leta hlangana
1: swi ngo u za u kuma malaria layi mi nga tshama kona a ku nga tirhisiwi tindlela ta ku va mi ti vhikela ka ku va mi kuma mavabyi lawa a mi nga na mi chikitela nga maredi leswaku mi funikela kasi ku va tinxana ti nga milomi
0: a ku nga na maredi ma nga ri kona maredi de verdade masiku ya ku sungula pura kambe yonka mawolomo se masiku ya ma tshinzekile a ma kumekanga maredi ya ku va va hi distribura kola na kola pura hi kota ku va hi ti vhikela
1: mani ortensia mi teki nkarhi muni layi mi nga tumbela kona a tindhanga
0: mina hi ku twa ku vavisa na hatle ni suka ni vuya tidya Vincent maziva makwavo va ve kona a ku za va khoma hweti ya Mars
1: u hantle u vuyela ekaya
0: ni hatle ni vuya kaya purike matisa a makokile kaya ka mina
2: loko va vulavula hi ndhambi ya 2016 ka n'wina swi mi wisela mi tsundzuka yini hi swona leswi
0: ku tsundzuka ka hina ku tsundzuka ku xaniseka hikuva hi loko hi ngheneliwa hi mati swilo swinyingi swi hi onhekelaka evuton'wini la hina ni le mindyangwini ka hina
1: hi swona a loko u vuyele kaya mamani u fiki u nghenisa ku yini u fiki u ni xibindi xa ku nghena u rhange hi ku karingela hi nga hi byelanyana katsongo leswi u nga vuyisa swona endyangwini
2: pfumeli leswaku kaya ekaya kumbe u ku voni hi nga ku wova ndhawu yin'wanyana ya ku nga hundza nchumu xa ku chavisa
0: a kaya ka munhu hambiloko ku onheke ku fika kwihi i kaya ka yena munhu ni tiyile kaya ni ta kuma leswaku ku tshamisekile a ku tshamisekanga kambe laha nsinya u nga kona hi ko kaya ka munhu manje ni kume swilo swa ku tala swi onhekile purike makazadbai lawa hi fanele ku va hi data ti rhuma ka wona ma onhekile michumu yinyingi a yi onhekile mati ma onhetele leswi a swi li ndzeni ka tiyindlu
1: xi kona leswi u nga xi kota ku xi londzola kumbe ku xi londzovota ka leswi swi nga li laha ndyangwini kumbe hinkwaswo swi onhekile swi lave ku va u tlhela u sungulisa
0: a tiko lo onhekelile hi ntalo a ni ke hlaya hi mina pelo menxika ka mina swi onhekile switsongo a nga vanga ku fana ni va makwavo mazona leyi ya ka hina hinkwayo ku tala ka vona va onhekeleriwile
1: enkarhini lowu mi endla yini ku va mi kota ku tlhelela ka matshamelo lawa mi nga damule na wona hi ndzhaku
0: hikwalaho ka ku xiyimo xa ha yi tikelaka ku sa ka ha na timpfula ka ha ni endla leswiyani leswiyani mati ma ha li koho a hi se va ni nchumu lexi hi nga ta hlaya swa ku se hi xi lulamisile lexi hi xi lulamisaka swoswi ku hamba mali mpesa hi tshama tindhawini ta hina ti basile hi lulamisa mimiti ya hina yi saseka kambe hambi hi pfura hi hamba makazadbani swa ha hi hlula hikwalaho ka ku mati ma ha li kona
1: nakwa mamani ortense hi tiva leswaku andhambilo ya 2016 wena muyanga yi endleke hi swiyenge swimbirhi kumbe makhambi mambirhi a mi kumekile mi khumbiwa hi ka swiyenge leswa swimbirhi kumbe ntsena a ve xiyenge xa ku sungula lexi mi nga xaniseka ngopfu ka xona
0: hi khumbiwe xiyenge xa janeiro
1: lexa wumbirhi a xa ha mi khumbanga
0: na lexa ha yi fikelanga
1: kambe hi nkarhi mi nga twa leswaku xiyenge xa wumbirhi xa vuya mi titwe njhani
0: hi titwe hi karhatekile pure kambe loko xi nga fikanga le ka hina xo xa wumbirhi a ka va makawa lexi nga va fikela swa ha fanele ku xa ha fikele mina
1: hi swona mi vuli leswaku nkarhi lowu mi le ka ndlela ya ku va hakunene mi zama ku sekeleka mulwa ni malimpeza swa vevuka swa karhata mi ma endla njhani malimpeza lawa
0: malimpeza hi hlangana hi kada lisiku ni nhlangano wa kada bairo ni kada bairo hi hamba mali mpeza lomu ya switratwini hi hamba mali mpeza mindyangwini ka hina yo kala hi nga na a materiyali ku hi pfunisela majiza ma ku va hi basisa ku ko hi ta za hi lwani mavabyi lawa ma nga kona
1: hi swona mavabyi lawa ma nga kona ma vonekaka ndzhaku ka ku va ndhambi yi nghenile endyangwini ka n'wina mamana ortense na wa ma voneka
0: ma kona
1: mi endla yini ku va mi ti vhikela aka mavabyi lawa ya malaria ni lawa ya diarrhea
0: malaria hikuva hi loko ma hi sungula hi twa nyama yi nga hlangani hi tsutsuma hi ya mutini wa wudawu laha hi fikaka hi kambeliwa kona va ta kota ku hi byela leswaku lexi hi xi twaka la mudzimeni a nga va ali yini se va hi nyika mimirhi hi kota ku va hi phuza loko hi li makaya hi zama ku hisahisa misinyasinya leyi hi taka hi masiku hi dyondzisiwa yona leswaku loko hi endla xo karhi xa kota ku va xi balekisa a tinsuma
1: a mi chikitela ma yi tirhisa
0: a mi chikitelo hi na yona a hi na yona hikuza hi hlangananga hi yona ku nyikeriwa a xi hakelana leyi ya masiku se yi karhele
1: mayelano ni mati ya ku phuza xikona xi muxi endlaka ku va na wona mu ma hlayisa swa ku ma ta mi vhekela ku va mi nga kumi mavabyi lawa ya diarrhea.
0: A mati hi zama ku chela wo nkuma hi chela seriteza a livanga la ya ku yandza hikusa hi yo nyikiwa xifreshkwani freshkwani a xi nge koti ku xi famba mikama mingani se swi helelile a mati a ma hi basile.
1: Hi swona hi swona hi karhi kunene hi bula na mamana Hortensia loyi a hi byelaka xihintana xakwe mayelano ni leswaku manakanaka naswona handle ka ndhambi kambe hi ta va kunene hi le kusuhi ni ku gemeta a mabulo lawa a hi navela a ku tiva a leswi u nga naswona swa nga maribyo ya ku leleta va rikwenu lava na vana va kumekaka ka xikarhato lexi na kambe va tsatsiya ngopfungopfu ka tindlela leti va fanelaka ku ti landza leswaku va ta ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria ni madiarrhea.
0: Ani mambo a lexi ni kombelaka ku xi siya etikweni la ka hina la Lyons i ku va hi ya mahlweni hi hamba malimpeza i ku va hi ya mahlweni hi kombela leswaku mfumo na wona vo u hi chuvuka hikusa a makazad banyu ma hi rhangelile ngopfu ku va ma hi vonekele se hi kombela leswaku mfumo nga hi pfuna hi material ya makazad banyu hi kombela ngopfungopfu ma red mosquitera lawa ma nga wona ma nga ta hi pfuna ku hi pfumbisa tisuna.
1: Hi swona muyanga
2: bongile mama ni n'wangoveni ku va pfumele ku va mi ta bula na hina so swi hi ta bula na Marki Kremilda Marcus oyo a Radio Mozambique kancencai tsindzeka la kusuhani khani mama hi vulavula na hi cuvuka ntshimantshima xikarhi leswi hi vekeka swona swa tindhambi hali ndzeni ka swona kusa tindhambi mati ma khwini wona kambe kun'wani ma ha ri kona ma sekhwa leswaku ma ku ntswalantswala nakona ma siyi swa ku siya leswi swi salaka se swi hi xanisa ngopfu swinene ka ta mahanyelo ya hina ma hi vulavula hi mavabyi ya tinxakaxaka hi ntshimatshima hi vulavula hi mavabyi ya ku vuyelela ni mavabyi ya dzedzedze a nga malaria vama ni Kremilda Marcus mi hanya njhani ka muganga wa n'wina mi titwa njhani mi swi vona njhani xikarhi leswi hi kumekaka ka swona kumbe swi kona ka muganga wa n'wina kombela ku va misitsaka kusuhana
3: sungula na mpfuxela xini hinkwenu ni ku n'wezela rugby kusadi Mozambique a vito hi mina Kremilda Marcus ni muhanyoko la Lyonda segundo bairro wa xipapa mayelani ni xivutiso leswi nga gama ku ni wutisa xona.

0: ingele ai pakutivikela mavadzi malaria irimarime basisa basisa mindyangu ya hina nomun'wana swimatani hi kota ku chelanyana misava hi kota ku hi pfala ndhawu letyani ra tisuna ti nga kumi ku tluza ku kulumiya
1: kambe tisuna ti kona
0: a tisuna ti kona tinyingi a te baxa swakudya setora kale hi ku munhu a tshama handle thank hinkweni ya ndlwini
2: kwale ndlwini se mu endlisa ku yini ku va tisuna ti nga
0: aluma ndlwini muma malimpeza kulumela ma kuma swaku lexi a xi tshamisekanga tinku xi lunghisa ku lunghiselanyana mpahla ya wena yi kumeka leyi tshamisekile
2: a swipfalo swi tshama swi pfaliwile
0: pfalo swi tshama swi pfaliwile
1: mana hambi swo ta phondla
0: hambi swo ta phondla
2: eka leti ti nga phondla se mu endlisa ku yini ku va ti nga milumi to tiya ti nga phondla
0: i boyela swichikitana sweswi hi nga na swona leswi ya haselekunyana na swona hi swi bohelele hi kota ku ya dapitara hi seketelanyani wa ka mbidi hi kota ku etlela ni vatsongwana
1: kambe na mi nga se nghenaka ku etlela na mahala ku jantaro mi ma hisa ku yini ku ti vhikela
0: na ya hala ku jantara ma yisa ku yini na ya hala ku jantara mina leswaku a loko lipela vana va mina ni rhandza ku hantla va nghena vandlu va nghena ndlwini ni gama ni nga sirivhela swakudya ni xitikala redi mi a vana va mina va jantara phakati ka redi
1: la mezeni
0: a mezeni na
2: lahansi va pfumela swa va vevukela
0: hikuva wehe wa mukulu loko wo tshama swiwasi wa swa ntsula ya kuta se ni vatsongwana vatsongwana se vana leswa a munhu a tinwa hi loko sata ku vava se hi dile fambile se ku ra ku ni vhitala leswi rhandza ku xitikala redi na ndla masangu ni va peta lomaka redi
2: se hi matshamelelo wa swi kota ku vhikela leswaku vatsongwana va wena va nga hi xibedhlele
0: kutsongonyana ku kalava mili kutsongonyana na swi kota hi ku mpelo mevhi ka nkama wolo swi endlaka ntsuna yo leyi a swi kotanga ku va tinjiri
2: a hi swona muyanga ekume a dyondzo ya yikulu ngopfu swinene kambe hi navela ku twa mun'wana na yena voko va hi nyika a mavonela yakwe tindlela leti a ti tirhisaka ku va hakunene a ta ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria hambe ni diarrhea kasi ke se wa tshunela mamani hi kombela vito mamana Eliza Sithoyi nkarhi yi tatila ya nga ha vulavula hi timhaka ta ku va a biyela redi na vadla vatsongwani a vonyozele ngopfu swinene a vonyozele ku i dyondzo leyi wena u yi landzaka kumbe u vonyozele ku va u kumi dyondzo yin'wana laha
3: nada lixile ka vumbirhi a ni kumanga dyondzo yin'wanyani i swilo leswi hi hanyaka ka swona buruka exibedhlele ku fika amadzoyitora lawaya a vatsongwana va lava ku jantara ndlwini ka hisa lexi hi endlaka ho endlela sangu hi xitika ra redi vatsongwana va nghena lomuya a swi vevukanga manjhe ya maha hi vhikela tisulu onkama wun'wanyana va nghena ndlwini kuke ndlwini hambe tiliko tisulu
1: swi nga laha handle a swi dayeni
3: ix baxta ku ku dza setora seto ku tala ti ku pfungapfunga tisulu sepa ku lava ku hantlisela na na vuyendla jantari mu ta kuma ku mi tshama kambe nga vuhlayiseka pura ku vhikela
1: wun'wanaswi humelela hikwala ka mati ya ndhambi kumbe khale ni khale loko fika nkarhi lowu swimaswimata sweswo
3: a swi kona manjhe a swi yanga se sweswi swi yo ta engetelana purke a timbangumbangu tin'wanyana ta mavhalavhala ta hana mati maqhivi wola ma ha tale hi mati hi na van'wanyana hi ku duzi ni maqhivi ni se tisuna ti kona
2: se swi tlulisa mpimo
3: se swi tlulisa mpimo
2: se mayelano ni lawa mavabyi ya ku vuyelela kumbe ya diarrhea mu leswaku yi ka malaria mu tirhisa ndlela leyi i dyondzo hikulu hi kumeke se ka lawa a ya ku vuyelela mavabyi kumbe ya diarrhea mu landza tindlela munhu
3: a mavabyi ya diarrhea na onavu a lexi xi lavekaka ngopfungopfu hi xiendlaka i njhiyena proke kulaka loko u nghena ka zalibanyi u huma u hlamba mavoko hi sabamu loko u nga na sabamu ko duna nkuma u hlambe hi nkuma manjhe hambe hi swo loko u ku twa ndzeni lomu swaku ka phikelela kodi ku zaku ku trash verses na ku gijimisa kulaka se u gijimela mutini wa udawu u ta kuma mirhi
2: ma swi kota ku va mu tluletana tidyondzo leti hi muganga wa n'wina
3: ya tluletana tidyondzo futhi ngopfungopfu hi khuluma ngopfu hi yo njhiyeno leya ku hi tshuka hambe hi n'wana kulaka u tshama na control ya ku loko a endla nsila nga hansi uteko ya peta ka zadibanyi u mbonya ta lava ka laka va nga na ma ka zadibanyi medloradu tinki va lava nkuma va cheletela lomuya loko lixaa
2: ku na vankanu ka tindlela leti
3: nada ku na vankanu tinki hi va byela va swi twisisa
2: muyanga mamani Eliza a siyile mavonela ya kwelana ni dyondzo leyi a yi landza.

0: ya nkoka ngopfu swinene.
1: Ntambu na mina swin'wana hi dyondzi hi kola hikusa a to hi luma tisuna hi nga swi tivi swa ku loko ho teka redi hi gwimba hi nga tshama hi kota ku va hi xantara kumbe hi lalela a ku rhuleli khani mapfu mama bongile tatana Daniel Paulo Kongo.
0: Tatana Daniel se njombo yakho yi fikela TV vavasati va njombo
1: mi rhangela a Premier Bay koronaka a Lyon na vula ku va mi byela leswaku a muganga wa n'wina papayi Premier Bay ku ka n'wina mi hanya njhani loko hi cuvuka mhaka leyi nga ka yona nkarhi
2: ku sungula hi ku mi pfuxela ni ku khensa loko mi swi kotile ku mi tshunela a kusuhi ni xitshungu ku twa swa ku hi wa ha mahanyela i mhaka leyi yi kalaka ngopfu yi nga kala hi malembe ndzhaku loko yi ngheneliwa hi tindhambi kasi hi vona ku khatala kukulu loko swi kutani leswaku himpela a mi hi tshikanga a hi hoxe mfumo wu na hina se a mahanyela lawa hi nga ka wona ku tala ka wona wolava nga ma vula vamakwerhu a hi le ku rhuleni hi ku tindlala hi tindlala vatsongwani va xaniseka hambileswi hi nga vuyela makaya kola Premier Baro ka mina ku ni mindyangu leyi haleke matini ni sweswi na tshemba swa ku loko ma ha te eka xoko loko mi te eka xoko mindyangu ya ku sungula seniya mi ta ma va vonile a mindyangu yi nga matini a swi ve vukanga ni ta hi ku vulavula hi timhaka to ta tisuna i mhaka leyi yi nga ta yi ta yi hi xanisa swinene na tshemba swa ku tindhawu to lisa ni ti vulaka a tihweti timbirhi ti ta ndlhula ta hali mava hali matini na mahali ko mati ku ni timpfula hi to ti naka swinene leswi misava ya ha tsakamaka hi ntamu ni ta vula swa ku a evaporasawu yinyingi ntamu ni timpfula ti kumeka ti tinyingi
0: hi swona papa Daniel a nhlayo ya vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi lawa ya dzedzedze hambeni ya diarrhea mugangeni lowu u wu rhangelaka yi tlakukile
2: yi tlakukile ina ngopfungopfu kwala ka swi swa swin'wayani a ntlawa wa dzedzedze wu tlakukile ku hi rhendzeliwe hi maqhivi kola kusuhi ni misele hinkwako lomu hi maqhiviqhivi ya mati
0: swi nga mi rhangeli hi dyondzo leyi kumbe wa hi maqhinga lawa wena ni muganga lowu wu rhangelaka ma ma landzaka leswaku mavabyi lawa ma nga mi xanisi hi ntamu mugangeni
2: a hi ta vula leswaku hi nge tshiki ku lwa na swona hambileswi hi nga phakati ka swona hi ni ku hi mugqivela ni mugqivela hi organiserile leswaku hi nghena a wu basiseni la bayo hi ti yo karhatiwa hi timpfula ti yaka mahlweni tina hi ku loko ku tsakama a hi swi koti ku rima swi vevuku ku hi rima a mabyanyi hi sungulini ntirho lowu cima hi vuya hi sungule ku hi tirha swoleswo hi famba hi tindhawu leti hi vona swaku ti ni mabyanyi hi rima
0: kambe vona va tshame muganga va vevuka va ku seketela ka nyimpi leyi
2: va swi twisisa va swi twisisa futhi loko hi va bele ku na ku va swin'wana swa ku hambiloko ni nhlikani loko u tshuka u tshamela hansi ka nsinya a suna ya kudla loko hi va mobilizara va swi twisisa
0: swona marito ya ku gamesa kumbe swi kona leswi mi nga navela ku byela vatshami miganga hambe ni lava va hi yingisaka ka lo nkarhi
2: marito ya ku vulavula hi nge mapfumali ku hi le ku karhatitekeni swinene ngopfu swinene loko hi hlanganele ni ndhambi leyi hi kumani leswaku a wu tomila hina leyi tlhelele ndzhaku hi ntangu swinene hi ta tlhela hi kombela leswaku a mfumo wu ya mahlweni wu engetela timhaka ta maredi ni swigotso swin'wana leswi u nga kotaka ku swi kota ha swi tiva swa ku hi xiyimo xa tiko hayilani xika xokwe ntsena ku nga va ni timhaka ta tindhambi kambe mfumo hi mfumo wu ta kota ku ba swipalo tindhawu tinyingi leswaku u kota ku u pfuneta hi swigotso swa ku basisa tindlwini tisipho to tata swigema ngopfungopfu hi to ti pfunaka ngopfu loko hi nghena makazadibani ku hi ta kuma ku hi hlambanyana hi tona
0: khani mama hi tlangele ngopfu swinene haya mahlweni haleno hi kuma marito ya vatshami va muganga wa ka Lyons mayelano ni swikarhati leswi va xanisiwaka hi swona ndzhaku ka ku va ku vonekile ndhambi vava Daniel hi khensile ngopfu swinene
1: loko u ta ve na wu karhi wu bula ni murhangeli wa Premier Bay hikwalaho ka Lyons a ni cuvuka leyi se ni ya kuma mani erimelinda mahlayena
0: adzuka enge hazito alakwe. Oh,
1: Esmeraldina.
0: Ikhensile kuri hangopu ndlebe mamano tloti bebukise kusamwana oto tsama ko yo. Vale valave rimelinda mina nzerimelinda.
1: Esmeraldina mathaye. Oh, so hoye hoye mama. Aradi Msambiki. Nga idzela mahanyele ya nwina ndzaku ka tindambi.
3: Kusungula lishile vanhu tiko liyonde ni ku hoyezela Radio Msambiki ina hi kona haleni liyonde endzhaku ka tindhambi hi kona kambe hi kongomana na ku xaniseka kukulu hikuva tindhambi vutomi leli hi fambisaka ka tona a ri vevukanga
0: hi swona a ndzhaku ka tindhambi ku voneka mavabyi ngopfu swinene ya kolera hambe ni mzototo kumbe malaria mama na Esmeraldina lomu gangeni ka n'wina swi kona leswi mu landza tindlela muni ku va a kunene mavabyi lawa ma nga hlaseli kumbe ma nga phaleli ndyangwini wa n'wina
3: mavabyi ya mzototo kumbe diarrhea hi landza hi laha ka ku hi landzelela ku endla malimbeza emindyangwini maruweni ya hina switirato hi wurimi tanihi wubasisi hi ndlela ya ku mavabyi ma ta fambela kuma
0: kambe va kona lava va mi nyikaka dyondzo kumbe leswi mo swi ehleketa hi n'wexe mo swi endla
3: hina varhangeli lava va nga karhi va hi seketela endzeni ka tiko xikan'we na ku hi dyondzisa leswaku hi faneliwa hi ku va hi endla malimpeza
1: ma swi kota ku swi mama
3: ya swi kota ku swi endla
0: a
1: ku na lava va tinonon'wisaka
3: a ku na wunonon'we hikusa ya swi vona swa ku ku endla koloko va le ku hi pfuneni ku va hi hlangana na mavabyi yo hambanahambana ntan'wu loko hi nga swi koti ku swi landze swi va hi byelaka mavabyi ma nga ta swi kota ku hi fambela kuni
0: hi swona a mu landza tindlela hinkwato ta ku va mu vhikela a nga va a li malaria a nga va li madiarrhea kumbe mu landza ntsena ndlela yini
3: hi landza hi tindlela hinkwato
0: hi swona a hi lava ku a hi vutisa swaku xi nga va xi ni xi mi khutazaku kambe a hi byeli leswaku hi ku vona swaku swi vuyisa bindzu ndyangwini lowu va kumekaka va le ka wona mamana Esmeraldina marito muni u nga ma vulaka u byela vahanyi tikokuloni hambe ni va lava vayingiseti va hi yingisaka ka lowu nkarhi
3: leswi ni nga swi siyaku i ku va hi hlohlotelana ku va a wu basisila hina leli hi kongomanaka na lowu va hi dyondzisaka lona hi nga theleli ndzhaku hi ya mahlweni ku va hi ta hlula emavabyi leyi hi hlanganaka na wona nakambe ni ku kombela ka mfumo ku va u ya mahlweni u hi pfuna hi maredi moxikitera hikuva he a tinsuna tiko leli a ni vevukanga hambi ni thangano ti nga na wo loko a hi yo tshuka marikalwa bya sezoro bya setora hi ta huma na wungu a helanga hikwalaho ka tinsunaa
1: ta tsutsumisiwa
3: a hi ta famba
0: a maredi moxikitera a mama lava ku ya ringela wa swi dliwani mama Esmeraldina
3: na da ngi ringa hi ringele swi dliwani
0: hi swona
1: hi vongile ngopfu swinene mama ku va mi pfumelele ku va mi bula na hina so swi hi ta YouTube ka hi wana tatana Julian Mazivila ba Mazivila hi nga tshundzaka se ni hi ta ku heveheveheve mi hi byela leswaku mahanyele hi wahi ka nkarhi lowu hi nga ka wona hikusa heyi tindhambi leti ti hi tisele a swirhalanganya swo tala
4: ikomile
1: a kona tekniki wa hina Manuela Ntona ta hi lulamisela michini lowu wa swi vona ke
4: oyo Radio Msambiki
0: inkomo
4: lixile bahanye tiko va kariyondzo
1: a ni phatsama hi swona
0: un'wana ka mo ringisela we
4: ni kona mina lana na ni tivaka leswaku Radio Msambiki yi fikile a kariyondzo laha eka nkhavelana se loko mutwa swa ku riyondzo hi yena a nga twala gajani loko hi mi byelele leswaku ku ni komibyele gajani se a ku na lexi xi hi tsakiseke ka dujimile vintiseji lweni mina ni nga nyimakola ni tihanyile munhu wa tindhambi ku ta tinharhu leyi nga ya wumune a ndhambi yi nga ve kona hi sesenta hi seta a yi endlangi nchumu lowu hi kumeka hi ponile ku soferele masavatsi ni muyanga hi ku ve ni va le hansi ni le xilembeni se manje leyi yi hi hlamarise ngopfu. I Stentaset yi talile a yi xanisangi la ka xona. Yi swi kotile ku tala mpimo wa ndhambi yi famba ya lwandle. Se Dojimile hi yena a nga hi karhata u za ku thumbiwa leswaku a chavela wawa hi fanele hi tsutsuma hi ya ka xihakelana ku va hi ya pona kona kuko a ndhambi yi tlhetha. Se leya vintiseji leyi Dojimile vintiseji leyi yi tlule a mpimo hikusa yi ni mpfula ya yikulu hambiloko se vanhu va vuya ka xihakelani hi vuyelela makaya ku tlhele ku vuya mpfula yin'wanyana leyi nga ba kuveni yi teka vhiki ni kwazi ku hlanganisa mavhiki mambirhi se yi engetela ku onhetela la ka riondzo ka doropa la ka xona. Se ku endla loko a swilo a swi se hi fambela kahle hikusa hambiloko hi zama ku pfuxa a swi koti leswi delikete hi ku veni mpfula yi tlhe yi vuya loko u celanyana ni wumentro hi meyo u nge se fika u duvuka mati. Se swilo leswi swi karhataka laha hi ta hanya ntsena a ku hluphekeni ni ngheneliwa hi le vuvabyi lo tala hikusa mati loko ma ta lomu ka hina lowu ma sukela tiko la lin'wanyana ma tanisile ya Joni yi ta nghena lomu tikweni la hina enta leswi hi nga laliyondo la a swi koti swa ka xoko loko swi dilika lesi dadi leyi naswona swi ndlhule hi kolomu ka hina. Se hi lexi xi endlaka ku loko se hi vona livabyi li nghenelela ku nghena diarrhea xikan'we ni vatsongwani vana a livabyi la swin'wayana hi mati lawa ya kusa loko vuyiwe ndhambini a vatsongwani hambi wo va kudaro ku nga tsutsumeni matini va nghena lomuya va fambafamba ka mati. Se hi lana se hi vonaka swa ku a livabyi leyi li endleka hi ku a mpfula na yo a yi nyimi loko va te hi ku vuya ndhambi yin'wanyana a mfumo wu lwile ku va ma nga tluleli lexihala nkuku ku va ma nghena ka xona a ma li kusuhi ku va ma tsemile le amisawuvhedlo leswaku se ma vuya hi mananga manje mfumo wu lwile wu lwela ku ndhawu liya hi nga tlheli ma tsemakanya pari ma ta hi nghenela haleni. Se a ku ta fika swoswi a hi le ka nchumu hi le ku xanisekeni ni laha hi yaka kona a hi se ku tiva hikusa loko hi nga kumiwo a ridi muxiketelo lweyo ni swoswiya swa ku khani muku ha tsheva ti a swi dliwana a va tsheli leswiya swin'wana hi swiya a leswi swi nga kona a ma ridi muxiketelo lama nga phakiwa kola liyondo kota a siku la wona a li kontiwe kola ka poxu leyi swi endleke hi phaka kola lanisariwa kola swa ku phakeliwa ridi muxiketelo manje se ma karhele se ni wona ma nga kumeka ka xihakelani loko mo va onze mu nga nghena ka xociya hambi mo gwimba mu ku loko xi ku chayisa yo dla nsuna ku xi ku chayisile se ku lungha loko u nghena ka lexiya xi nga ku chayisi lexiya u tshama moyeni a vatsongwana swoswiya va swi baleke vamhaka hi swoswiya swi endliwaka manje u tshama se u kwidhara loko mi vona buba mun'wanyana hikoo ku nga henhlanyana se yi dliwile na tikuma ntamu hi ku saka maqhivi hinkwawo
0: manimai
4: mabaru hinkwawo nambe u swi twile na murhangeli wa la primary bar loko a mbala hi entrada leya ku ta hi la ya kanani a ku ku ni mati ma ta dyondza malembe mambirhi a tinyanga timbirhi ii hinkwako lomu handle lowu ka ha na mati swoswi swi yinile i nge thi se mokoka swi wu tlhema tano se a laha hi yaku koho a hi ku tivi se ho koho hi zama ku ku loko swi vavanyana hi tsutsumela xibedhlele leswi swa livabyivabyi leswi hambi hina vavakulu swa hi nghenelela a li chavi loko lweyi munhu loyi gugile li chava ku nghena lo nghena nje swi a nchumu xa koho lexa malari lexi swi tshame ku fana nani ni moya hinkwaku hi swi wu ngheneliwile xi tiya xi ni nghenela leswi ni nga
1: a xi na xihloniphi
4: a xi hloniphi xi nga leyi ni nga na yo leyi se a leswi swi nga sala swoswi hi fanele ku swi siya i ku va hi patsana a ku ve ni leswi va nga swi vala vamamani a lomu hi Dojimile ku ve ni a dyondzo ya vamamani va wu rhonga wa ku fundisa ku basisa se loko ku humelela swa kutani a swi tiki ku a swi tiki laliyondo ku hatla swi vevuka ku veni va twisisa vanhu swilo leswo swi dyondzisiwile hi ex-family a famba se ku fundariwa at amasosiyatsawa va karhi va kona ka dabaro ni baro ku ni timembro ndhawu hinkwayo ya sedidiliyono leswaku va kota ku hlohlotela vamamani hikusa ntirho wukulu wu na vamamani hina vabava na mbo a swi kota hi wu kota ngopfu ku cela xo xikoti lexi
0: mo humaka swona
4: i humaka swona ntiyiso ya laveka loko no mina na swi kota ku basisa no hembela a switshunga swi laveki aphakati ka ndyangu loyi a nga na wutomi la ku veni vatsongwana va hanyaka leswinene kumbe ndyangu hinkwawo wu lika leswinene i
1: mamani
4: kani mamba va mamani na mukhensa mina
0: hi tlangele ngopfu swinene
4: a redo mosambiki ni mibyelisa swoswo a ndhambi leyi se yi ni chavise ngopfu futhi leswi ni swi vonaka hala hala hi nga furhelela kona hala maxambala a swilo leswi nga endliwa hi sikwenta hi sinku swi diliziwe ku ya voneka ni le hansi ku ni ndhawu yin'wanyana se ku humaka mpfula wa ku se ku banga ka xona ma nga cela mati lawa mina ni kona kule ni mhake min'wanyana lweyi loyi a tiva ngon'wa xivambu loyi a nga tluliwa laya wa yi tiva ndhawu leyi hi karhi hi ku a ndhawu leyi hi ta yi ripotela ka mfumo leswaku va nyenga navi swi vava va zama a ku dedereka loko u ya kofi ku gugile para wu ya wu vuya a matsolo lawu ma vava la hi ku khwela u ya n'henhla ku xika manjhe ku davuke ndhawu leyi ya ku ya yenja a 650 metro ya ku mpfula se u banga ka xona wun'wana handle ka laha ka buluwa se mhaka leyi nyamukha yi nga kumeka laha se ha swi bala hi swi balile hi to khensa ku veni a mfumo wu swi twa ku vanhu wu pfunisa hi wo maredi muxikiteri kusa he a loko vatsongwana va nghena na va li mune ntlhanu a va hanyanyana kahle laya ku lunga va li vambirhi kumbe ni mamani wa koko laya swi koteka swa ku va seguru lava nga kona
1: loko wo kuma lwa ku laluka futhi
4: a
0: swi tlhela mpimo
4: a vanhu lava va tshama ku tovana se ho khensa ku mu hi tshunelelile hi ta endla mahungu xikan'we ni ku veni hi bala leswi hi nga na swona a tiko liya hansi hi ndhambi ku ndhambi leyi yi onhetelile kani mama
1: enkomo hi khensi ngopfu swinene tatana Julian
0: mazilaswona muhanyi wa tindhambi tina mune wa tindhambi a ti hanyeke
1: n'waxivambu va te a tluliwile
0: n'waxivambu hoyohoyo khensile hi le ka mitirho ya radio mosambiki mi nga hi gwela leswaku a lomu ka liyonzo mo swi voni njhani timhaka ta ndhambi hi wa hi mahanyelo lama nga ka wona nyamuntlha hina hi tiva swa ku n'waxivambu kambe loyi a nga leyi a nga li tivi tula wena hi kombela ku va u nga phinda
3: ulibasila mina hi mina Nostina Armando Xivambu
0: hi swona
3: se u hanyela lomu ka liyonzo kumbe lomu ka xokwe a yi hanyanga khwatsi hi xanisekile hi ndhambi a ndhambi yi hi tsutsumise ngopfu ene ndhambi yi hi vonhele swilo swa ku tala hambi lomu tindlwini ha ha na nchumu lana gekeni hambi xikoti a hali na swona hikwalaho ka ndhambi se a hi hanyanga kahle a teni swo swi a hi hanyi kahle mina yelo ni khulumbaka hambi hi swo swi kaka mani na ka Zalibani oko leswi ni wa ku cela ni kala ku ni nga dinayakona ni ta cela usati ka huma lengu niteni hi ku huma mati se ni nyimaka swona manje a hi hanyi kahle
1: se mumahisa ku yini mama
3: o nhwa ka vizinyo ni ta mi chelela kolo rikosinimali
0: o
3: a nga ta ni chacha njhenena ku wacha xoko lowu ni ana tirhuma laha gekeni kumbe swivanani swa mi swi tirhuma gekeni
0: a ta hanta makuma
3: a ta makuma na yenavo se ni tsutsu futhi mi tsutsumela ka leader kurike se a celile a nga ni voni hi ngungumela ni ka ni nghena loko a ni kuma kona ma ta ni kuma
0: nyamuntlha se u tipaluxile
3: ni bala ku sakuleka ntiyiso ya ku hanya se a hi hanyi kahle
0: iswona
1: mi vilela yini mama ka ku va mi ta kuma vuhanyo rinene
3: a ku ve ni ta kuma wuhanyi rinene hi kombela ka mfumo leswaku wu hi pfuna hi maredi muxikitela u tlhela wu hi pfuna hi switirhela leswaku hamba swikoti
5: kuni tigodo kuni malanja rena nwana lanja chikota ngishitiri manje kuva hika malanja bese ningoni wansati ndaza ndedere kani tshela chikolo lana ni lanja akuna langana lanja kunibangana nhonga kutshela chikolo kuloko itsutsumele swiwa la vanganda vavuya vote ka vatsivele tigodo langa likuma lanja naliko odla kula na yatibekela ka kaya ngota mela munhu kundisha mina se navela kupfuneka ka mfumo swa kuwe mfuno hi visela swilo leswi leswaku hi kota ku tipfuna
0: leswona muyanga
1: ari tilogama zimile ke mukhandli ku va hi byela kumbe a byela lava va hengisaka leswaku i swini swi mi nga xiva ku va tsatsiya swona
5: a leswi a hi nga ni nga xiva ku ni va siyela swona hi va tsatsiya swona ku ve ni hi patsana hi ve nchumu xin'we ku nga ve ni loyi a nga ta ku loko a byeliwa hi murhangeli wa yena swa ka hi endleli leswaku hi ta kota ku pona malari kumbe hi pona swin'wayani hi pona yena a kokela ndzhaku kusa mavabyi loko ma ta maxoweti manje loko hi patsana hileswaku hi ta swi kota ku hlula nyimpi kusa leyi i nyimpi
0: marito ya nkoka ngopfu swinene lawa muyanga ya mpatsana
1: hi khensi ngopfu swinene hi bongile ku va mi pfumele ku va mi bula na hina kambe sweswi a hi ka nkonyana bela ri mina hi la ka liyondzi kambe
0: tsemakanya
1: hi ya ka nkonyani ku na tatana Benedito Matsimbe
0: va Benedito ku sukela le ka nkonyana u nga ta hi dyela leswi i nga mahanyelanyana
1: a hanyisaka xiswona
0: mayelanaaaaina
1: ha wona mati thelweni lama ha talini ma a ma muxanisi matlhelo wa papa
6: kha ni mambo ku kuma ku yi vulavula xitsonga a rali mosambiki moyo matlhelo ma nga laha ka nkonyana kunene ma hi xanisa swi endla leswaku laya i nkova lawa ma taka hi maganga ma helela kwalaya ma zama ku lava ndhula kambe lama ndhulaka hi kona bra ma a miti kuma ya ariwa ku kumeka ku lutsonga ma humi siku lin'we leswi malaka swa ku leswi mi nga ma vonisa swona loko o thwa ku vuyanya swipfulani swin'wanyana mo engeteleka futhi kwalaya ma nga kwalaya i vanhu va tshamaka ka mbangu lowuya va le ku xanisekeni ku xaniseka ka vona ku xaniseka ka mfumo va ha tshama ka mabiku na va rindza swaku mati lawa ma ta tshwa va tolile ku tshama kwalaya va ni masimu ku lakusuhani laha hambi va va nyika matadlanga ka a zona altar vo lijoka kasini va tlhava va vuya va ta tshama kwalaya because hi lomu va nga tolela ku tshama kona va bindzula vona va tindlisa amindyangu ya vona
0: hi swona va Benedito i ti hi tindlela leti ti landziwaka le ka nkonyani leswaku ku fikeriwa ku va mavabyi lawa ya malaria ni madiarrhea ma nga phalali
6: halo ndzo vota nkarhi wun'wana wun'wanyana loko hlangana na vona vahanyi tiko a nga le ka nkonyana ntsena madiarrhea lama lombaka loko ndzi ri le ka nkonyana ku swoswi swa a kahle leswaku a mati a tisuna ti kumeka hi mhaka mati misinya yo leyi swipfulana swo swi naka leswi hambi tindhawu ta maganga se tindhawu maxaka vahanyi tiko a muchiketeri leyi mi nga phakeliwa a nga va ku kuma a sinkwana xa trash zama ku rhunga kusa a siku ni nga ta kuma ka wun'wanyana wa nyuwani a tivekani va yi nyikiwile muchiketelo kambe a tihlayo leti ni nga kuma a muchiketelo i titsongo mayelana lava va haseleke ku ra va kuma a muchiketelo
0: hi swona a si marito ya nkoka ngopfu swinene muyanga baba Benedito ya ku va hakunene mun'wana na mun'wana a zama ku va a lulamisa muchiketelo lowu a kumekaka ri na wona hambiloko u nga va u na swikarhati kusa swikarhati swikulu ha tshemba leswi nga vuyaka i swa ku va ku nghena mavabyi laha mutini ku tlula ku va munhu a lulamisa muchiketelo
1: kambe mati mo xanisa kwalaya hi ma vona kumbe muganga hinkwawo wa ka nkonyana ma kona
6: muganga hinkwawo wa ka nkonyana ma koho mati kambe a laya hi lama nga ma xanisaka kona hi ntamu swinene
1: rito ka vatshembe ka nkonyana ngana mi va siyela mi va tsatsiya
6: a ri tlula ugamu la ku tsatsiya la ku kombela swa ku vanyi tiko a va hlayisi muchiketelo a va tshiki ku tirhisa muchiketelo ka swa ku ka va nga swi nga kongomanga muchiketelo nga ku ringela hi yona a muchiketelo leyi a va yi lunghisi va yi hlantswa va veka leswaku va ta bambunyeta yin'wanyana loko tshuka u buxekile va tsatsiya vatsongwana va nga tlangeli ka mati kusa hi laha ku vuyaka swin'wanyana ku vuyaka mavabyi ya ku vuyelela a mirhi xibedhlela yi tshuka i nga kumeki yin'wana tsatsiwa yi nga wu hlayaka ku ni xiheneni xa ku munhu loko a za a twa muzimba wo vava ya xibedhlela a fika ku ni twa malaria nakwena anga se khume wa michini swa ku mala mzimba ye baba a sporti ku hlaya swa ku twa mzimba wa baba a michini ta khoma yivela swa ku leli a ringana hi malare se vata munyika makhinina ya mahala ni leswi a twa ka swona wa khala phe mona mina ni famina ni twa mzimba manje va nyika a kotri mukisa swona ku he swa ku a va khomanga swa ku malare laya kasi hi tlhelela na ta swi koti kunene va lava nga ni rhangela mavulavula va vulavule leswi swi tivaka amapimi ya mina loko ku fika ndhambi ku fika laha se mati ma khimaka ma kumalaka ku huma lama nga khima siku ra matshwa lama nga sala kambe va tlhangana ni swi koti hi dyondza yini hi mati lasi ma nga tlhangana ni swi koti swi vaka swa ku mati lama ma nga tlhangana ni swi koti se i venene nga na yona se hi fanele ku ve ni hi ti vhekela ku ve ni hi tlangela ka mati lawa ku ve ni hi vani kapeleku ya ku a nga hali mati ntsena i mati ma xitambela ma transportera ansila ya mafosa o latrines
1: i kombisana hi bongile hi le kale.

0: Ramba
1: Mamana Maria
0: Ubisi
1: Loinga Mrangeli wa
0: Localidade State
1: Set
0: Sho Pazame
1: Malau
0: Maubisi
1: Oh Maubisi Angafiki Itakombela ntlhari ya hina ku va ita lulamisa microphone kusa Maubisi afana na mina haleni laha va fika ku van'wana a hi fiki.
0: Abisile mama hi lola late.
2: Abito hi mina Maria hi le Jubisi.
0: A late.
1: Se u lava ku nghena.
2: Hi late eh.
1: Ana timbilu mama ni vulavula leti tshika ta late ku ta sungula ku vuya lava late ka wota ri kuma.
0: Yena mama, Malawu ma hanya njhani?
2: Malawu ma hanyela matika Brigadier ku nghena ndhambi. Ava hanyi tiko va ndhawu liya va kumeka na va rhendzeriwile a va naka ku huma va ya kona.
1: A vona a va kumiwanga hi ndhambi emugangeni wa vona ku talanga mati?
2: Ku tale mati masin'wini hinkwawo. Va ringisa ku byala ku tlhela ku ri na mpfula liya yikulu swi tlhela swi fa hinkwaswo. Ndhawu vo kumeka na va sirheleriwile ku famba va kuma lexiya ni lexiya para va ti pfuna ku dla para va kuma ndhawu ya ku xava swa va tikela.
1: A mindyangwini kona a ku talanga hi mati?
2: Nati.
1: A hi swo leswo okay muyanga hi twa swa ku ku na muganga wun'we lowu poneke ku va wu kumiwa hi mati kambe ndhambi yi nga tala ku ta hlasela hambiloko yi nga ku fikelanga ndyangwini ka wena a swi karhati u ta swi kuma. A tinsuna ti fambisa ku yini swi endlisa ku yini a mavabyi lawa ya ku vuyelela malomu ka kwini?
2: A tinsuna ti nyingi hi ntamu hikusa timpfula leti naka ti tisa makhwati no magwa xinegra xi lama nga famba hi makhwati ma kulise makhwati manji lexi xi endlaka hi ntamu ku zama ku pumbiwa makhwati ku pumbiwa mati la ya ku nyima tindleleni hambi hi le madyekeni loko limpela hi zama ku va hisa timongo leswaku ximusi xa kona xa balekisanyana tinsuna va teka thayela va liya ndlala va tlhateka matluka ya mukuhlu va hisa swi tshuka swi ti balekisa tinsuna.
1: Hi swona mayelano ni mavabyi lawa ya ku vuyelela kumbe diarrhea swi lomuka kwini?
2: A diarrhea li pfa ri tikisa swoswi ku nga nghena tindhambi kambe lexi xi hlohloteriwaka hi ntamu ku ve ni va tolovela ku vilisa mati na va nge se ma tirhisa va tshuka va kuma certeza ni vona va ri tirhisa manji ngopfungopfu hi va hlohlotelelaka ku va vilisa mati loko va lava kuma kusa.
1: A loko muchuvuka va twisisa leswi a n'wina varhangeli ni mi va byelaka leswaku va fanelaka va hanyisa swona migangeni?
2: Va twisisa hi ku va yi vona resultat.
1: Hi swona mamana Maubisi marito ya ku gamesela wa nga va siyelaka vatshami tiko hambeni muyingiseti?
0: Ngopfungopfu va le Malawu.
2: Avahanyi va Malawu ni nga va siyela ku a va tiyiseli buriki swa vona swa tika hikuva a va koti ku kuma swakudya hi ku tindlela tikona kambe a va tiyiseli mfumo wa va khohlwanga a nga kona bava wa ku khohlwa n'wana wa
1: swona
0: inkomu swinene bela ku mina nyantumba
1: eyo
0: ni vona tatana Bashir Zita a kombisa swiubyani enjede hi lava va nga famba va hi hlohlotela hi vona va nga hi gwela na mati ma nge se na fika leswaku ndhambi ya ta a ndhambi ya ta a hi navela ku va na yena a nga hi nyika swifuva swa yena ku hi byela leswaku vanhu va twisisile kumbe a va twisisanga va twisisa swoswi kusa NJD loko ku tshuka ku tala mavabyi i nghozi yin'wanyana va twisisa vanhu leswaku va fanele ku va landza ta vubasisi ku va va ta tiponisela ka va va ta pona ka mavabyi.
3: Kani mambo swinene xa ku sungula i ku pfuxela ni ku hoyisela vapfhumba va hina ni ku pfuxela muganga wa hina wa Leond. Kasi mina vito mina Bashir Zita muhanyi wa Primary Bio ya le Leond yin'we ka timembro ta NJD. Mayelano ni xivutiso a li ku hlaya leswaku a xitshungu xa hina ni ta swi vulisa xileswi se xi tolovelile kusaka ni ndhambi a tisunguli namuntlha ini loko ku nga se fika tindhambi ku ni mintirho leyi endliwaka ya ku ku yisariwa leswaku loko ku fika tindhambi yi fanekele ku ma hisa kwini endhawu hi maendlelo wolawo a xitshungu loko xi byeliwa swa ku yi chayile a hi tilunghiseleni mati mata mata mata ndawu ku fikile nkanga va swikota ku hatla va huma kambe a swi endleki va kona nyana lava ku la ku sima nyana majiugamu va huma
0: va huma ku swihlwela kumbe va hangisa va titlhaka
3: tanihi swo swi nga hlamusela va kona lava va nonohaka nyana maji va ku tala va hatla va suka loko wo za va twa swa ku se ma nghene baraji van'wana ku sungula ku huma
1: se ka ku ta fika nkarhi lowu nga ka wona bava Bashir a matshamela ya muganga lowu mu ma vona njhani mayelana ni mavabyi lawa ya malaria hambeni ya diarrhea
3: a timhaka ta mavabyi ti tshame hi ndlela leyaku swi kumeka ngaku swa nonon'wa a ku ve ni hina vanhu hi pona hi ku saka a timpfula a ti nyimi a mati lawa ya ndhambi ku ni tindhawu leti ma siyeke maqhivi ma kalaka ma nga hani ka ku ya kona kambe nkameni lowu ku nga na kungu leswaku ku nga endliwa xo karhi hi mati lawayani ku vuya timpfula hi lexi xi endlaka nga ku a mavabyi ma tshama ma simamisa mali kona
0: kambe tani mukombisi wa xibyani NJD n'wina mi hi hlohlotelaka hi wihi nhlohlotelo lowu mi nga lava ku va mi veka swoswi ka nkarhi lowu ndzeni ka ku xitshungu xi tiva leswaku hihi ndlela yinene ya ku yi ta kota ku va xi ve ni vutomi rinene
3: a ndlela yinene ya ku xitshungu xi kota ku yini xi ve kahle swa ku tala ndza tshemba swa ku vamakwerisi va swi hlayile i ku twisisa ni ku landza leswi a wu rhangeli la muganga leswi vekaka leswi mfumo u swi vekaka hi leswi xitshungu xi fanekelaka ku landza swona
0: inkomu swinene belarmina ntirho se u fika makumu hi bongile tatana ku va mi pfumele ku va mi ta bura na hina a ntirho wa hina u fika a makumu tiva leswaku hi kona laha hina hi radi Mozambique na hi fambisana ni nhlangano wa kongalombe swi mfumo UNICEF a swi ta saseka nakona swi nga ta ve ndleleni ni ntiyiso ku hi nghena a ka riyondzo hi nga buli ni n'winyi wa tiko
1: hi swona leswi
0: hi kombela ku va sweswi hi bula ni n'winyi wa tiko la ka riyondzo tatana Alberto Bowan ku va a hi byela hikusa hi bulile ni vo tala kambe a hi fikanga ka miganga hinkwayo hi swileswo a hi navela ku va mi hi byela swaku riyondzo papaya a le ka matshamelo wahi a hanya hi mahanyelo wahi ka nkarhi lowu
4: inkomo swinene hi ku rhanga homu hoyozela ka tiko la ka riyondzo hi le hoyohoyo ku ta mu ta bula na hina xikan'we ni xitshungu xa hina ni lava va hi tweke hoyohoyo swinene hi tlhelela liyondo a wu hanyile khwatsi imbora la tsondzomanyana hi ku saka ndhambi leyi yi te yi ta onhetela na hi onhetelile yi kona mindyangu ya ha taleke hi vusweti maji kokolaho a mfumo wa zama leswaku a wu domi ni vuyela endleleni leyinene a tlhangana ni swirhalanganyo swa mati mo ka ma nga se hela ni na kunkonyani kani mindyangu ya ku fika 48 ya ha tshame amadendeni no kun'wanyani hi mhaka ku ya taleliwe hi mati a timhaka teti ta mati leti lama nga tshama ka lava en'waxikolwani ni nkonyani ka zama ku pfulapfuliwa para leswaku ma landza a mavhala maji swi kumeka na swi karhata ngopfu hikwalaka ka timpfula ta hana maji hi le ka swona swa ku ma ta hatla ma famba naswona hi kumeka ni timhaka ngopfu ta ku a swi koti naswona swi taleliwile maji a tsatsiya leswaku a va zame ku pfula a swi koti ka lomu ku kumeka ku henhla leswaku ku ta antswa a mavagwi ma yo tala a mfumo li karhi sweswi u tirha leswaku hinkwaswo swi vuya ndleleni u tlhavukanyisa vaprofesori hikolaho ka visa mundial leswaku vatsongwana va ta tiva ku tivhikela ka malaria ka tirhiwa tambe ni komite ni de Saudi leswaku yi tlhavukisa vanhu leswaku va fanele ku tivhikelisa ku yini ka malaria naswona emihlangano yinyingi yi nga kona yi zama ku ku dyondzisa leswaku hina hi ta kuma ku pona hi tlhelo la mahanyela ha hinkwayo mindyangu se yi nga phaka a xikhafu maji amfumo ule hleni ka swona swo swo kare ku phakeliyo leswi vango ikiti diretorum ntao leswaku aminjango itakuma ku sungulisa henayo ma amfumo no na na makongo ya ku vanhu va ta kuma ku pona ha swi tiva swa ku a ndhambi leyi yi onheti leswa swinyingi masin'wini mazi swoswi hi amukelile 24 tonela dyambewu ya mavele leswaku hi ta phakeliwa ka xitshungu hinkwaxo leswi ta ku xi ta kuma a ku sunguleta xigava marasha xigavanyana a sulukulin'we leswaku xi ta kuma ku akuli handle ka mbewu leyo naswona wo kuna programa la ku phakela maredi mosquitera kusukela ka hweti leyi taku ya June para vanhu hinkwavo hambora swikarhato swa maredi swinyingi va kona va matirhisaku khwatsi va kona vo ka va nga matirhisiki khwatsi lavo ka va nga matirhisiki khwatsi lava tekaku hi tshuka hi va wona va famba na omiselweni va va tsheva a swidliwana manje ku ni ntirho lowu mayiwaka hi kiriyare ku misawu leswaku yi famba yi tsatsiya leswaku maredi a ma tirhisiwi hi ndlela leyinene leswaku va nga fambi naswona amiselweni hi yona mintirho leyi yi landzeleliwaka a hi njhede swoswi yi le karhi li ku phakeleni ka xikhafu xo xa xitsongo hi nga na xona fora ka NJD na vona vona o ma empresa ya go ma project ya utar ma phakela ku kit design para ka ka va ti hlangwana ta hina leswaku naswona va ta kuma ku divikela hi tlhelo la malari ha va tsatsiya ngopfu swinene swa ku fora ka maredi a va tirhisi ama methods traditional lawa va nga madolovela ku hisa malongo ku hisa ama mutloka ya mkohlo naswona leso swa hi pfuna hi ndlela yin'wanyana naswona hi promovera jornada de limpeza tanto lana sedi mabazara minjangweni embora vanhu va tsondzoma maxilwa na vona huku ku ni lava nga ni vufuda ya ku tswaliwa ku ni lava hi ngo zama mezi ku dyondzisa swa ku ko la nga tshama kona la a ku bakanyi porque swa biya ku munhu a swi helela mun'wana anjangweni se hi lwa naswona leswaku munhu a tivi ku swi yela anjangweni wa yena la xitaratini va kokana hi va vizinyu leswaku ku kumeka na ku basa a poco tempo loko a nga li mpfula hi ndle jorna dala limpeza se va ya va twisisa swa ku a ku basisi la laveka sa hi ta mahlweni hi va tsatsiya leswaku a va ephambeni no basisi va dlaya lomu ku nga ni minkovankova para mati ma nga va tshameli va yaka swikoti hi ndlela ya ku fanela mazi lexi ta xi kumeka xin'wanyana lexi hi nga ni nyimbi ka xona hi vatsatsiyi va yaka swikoti phambeni ka ka tiyindlu hi va tsatsiya leswaku a swikoti a swi fanela ku yakiwa andzhaku ka tiyindlu na mazina ku ta fika mukon'wana ala kuya a xikoti a tshama kwala a swi yixi kani ma ku swinene
5: inkomu swinene kambe loko mi chuvuka n'wina a wu mangalo lamavabyi lawa ya ku vuyelela nkave malari li komba ku tlakuka li komba ku yehla lomu ka riyondzo swi le ka matshamelo wa hikosi
4: hikwalaho ka ntirho lowu u endliwaka wa mabaxaranyana for example ka vamamani lava va tikeke ku ta fika 20 semana hi tsatsiya leswaku a va tsutsumele xibedhlele va ta tenderiwa va ta kuma ku vhikela a n'wana mazi amavakula ma baxara ka tinhlaka
1: muendle a ntirho lowu
4: mabaxara
1: hi swona
5: ikhomu swinene hi bongile ha hi le karhi hi bola ni murhangeli wa swikanekiso xa laha ka riyondzo tatana Alberto Bowan bela Bellarmina
1: hi swona hinkwaswo hi swona
5: a hi pfali ntirho
1: i ntiyiso leyo kunene loko se a vulavulile n'winyi wa muti a ka ha na xin'wana lexi hi nga xi endlaka xona
5: a yi khona
1: hi vulavulile hikuva hakunene bava Bowani ya teta hi pfalela a mabulo ya hina loyi a vulavuleke matshamela ya lomu ka riyondzo mayelano ni mhaka leyi ya ku lwisana ni mavabyi ya malaria hambe ni madiarea i nongonoko lowu kunene hi xiveleke ku vuyisa leno na wu landziwa hi mitirho ya radio Mozambique Mso Provincia ya Gaza hi ntirhisano na hubya na wu kalenga lomi ximfumo UNICEF
5: inkomu swinene va yingiseti hi bonga ni xitshungu xa la Karionze kumekeke kona namuntlha na vula leswaku ku vulavule mina Alfred Muyanga, Belarmira Nyantumbu ka michini, Manuel Antonio. Ka ku lulamisa ntirho lowu hinkwawo Carlos Matsinyi muvulavuli, kambe loyi a hi fambisaka ni hofexi Elvis Ferreira a nga ta hi tlherisela ka njhani.

Minkse tilika 21 ore je tlateke la 43 minutos le amotlenikwa le meteria Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza studio tropeni la kanchancha e kare famba kai magas la makulina la vatela ka 22 horas lo tava ankaru a mahungu yo siku e emisor provincial ya Gaza e kuna velela ko ela ka fike ka kutala ntsako swinene ntsako la gaitava e kuma ni le ni vana kulore lava vandlela ke le ka shoko na va endla a wahashi leli li nga hi dyondzisa hi ntambu swinene leswaku hi fanela ku va hi tivhikela ngopfungopfu ka timhaka ta obasisi ya minkarhi leyi ya tindhambi ti yi wonekaka hi kumanani a ndata leya va ka hina a kufa ku etlela a le foleni xilandzu i Salim Mohamed loyi a le ni nyikeni mali ni ya tirha leli album la 2020 loko a nge se na fa Salimu e Simeão Mazuzi, Luei.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique liga 22 horas.
2: Maungu mukombisi Bonifácio Novela. Murangeli wa ntlawa wa kuhuma ntsindza wa tiko wa bandla la Frelim kuta seketela xifundzankulu Gaza Alcinda Breu loyi a hlohlotelaka vana tiko xifundzankulu Gaza a ku va va ya mahlweni hi ku va va simisela ni ku tikombisa un'wana tiko hambi ni ku va va tinyimela ku va va pona kumbe ku hlamula eka swilanganya swo hambanahambana leswi va tlhanganaka na swona eka ta rihanyo na vukosi ta politiki hambi ni ku cinca eka tinguva. Alcinda Breu a xungeta leswaku ku sukela eka nyimpi ya ku chusa a tiko xifundzankulu Gaza se xi ve mahlweni ya ku va hi matlhelo hinkwawo xi sima eka swilanganya leswi a ku tlhanganiwa na swona a nga va eka vukhinyavezi lavakulonyi hambi ni swin'wana swikarhato leswi va tlhanganaka swona ndzeni ka ku va va na tiko va ni u tshamiseki rinene. Murhangeli wa ntlawa wa ku huma ntsindza ka tiko ka bandla la Frelim ku ta seketela xifundzankulu Gaza a Sili marito lawa wa dzihlanu loyi ka ncayincayi a ku pfuliweni eka nhlengeletano ya 5-1 ya ndzeni ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu Gaza lana bandla la Frelimu a linavela ku endla a nhlelo wa leswi tirhiweke hi mfumo wa xifundzankulu Gaza eka lembe la n'wexemu. Xiubyana xa ku onelela ta mafambelo eswitaratwini hi natru hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi engetela matimba mayelano ni ku va ku tsatsiwa a vachayeli va mimovha ku va tiva a lisima la nhlengelo wa vona a ku va u pumbiwa a tinghozi ta mimovha eswitaratwini. Mintirho leyi yi rhangeriwaka hi ntlawa wa ku hambanahambana handle ka ku va ku tsatsiwa mayelano ni ku va ku xiyiwa eta mafambelo manene eswitaratwini ku landziwa a ntirho wa ku va ku voneleliwa eta matsutsumelo ya mimovha maphuzela gwala na ku chayeriwa a mimovha ngopfu a ku heleni ka vhiki. Bento Stoy wa Instituto Nacional de Transportes Rodoviários ka Gaza a vula leswaku a ntirho lowu u landziwaka u yelana ni ku va ka masiku lawa gama ta ku voneka a tinghozi tikulukumba leti ti hendlaka vanhu eswitaratwini. Man'wani mahungu ma xungeta leswaku xipundza xa ka ncayincayi ka ha ni matshamelo ya ku tsondzoma hi ta mafambelo ngopfu a Posto Administrativo ya Nguluzan hikwalaho ka ku ndlepfa ka mati ya tindhambi ya lembe leyi hi nga ka lona. Urhangeli li vula leswaku ndzhaku eka xiphemu xa vumbirhi xa ku va ku onekile a ndhambi hi marsu a hundzeke ta mafambelo a ka xipundza lexi kumbe eka Posto Administrativo leyi ya Nguluzane hi lana ma ha tsutsumaka swinene lana ku onekaka a ku va miganga yin'wanyana na yin'wanyana ya ha ni mati hambi ku tsemaka eka switarato ku ya fika emugangeni lowu. Murhangeli wa xifundza xa ka ncayincayi a vula leswaku tanihi xifaniso ku va ku fikiwa mugangeni wa xilawuleni a mimovha hi leyi yi sukelaka eka ncayincayi ya khima ka ndhawu yo karhi lana a vanhu hambi na swigotso se swi tleketliwaka hi maboti ku za va fika emugangeni va yaka eka wona. Mayelano ni muganga wa le Ndzimileni Avelina Nyanzimu a vulele leswaku ku ya fika emugangeni lowu ku tirhisiwa mimovha ntsena leyi yi nga ni ku kota ku koka hi maroda hinkwawo hikwalaho ka matshamelo ya ku tsondzoma ma vonekaka kumbe ku tirhisa a matratori. Xifundza xa ka Xokwe Dzanove a nga 15 wa mimiti ya ta udawu leyi yi onhekeleke hikwalaho eka tindhambi ta lembe leli yi vilela a ku va yi ta pfuxetiwa hi xihatla swinene. Handle ka ku pfuxeta mimiti leyi ya ta udawu ka ha laveka kambe a ku va ku veketeliwa a swigotso leswi swi onhekeleke hikwalaho eka mati ya ndhambi. Murhangeli wa xiyenge xa ta udawu wansati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe a vula leswaku handle ka ku va mahungu lawa se ma fikisiwile eka ndzawulo yelanaka nita udao ka halaveka kambe leswakuwa kukumiwa a vaseketeli lava nga ta kotaka akuwa vapfunisela. Marcelo Almeida ashungeta leswaku hikwalaho ka matshamelo lawa kuni vaseketeli anga ri vangaki lava se va nga ni makungu ya kuva ku nga kota ku pfuxetiwa swibedhlela na nga ri swingaki. Eve mahungu hi nkarhi lowu.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Oyo kanongonoko wa mafambela vanene switaratwini. Artigo 24 ka boku la minawo ya mafambela vanene switaratwini le vulavula hi matlulelo lamanene ya switarato. Nhlamuxelo, ntsatsiyo, tidyondzo ta kona hi tikuma a ritweni la Rodrigues Chavani wa xiyenge xa maphorisa ya transito a Komando Provincial ya xifundzankulu Maputo. A hi tweni minawu ya kona.
3: A loko ja ku tlulela a xitarato, non podi u tlulela xitarato na u nga zanganga hi ku xopaxopa a xitaratweni. Tengi u langusa a tlhelweni, u languta ni tlhelweni. Loko a mimovha yi li kule wa swo kala ni nga tlulela u tlulela. Tengi u langusa a director ku sungula. U languta director, u gama u languta xikerda. U tlhela u phinda u languta director. Loko a mimovha yi li kule u tlulela a xitarato. Nompodi a mo valwa a u likule majami ninga khala o a mo valo likule majini ga khalota tenke u languta u idealizara u pimisa a velocidade a leswi movha pandisaka swona porque podi u likule majini loko u panda entamo podi u kuma nonga sina heta xitarato então tenke u vona swaku a mo valo likule u tlhela u vona a velocidade leswi u lebyi u fambaka hi byona swaku ala ninga tlulela. A xa ubidi, a xitarato non podi u tlulela hi ku tsutsuma. A xitarato tenke u tlulela hi ku kahlula. Non podi u tsutsuma, non podi u famba a hombe. Non podi u tsutsuma porque loko u tsutsuma podi u tiphazeta uwa. Na u nga si na sikeleka a movha ja wu kolaya u ku gadlini. Non podi u famba a hombe porque a movha na mbuli kule loko u biha hi ku kahlulanyana hi ku tsutsumanyana podi u ku kuma na u nga si na heta. Então a xitarato tenke u tsemakanya hi ku kahlula. A xa ubidi, a xitarato non podi u heta nkama wa ku leha no tsemakanya xitarato. Non podi u heta tenke u tsemakanya hi mbangu ya yitsongo menos de 50 metros. Yeah. A xitarato loko u tlhasa ka makruzamento, por exemplo, ka cruzamento o kumbe ka entrocamento lomu a xitarato swi tlhanganaka kona u kumbe i rotunda u dya u tsemakanya hi makasi ka rotunda u dya u tsemakanya hi ka cruzamento u ta heta nkama wu nyingi na wu le xitaratweni podi u kumiwa hi movha hambi u langusa swo ka movha lowu likule majina weni loko u heta nkama wu nyingi na wule xitaratweni a movha lowu a puriki wo famba podi u beya ku kuma kwalaya entao tenke u dyula a mimbangu ya ku goma mimbangu ya yitsongo pero u tsemakanya hi ka yona nompodi u tsemakanya u tsutsuma.
4: Kuni mantlulelelo lawa hi tolovelaka ku ma vona. Munhu a nga tsemakanyi hi ndhawu yin'we loko ni ku ndhawu yin'we a tsemakanya hi linya reta ku a sukela tlhelo liwe
3: a tsemakanya perpendicularmente
4: a xi hingakanya
3: xitarato hi swo swa ndla swa ku nompodi tenke u heta nkama wutsongo no u tlulela xitarato i tenke u dyula mbimangu ya yitsongo para ku tlulela hi kona. Tenke u tsemakanya hi linya reta tenke u ku nthwini u tsemakanya xitarato nompodi u hingakanya u sukela lani pro yi humelela ka ponta liya leyi porque lani u ta heta nkama wunyingi na u pasiyara xitaratwini u ta heta nkama wunyingi na u famba xitaratwini a movha lowu nga wu langusa u vona na wu le kule na wena loko u heta nkama wunyingi u ta bela ku kuma la ndzeni ka xitarato entao xitarato tenke u tsemakanya hi ku kahlula u tsemakanya hi linya reta tenke u heta nkama wutsongo no tsemakanya xitarato i nompodi u tsutsuma porque podi u tiphazeta uwa a mazona mambanyani ma ni a mimbangu leyi va yi vitanaka swa i mapasadela hi mimbangu leyi lani yi nga propre pura ku tsemakanya ka yona yi pintariwile a xitaratwini a hansi va penda ka xitarato hi ku ri ya ku basa layani i mbangu ka pura ku tsemakanya kona loko u tsemakanya laya a mufambisi wa movha a ni obrigação porque laka u tsemakanya xitarato ku ni a madireitos e obrigações para wene u fambaka hi minenge a obrigação ndzaku hi byi i ku va u languta tlhelweni u langusa a director u langusa xikerda u tlhela u langusa director u tsemakanya iku vo tshama kanya u kahlula non pode u vuyela xitaratwini u zenya a swi vona swinhwanyatana kumbe vaminina kumbe vamamana hambi vavanuna na a zenya xitaratwini a xitaratwini a ka ku zenya tsemakanya loko u hetile u ta byilamba u nga propopra u zenya kona na wa ha navela a ku prisiyeriwa kumbe para va ku pisita a movha u pote u biwa u ku thutha kwalaya entao a xitaratwini ha para ku zenya i think i va ni responsabilidade wena mufambisi wa movha i desculpa ainda para wena u famba hi minenge tengo u tsemakanya hi ka mapasadera lomu wana ka propo para u tsemakanya lomu ku nga ni mabuluwa lawa ya para ku famba vanhu tengo u khwela a buluwa u nga lwisani ni mimovha xitaratwini porque u bekeliwi buluwa para u famba kona para ku vhikelela vutomi byakwe tisisa buluwa tshika swa ku porque ni ta hlwela é preferível mil vezes o chuelo na ukwela buluwa do que kuva o castelo tlasa espiritana. O kumbu castelo tlasa atilweni porque logo o babo do uluza otolo. Wa fana na mbikufa. Então tem que utilizar buluwa, tem que utilizar uma passadeira. Já wene mufambisi wa mova. Loko u vona munhu na tsemakanya a xitrato, u fanela kuva u reduzira. U fanela kuva u reduzira a velocidade. Para munhu luyani a tsemakanya. Non pode loko vona munhu na tsemakanya xitrato, kumbe i xitsongotwana, kumbe i munhu wa ku dyuhala, kumbe i xilema, u vona munhu luyani na tsemakanya xitrato, u fanele ku va u travara movha, loko u reduzira, reduzira. Loko swi fanela, travara movha, u beka emergência, para munhu luyani a tsemakanya ha hobe, a tsemakanya hi ku zula. E non pode u mu buzinarela. Loko u mu buzinarela u ta mu chavisa munhu luya. Pode u mu buzinarela a fika movha wakwe a panda a ya kumana na movha hi movha mbenyana. Então tenk u travara movha ou u reduzira ou travara movha loko swi sindziseka swoleswo. Travara movha u beka emergência. Para ni lava buyaka hi ntshawu kwakwe hi movha mbenyana va swi vona swaku lweyi a nyimi hi mhaka hala frente ku ni a qualquer coisa ku ni nchumu. Então tanto lá fambisa ka mova como lá tlela ka xitrato hinkwavo va ni ma direitos e obrigações wena u tsemakanyaka u famba ka minenge tem ku ti vhikelela utomi ni lwa famba ka mova tem ku a ku respeitara lwa fambisa ka mova tem ku a ku respeitara
2: hi dyondzile wena u famba ka minenge na wena u famba ka hi mova hinkwerhu hi ni timfanelo hi fanelaka ku ti landza loko hi tirhisa switrato swa tiko Basopa.
0: Tiva tama fambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi bya

0: matimu ya siku.
1: Elsi kulauntan ni muneka weti ya mjashi hii, no vika mai walembela 1970 kufambeni kanyimpe ya ukulula atiku, kuyandiwele anthangeletani ya umuni ya komitea central ya Frelimo, zaku kaloko kuyandiwele anthangeletani ikulu ya umbire segundo kongresu. Tengletani ya Comitê Central e endliwe kusukela 9 ka maio wa lembe la 1970 ana Xingweya tikweni la Tanzania kuva ku endliwa anhlelo wa mafambele ya nyimpi ya ukhulula atiku ka ukhinyavezi la mukolonye. Ndzhaku ka nhlengeletano leyi ku paluxiwe swaku a ku ni vanhu va nga ni matshamelo ya ku homboloka ka bandla la Frelimo. A ve ka nhlengeletano leyi ya Comitê Central ya Frelimo, Uriya Ximango a hlongoliweke ka nhlangano lowu na yehliwa ku va a le ni ntirhisano ni mfumo wa ukolonye lani a nga veka mhangwini a mafambele ya nyimpi ya ukhulula atiko. Ka nhlengeletano leyi, Samora Moses Mashele a hlawuliwe tani murhangeli wa Frelimo, Marcelino dos Santos a hlawuliwe tani xiandla xa murhangeli. Ku sukela ka nhlengeletano leyi, ku voneke ku tlakuka ka ku tiva ka xitshungu mayelano ni nyimpi ya ukhulula atiko ka miganga leyi i nga khululiwile. Va swi twisisile leswaku a ku laveka ku va ni ntwanano ka hinkwavo leswaku ku hluliwa a ukolonye la Mputukezi. Kata masochwa a ku voneka ku tlakuka ka mintirho lani ku nga lunghiseriwa ku va nyimpi i landziwa a xifundzankulu Tete. Karini lowu a ku ni miganga se i nga khululekile a swifundzankulu Cabo Delgado na Niassa. Ka nhlengeletano leyi ya umune swi ve livaleni swaku ku va ku hluliwa a ku fanela ku va ku hlohloteliwa ngopfu mintirho ya xipolitika ni ntirhisano wukulu ni xitshungu. Hi tlhelo lin'wani a ku laveka ampatsano wa masochwa ni vakomandanti. Ka nhlengeletano leyikulu ku hlohloteliwile ni wulandzi la mintirho ya wurimi ku va ku li ni swakudya ka miganga i nga khululekile.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique, ele cá 23 horas. Mingsetele, mas não é que vale a mentoria. Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. Ele é com ele, cá fica. E quando ela lá, com ela cá fica, que está lá em Tzaco, Xenene, Matomo, Nimacateco.
2: Mamã, a swivilele ku nga za urhurha u ta tshama hi lani kaya ndzo kombela.
3: Ina, swa laveka. Ndzi ni ku karhateka kwala ka ntukulu wa mina.
2: Kambe mamã, a ntukulu wa wena a kahle.
3: Hayi khona mani, a nga kahle mani.
4: Mamã, nkosikazi, ku endleka yini? Kasi mi holovela yini?
3: N'wananga.
4: Mamã.
3: Ndzo pfula tipanela ndzo vona ntsena mphungu kwalaho nga pfuni nchumu. Kasi swona swi mi dyisaka swona ntsongwana.
4: Ina, se ku ni mhaka kwalano.
3: Leswa swi ringani, ntukulu wa mina, se a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we. Handle ka mafi ya vele, ntsongwana vilela majela manene lawa ma hambanyisiliweke a ku va ta kula ni matimba. Mi fanele ku mi nyika swakudya swin'wana.
4: Swa ku fana nini?
3: Hi nkarhi wa almoso, hi xikombiso, mi nga mu nyika matandza kumbe mitsumbulo ya ku gingeteliwa. Hi nkarhi wa jantara, u nga mu nyika swidliwana u patsanyisa kutsongo ni tifijawu. Ku nga sana fika mikarhi ya ku dya, u nga mu nyika nkompfa kumbe mangi.
2: Hii, mamã, kasi a fanele ku dyisiwa makhambi mangani?
3: N'wananga.
2: Mamã.
3: Ku ya fika ntlhanu wa tin'hweti ni tinharhu, ntsongwana a fanele ku dya makhambi mambirhi hi siku. Hi ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti ni mune, a fanele ku dya makhambi manharhu hi siku. Kambe a swi fanele ku nyima ku mu nyika mafi ya vele.
2: Kambe mihandzu hinkwayo leyi hi ta yi kuma kwihi?
3: Hi ni hinkwaswo lana mugangeni hi mali ya le hansi. Yin'wani mihandzu ni ta vuya na yona masin'wini ka mina.
2: Khani mambo mamã, se leswi ni nga lulamisa mphungu lowu ndzi ta wu endla yini?
3: Hi ta yingiselanyana sinora, swikwata swa ku kandziwa ni tindluvu a ku wa mphungu wu ta tshinga. Hi ta swi lulamisela xikan'we hikuva hi swi lunghisela, hi swi gindla, hi tlhela hi swi patsanyeta.
2: Khani mambo mamani, kambe a swi vileli ku u nga za u rhurha u ta tshamisa hi lani kaya. Ndzi ta landza tidyondzo ta wena.
4: Ndzi tsake swinene hi ku tiva hinkwaswo se swi tshamisekile. Patsanyetelani hinkwayo mihandzu leyo ni vutivi lebyo ku va mi ta dyisa n'wana wa hina ku ve ni a ta kula hi ndlela yinene ni matimba ku fana na mina.
5: A ku va n'wana wa wena kula kwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.

mengitse tokuranzeka kulosa hoyohoya ka mitiri sangula kukachikatile chitave na wanaka la kusanka sinkore ndabe ifambisa leswi uchange letele na mabulo milongoloko ka kasi chikala ka sinkore exaxameto leswi swilungiseleke ku vita ku chiketisela ka ku phindzula loko ku ta ve ndzeni ka chikatana a wu change ka ku hambanahambana ka loko swi ta kumea not ni 45 lexi ta ve ku nyika longoloko wa chunja xa tirho loko swi ta kuma wora hi ta ve seta watch nakona hi ku rhamba ku ve ku chiketisela a longoloko wa lama doteni ta ve yi fambisa leswi kala kusana ka 2 xikati lexi tive hi vula mukhandli ka siku ve hi dukadukisana kutani kona yi nga sixikela seta ku nyika chundla xa magela manene loko hi mbitile dukadukisana loko swi ta ku 3 xi ta ve ku chiketisela u change ka ngoma ya vhiki loko swi ta ku 3 xi ni 30 minuti xi ta vula mukhandli wa ku seka ya mfona mulanga lesimu yi tlhelelekini hi chaya tamisa leswi kala kusana ka 4 xi ni 30 minuti xikati lexi tive ta hambanisela u change ngomungopfu leki tlheliweko ka mikhuvu yo karhi hi wulama xipetaku ka loko swi ta ku 4:50 hi 4 minutes xikati lexi tive nyika xitshamuka vana kulori vatu va sima matlheleke switichi leswinharhu maputu gaza ni nyambani hi mungile murandza mingiseto ku ve ku pfumela ku pangalatiwa hi na kota radio mosambiki agezogeza ga tomas valoyi lama pangalataku ka usiku lega nyamuhla na mixivela mathomo ni makati ya ku na ku nga swona swi famba hi tindlela letinene hikwalaho hi xeweni murandza mingiseti.

Enoite ne 16 minutes. Sime kupangala tamranza mingset. La kuvengwa tilahe kuve kupangala twa hina. Radio Msambiki msuru mtsile nyambane kutresana Gaza no Maput. Wose ku kutano kupenzula kase uga ukomika hweti ya kutashik kutan. Hweti ya mgachi le magi tumambiru makumambiru ni kaniki. Letza kula hena kuve tuwajwa kumtereo ne kuchikala iti nkele tina nika kileko. Kia kada. Suge kabu veri tango.

ka wona u kumeka ka xikhati lexi na u hilele endzeni ku xivela ku famba khwatsi kunene nga walakanya swa ku loko u ronge ku jiuma nga u nyima u mula kutsongwana ku ve u nhla bya mbilu xitirateni ku hundza ku ve u nhla bya mbilu wa xipital leswi vura tshama nge set i miniti yin'we kutani segundo basi i tikumaka ku ve u tilaya u ri ka ndzi no humula na swichukwana sikeleke yi hlanganisaku zana khumi ka masiku zana makumambiri ya masiku ntlhanu ni mune 129 d exika lembe ka 2026 ene u sala tsena ni 2025.

mazalamambere makuma nharhu ritlhanu masiku ni gimu 236 dias apfa kufela rikhihlene ka lembe mirozomokiset xikarati tikarati kuve u tisama ku tatisa makungu lawa bohileko hambi loko utomi ki nonoha kambe loko swi nga koteki ku nga ve xigelo xa kuve u kumeka u karateka a lembe ki taku ki nakona ki ta ve ni masiku yo khwatsilawa lexi fanele ku ve u xiwona lexaku a siku gin'wana ni gin'wana ki ta kumeka gi fana gi huma gambu gi pela lexi fanele ku maha ku hambanisa hi ku maha xikarhi xa ku hambana lexa tolo hi ku leswi ku chikwatisa ka se ya vutomi ka sima magiya mahlweni nakona swi fanele ku vewa swi kona swi va tlhele na swi ka swi fana hileswaku loko swi leswo ki nga ta ku karata siku ku hambana kin'wana ti karati hit maha xikarhi kasi a suka tolo ka hambana ka nyamuhla ka nyamuhla ka hambana ka mandzi leswo hi ku ya machikwata siku gin'wana ni gin'wana tabe ya kaya Mosambiki ta rhamba jale Ginald Mulima vapangalati va moya meno ti ni 23 minutes

akuna le randzela ko gela la mamani kwa la Nordino Shambal ha nyika o change league na kona mranza mingseti acha lisima ka jonti le zwako ifanele ku vhehanya le randzo le lenyi kwa mamani randzo le ifanele ku lenyi kwa kambe ku vha ka we munhu ku ve kota matimu maula ko le zwako la jala ko moyo wa tsavela bubutsa ma jonti le randzo ka vha ka we munhu langa ku sana wena kasi manzi kwa siku ta kuma tsavela nene loko lava ku hlekiliwa loko lava ku nyikiwa swa swinene loko lava ku mahela swinene na wena mahela swinene ka van'wana kutani ku ve u nga mahe kutani ku nga mahe mun'wana leswi ku nga navele ku ve vona va ku mahela jahale gazavala kisiku xidorobani ntsindza cha district ya zavala hi FDD i jagaka mahonzi loko lava ku ndza wona ndzi ku hlekela ndzi hlekile na wena

0: sakinyanga sakubwira sakubwira
1: menoite ni 42 minutos lohi rainha vilin na nawali kavlaku kunena luzile utomi hisiku doji ka janeiro wa lembiga 2003 na tshwalele lembiga 1969 abe muchayi wa nduma watekenaga msambiki tisimu tinyingi leti tishayileko tikumi na tivhuvhuma titlhela ti kutanuka kumikile ka mapalisana kambi ya ngoma top feminino laha radio msambiki tsinza xikati lexi nakona hi tave na hi nga si chikela ka longoloko wa tiro vusiku hi ramba gimu gamajaha ti nga veki vhuvhumisa tumunuku wa provhinsi ya Nyambane hi luzileka vutomi.

0: Sen dropa hakunen hibungili Luis Batista uchenjile ga Kapadesh lokuga kombela ku aiba sen dropa kota lisimuli ulileko hila uta hitambule heba selelo lumumi gangeni itama ukoona leso nitsimatsima ya kuhunguta azukaratu leso zitisi wako hiko la ungana achaka agite lumumi itama ukoona madota ni masangalagati hila ose machikeleko ka usikulegi ganyamunga madoda mina mina anzi ku se loko ingena muka mugachi he humile ka aka dziva misoko kunga brile hitangena muka mugachi anzi manzi ku ha lezi kutavika mu nganzi koka badge loko kutanzi koka kumba kana hai zona kwa tsinzi zvizvako lo nzi ku mamanzi weno inga zamangena ku alesora kwa ikahisa ku hakunene kahisa kasi ahelo muchira mini Ayo di, hiko kuchiche chaloka matsamela tunguwa. Gipelele bawa mesiesh, hoi hoi.
1: Gipelele bawa masingi, gipelele woki wa ingise tivarandu Musambiki, nivangano, baba waluishi, mamani Maria Suzana, na mamani Luisa Nicolao.
0: Nizona.
1: Nzo wahangala kile kutongwane, nivanga kukuna nizo kare, nzee shongo lisa, nzee shongo lisa. Zikanzi nivanga kukuna nitiro la haradi Musambiki.
0: Ewa na.
1: Mashukota li mzuhi lego. Zile wings the ginene ka mwe kheneng una muhezo wako no kombere valele u kana munga zwangi gezulegi masikonya na ku mangana nyana lenzako
0: hezwana
1: dzibongile
0: hebongile ba message hoya hoya singela kati makwakwa Luisa Nicolao nyapenya muka uherepile hezwana ngepelile Luisa Nicolao
2: ngepelile wangi sedi ara di Mozambique dzibongile ko kwa masingi emina lwenzi fukile
0: hezwana
2: Nzibonga kukumeka ndaweni leyi.
0: Sibungile. Bamesi abanye malanga mukha kane zwini kana mano ranga kubula. Maria Suzana, hoye hoye, wakuba buhilitisa to basa. Mina munga sa ba buhilitisa to basa. Ama bluza. Hey, anzi zwiti. Gibele Maria Suzana.
3: Akushe mukhumu.
1: Wano bula zwona kwa ahi thai ya vakomba kunyamuka hina hilongile.
0: Loko wazi hlanu ndoko
1: hayi. Sikavela hi.
3: Molonga manje.
0: Manje kwa hlanu ro.
3: Makunu mina zwala kuva la hiti mhakata ku loko ku hako swe loko muzwa xiguviya. Nwa mukumba loko ku a xiguviya loko xiyimba.
0: Eh.
3: Itshamela ka hina vakale hina loko hi vitana na pa ku kasuku ya tihomwini wa ba zviguviya hi ku ba mahlwati
0: hi
3: ba ni mipuzi hi ba mahlwati mina lweyi ndzi vulavula ku lweyi ahlwati ndza ki thwakhwalaza makunu hi tshikelaka longoloko wa hina lowu hi la ku vulavula hi swilo leswi hi fanelaku swi hi pfuna loko vamisiya a phophile ndzokati i ranga yena pfopha ndzokati ku hina a chavana ni ndzokati tani mwayiti ya ku ndzokati cini
0: leswi ngi phumileku leswi yo
3: wa ndzi losetela a moderador wa hina masingi hi losetela a mukhomakhomi wa michini loyi a maku ku zvonhle swi chikela lomuka tindleve lomuka n'wenhle na swibasile ndzi losetela papa hi mesiya hi ndzi ku hoya hoya wo yi ndzile mama Luisa Nicolao wa makwakwa hi ku gipelile n'wenhle
0: gipelile ngile hakunene litsako ku tlhela hi ta ku swe kumana makwakwa
3: vona ku vula cuwula na ndzi nga se vala swin'wana ndzi vona ku wena moderadori loko u vulavula hi vavasati vo pana la u la ku veka civiti ka vayingiseti wa ku hi la ku va vo maku leswi va nge swidalana swi panile maxa tidalana loko ti la ku tithayisa ke maku ni u nga va vekile
0: eke loko michumu hi yona
3: ulakuula
0: ku yihula ku nyamuza
3: Masopa ku va ta gongondza tiva ti va tisela ku yi kama na va ta ta ndzi kuma ni swidyanga
0: kuve ni ne mutshamisi swi mi nga sasekisa swona hi ku loko huwa buk buka amta zwona leswi zwona ku hina la ba u tingeve ba sitingisela
3: kana leswi ho mahela ku vi ivulula appetite
0: yangula
3: ku bula za hina
0: kasi
3: muta wana mukoka zwiralo mukoka zwigodo muta ku tse mwingisa leswi la ku bula
0: leswi ta ku nazo aku sakula ngavela la madoda ndzako eh achira mileje kuti chachia kati nguva Luisa echikwana we mer megani asi kongusa lezo akuna dikhahlela tamba mola dikhahla
4: nguva
0: achira ma kuna ne chavileleka tikuti leti ka masiku ya tolo jana hi koka mabaji na hoba mabaji kambe masikwana lava zvakarata hezwa kuvi motiva sa ha kunene ya ku hungata na rinza akungena ka hlokomaka hlokomaka le hi uleleko yinga uri wala ka u change hi va kapadesh ibasiselelo a basisen drop kambe loko a dropa gita kuma gibasile zvikomba lezvaku la mutini kamina kubasile loko nga basanga la mutini kamina a dropa na gona nga tabasa ndzi ta sangula hema gezu ya lava sasikile ku nyamuntu vaka mamani Maria Suzana loko hi ulaula hi basiselelo hi fanele ku yini kwa lomu madoropeni hakwambi kwa lomu tikaya kuna ni matala loko gichi limisi ku swieliwa vanana va mahatiriwa ku va landzelela ndzhaku ni mabaketi ni kula ni tisakwa va olela chaka lige ku nga swieliwa laha mutini giya le taleni lomu madoropeni hi swi mahisa ku yini kasi hahanya lomu ku baseni mama Maria Suzana
5: mina ndzi vona ku kasi ndzi lava ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi ku sangula kasi ku ve lomu madoropeni ka hina ku saseka ku lava ku ve hi rhanga hi lomu tikaya ka hina ku ve ni basiselelo lowu wo karata loko a ta chikela munhu wa ku hambi ku wa laha ka xikandzwana u hekelaku kona ka xiyindlwa no ngo no fenengeta hi xitendana loko ku basile ka navelisa makunu loko hi nga basisi laha kaya ni lomu madoropeni ka hina hi nga ta swi tiva ku basisela kasi lomu madoropeni ka hina ku laveka ku ve hina ni hi ntlawa wa tibayiru ta hina hi wumbana hi bulisana hi mabasisa hi ku ve hi basisa a doropa ka hina ku na ni movha lowu hi nyikiwaku hi doroba
0: hikonsele
5: municipal u famba ku wu rolela chaka kani leswi ku lava ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi wu ndhawu hi hisa le gigilaka ku hisiwa loko ku yilomu tikaya hi ta swifulu leswiyani hi rhala ku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna makuni leswiya swi ta hi vangela mabadi ya dzedzedze leswi vange malaria makunu ku lava ku hi basisa doroba ka hina hi basisa lomu tikaya hi ve ni hlengelo lowunene va sekretari dubayiro va hina aka bayiro ya hina hi tshama hi cihina hi bula hi basisa doroba ka hina kasi ku hambiloko vo dzuka va hi juma va rhangile va ku hi lava ku ta hi ta mi byela zo karhi lomu ka bayiro ya n'wina va ta kuma ku vanhu lava va basisile ndzi la ku mi nyika xipimanyiso xo karhi hina hi wa maha tlulatlula wa hina laha ruweni laha ngeleni hi kombela laha xikoleni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bile xingulu lexiya xa hombi lexiya hi ya maha a jinasika ya hina hi kuma ku wona ku laha hi mahaku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swiyela kasi ko wa nini u nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela varhangeli va xikola va inkaregado detuka sau va vona ku hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahakoti xina xika laha va basisile a wu rhangeli ka xikola va no tshama va bula hi swona makona hi zwaja leswi hi lumba xikola lexiyani ya primary di mahina hi mahaku xinachika hi swigondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo lowu hi humahaku u taku hi nayo hi le kaya ku laha ndzi yimaku kona kambe ku lava ku ndzi yima laha ku basa
0: niko lawu basiselo leswi u nga sasekisa swona swi komba ku ni le kaya what's what for and who do for and Jimanga? Look to Achimanga, Chiba Silver, Laga Chaga, Mataka Mataka. Achila Chak.
2: Now, fun and Jimanga, Achimanga Jasha Malis. Look to the Chaka, Achimanga Jisla. I'm big Gagago, and I'm a yellow John, I'm a chigaguira. Magunanza Lagubonga, I did one young monk of Lola Basil. Maguna hina hita hita ulo le baselelo nukuwa komba lejaku abaselelo lejaku I hukuwa akufana ni lomu henga kona lomu sidadi le henga kayona hitira lako kayona yenga ya sidadi yambane kungala hakunga kona Radio Msambiki kuni mati amati manyingi ngufu manyingi akukula shoki azina aziringane kuwe samani chaka a madla henga maola go go matshuka makala hela e hume mipopi majila ya madimadi ya go makuma michongwa chongwana inini zwinyingi
0: hlaute kona
2: nanzila go kula zwezwa go ha kunene hina ai zamene go hedivikela amaka ya chaka atolo ka masiku lomuka ma 1999 ma 2000 he wa hanya lomusiolo juo tanzeka lomuka sidadile ya wango sidadi disimento. Masi hina le hangile niya.
0: Lomuka mabairu.
2: Lomuka mabairu. Lezi zuona kunyamuge wanga zuoni. Hine ku. Amuwe ni muwe. Ani ndawi ya wambe ngufu akwika akamini. Hai nunga tigelele jikela na no chetela. Chituru mukamu. Luku giona juku kaba kele gawana. Hamba la nkofa ngota peta. Uta uona uta kutuale la mikofa. Nugu. Ma kuno hina a hi kombela leswi hi cica mahanyelo hi ku hambileswi hi nyikiliwe ku movha hakunene wu wulilwi movha mama ni mali ya Zuzana wulilwi ku hinyi ni movha a movha wa tshuka wu tsandzeka ni ku ya teka chaka hi ku a madavi ndzi tsema a nkunhlulekaka mina
0: a ndzi hala ku ta kwalaho
2: a madavi ye kokovisela aite hunyi letiya ama davela aite hunyi uchachetela kwatsu chachetela taka magoka akona lawa shwanyela hambi kumanyika ka lawa ri mako vateka vachali ni yana ma stroom ye aza ha ikona leri hili wena mova kota rwala ma davela ya mina la zwi ta ku zwi ta piora rangu vukona hila hayani ka ku ve kuna ni tasha delicious ichilungu lumuya ka
0: mapepe
2: wa iwana mhaka jamu nako ha vada dadega kumina nzari haine
0: tasha delicious
2: kuweni hina hoti daya zwezwiya kuku ina ka mabaji a kolera ina ayo hila nzisela baja wiku wala wala zivulana fambila lumataleno utawea notabaji hini kukutha mama masema ya kutiwana ni chaka magumina nanzila kukombele ai chicheni ai uyeni ama hanyelweni ya hina lawa henga hanya yona amova unakumeki nda wena lukula kwa nyikela chaka limovini chedela lumuka shaka sakwa hambi lumuka kasha yokari famba famba hosha li hita zateka mova hila umina nanzila kukula wana nanzuku wako kwa mazingi wagura ngovu aba nuvata shani seka kula kwa yona wena
0: vata shani seka
2: kula kwa yona iyo yona tintumbile tika kutizuki iwa ya kukati sasikili
0: kota nyamuke ulo wala kuibaselele tunye kumutili na musa sikili kambe no hey ya mutakumba kuibaselele suka kuhikamba misi limpeza baselele ale undaweni hili ukirini balomba kwa chingiza ku clean clean kulimba kubasisa amugangeni mukaka wona abaselelo yo yini abahanye vaula yini abaselelo loko muhuwelela u rangeli ga miganga
1: ndzibongile ba masinge ndzibonga a programa le ya baselelo manje la hatauya
0: tauya
1: tuya hiku yini hewa koto nga ula kuchingiza chuku yini yini chungwane zo hunza chungwane zo sala hito chingiza lecho lo kuhimbasiseleno akuvala la hamutini kamunu hilo muhitu rumela kukona tingi kutama kubasile hekuwa hekuwa na hekuwa mbikisa ku au basiselelo gahina aka umbire lomo hi bekela ku kona teke ku tshama ku basile hi fela ku vona ku zwini zwa zwine ni hi gako laha ka muti lowu huyeta laha andzeni ka makwarto ya hina ni lomo tshaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle maxiya onkela yaleyo wa nghena lomo ka yindlu ya munhu u to kha i kondlo dzi nga fa na ku a hi kondlo ku futa ka munhu a nga nako lomo ndlwini kakwe I can't get all of them. Now, I call you one is Lumcasilato, you want to go to Hinality Bohago. He carried the vehicle among women to Cata, Simama Tivati Bola. I would answer Kuva, he shall not go to him. Lezama Achikaracha Hombemitinian. Moon, what a rumor, Kusiku go, Kaligumwe, Avuka Hila Sanguin, Angala Kuchoka living up Sielum Gunu as my house go. Hallelujah, watu tuma hela kuya lava power lomo ya kuya lava kona aya uya hi dina hi ku ta kwata tshuka zwala hamutini ka leswaku va tshikela va pfumba leswaku lomo ya ku kona ku pode aya wela kwa lomo arwaliwa sine ya uya la hakaya zwezwa mahatingana hekuva vatata ku mungi pete lomo ngene ku hi nganyima ku tsongwane kwase ha
4: ba sisi
1: zwa kwa lula miswa ku tseno hangi enda ndi zwia zwima zwima tshikaro tsha hombe nguvu la mitini ka hina uvala loko wa havuka lula misala la hoekele ku kona uchoka ku zwini leku loko ndzi huma la hange ndzi ya wa kona loko ndzi wenda ta ku kumisa ku yini because ndzi nga ta uya zwezeni hi mikonzo ya mina so mayi ku kakuliwa sina para ku wela haka ka mina enda ndzi ta ku kumisa ku yini la hamutini ka mina enda ulebyi i basela yo vala ndzi fanele ku vandzi ma loko ndzi huma lomu ngwini a zwimbitambitani leswi nga le hange le loko ku na vhulanyana kutani swi nga tshami ni mati xikhati xo leha hikuva loko swi tshama ni mati xikhati xo leha a tiswona ta tswalelana kwalomuya mavabyi kambe ndzi mani ha ku laka ka mina ndzi tlhela ndzi phakela ni vavhizinyi va mina laha ndzi tshamaka kona mugangeni wa kona endhawu leswi fanele ku va hi ti juka a byanyi kunene leke ku tshamaka lomu khurisini ka hina nakona u gima mavabyi hikuva tiswona ta tswalelana kwalomuya ti tshama kwalomuya ni byin'wana lebyi fanele ku va byi tshama kwalomuya endhawu hina ni fanele leswaku ku vala hi tiva ku basisa lomu ndlwini hi huma laha handle endhawu hi kona xi tivaku loko hi lomu ndleleni wa gomu mova lomuriweni fe a hoxa eyi umucuruka maxiya loyi a ta hiteyo ka kona a nga thika kule yi ta hikwalaa kusuhani ende ku na ni fanele ku va hina yi tiva ku loko hi lava ku ga mumova kutani ku ga
4: akova
1: ni swin'wana hi lava undangana hi tshama hi ga hi chelemuka kwama hi suka hi laha hi ya hi ya chela lomuka chaka hi simama ni le pfhumba la hina maxi leswo i mbilu ya munhu ni munhu ku tiva ku nyamuka lebyi hi nyiki loyi a mimovha hi tipayila kutani man'wani mandhawu kasi va hi pfuneta ku hina vo hi pfuneta hina porke hina hi maku chaka va hi pfuneta ku a chaka le ka hina ngi tsandza ku hlayisa va ro lawu vonawu va ya va ya hoxa maxi a tya hombe lexi fanele ku va hi mahi hina hi va na ku hi ku hina hi mawunene ka ndhawu leki hanyaka ka gona kasi ku kumeki chaka hikuva lavaya vo ta va ta maha va kuma va tlhela maxi a chaka mina ndzi ngimaha kwalaha ndzi khela ndzi tshama naku loyi va lava ku hi yona vabya hi ma hi ye mina loyi ndzi maha ku chaka kwalaha ndzi tshamaku kona ndzi kha ndzi hanya ni chaka le ka mina leyi ndzi gizwana gi tshama le ka ginene ka ku ndzi tshama ni chaka ndzi chava ku gibasopa chaka leke ku gi hoxa le ka kule endhawu leyi fanele ku va hina hi ti wona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lomu gangeni wa hina
4: bamisiya na manuel maria susana munka n'wina podi muhlamula nikolao i wulile leswaku ka malembe laha ndzhaku ndzi nga vona leswaku ka madoximile dash 15 ku tlhelela ndzhaku kwalomu hi nga kona radio musambiki yi nga kona lomu a vanhu a va swi tiva ku hlayisa chaka lomariweni wa nga kumi a switsundzulo swa chaka mun'we ni mun'we a timahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisaku a nyikela lava rimaka ku manyoro xitirumi lexiyani nyamuka a swi hamaheke hi ku yini hi swi tsikele ku hi Maria Suzana kutani ka hi mana tihlamula kuna vambirhi hi swi tsikele kwihi
5: mina hi ta vuneta mina ndzi na ni xikarato kunene hi timhaka ta chaka a ku sukeleni a wun'wana ne ni ga hina leswi hi nga kulisa swona hina a chaka hi wa hi ni tshamela ku gitiwa ku a chaka ku lava ku hi ku yini ndzi vula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku lava ku cuka lomuya makhoneni ka muti lomukhoneni ka lomu ndlwini loko u hi ni n'wanana wa mutsongwane hina hi wo boha hi wo va boha mimpele leyi ve nge hi mafralda hi a chakisa mpele n'wanana hi susa hi ya hi ya hlaza amatela wa ya chaka hi wokelela kutani ya chela lomuya
4: lomusitina
5: lomusitina kutama ku chaka kambe hi fenengeta kungazwali a chaka ligia
4: a sema ligia
5: makono avana avana na vahina lava hinga tswala bona o vatswalako anga le ku henya a chaka gangwana na wakwe itaka yoma feralda la
4: ya jinyangwaka
5: ehe
4: ama tshikartavu
5: zwanze swira nguvu ku yandzi ya chikela la hataleni dzikuma ku va hoshile ma tshikartavu la waye hinga hlayisana loko unyenya ku hlazwa nti ama amimpeliliya loko ku mukhatha nwana wa fumbe fumbe fumbe fumbe ungela vechi chisisa kwana
4: iyo
5: ti e uya yaveka lomuya vata vata chikeku lava hi vatirhaku lomuya i vanhu na vona
4: andzihela ku ya kwa seyo chikele
5: i vanhu na vonawo leri ndza swi tiva ku a va hanyikwi a matshamelo lawa ya manene ya ku tivhikela makona a hi zameni ku hi ya hoxa chaka legiya hikuva vhikela ku va ngazi
4: asema
5: legiya ga chaka leswi ku na ni makondlo ngopfu lo mintini ya hina a munhu gofa laha nyangweni kakwa a so chusen a cukumeta laha ruwini u kala ku gikelela hi ku yini a hi maheni basiselelo lomu ka switsangi leswi hi byaletelaka laha mutini ha pandza matandza hi kati yi nga kutani hi loko hi khonile hi ya hi ya chiveka xikangatela mati chama hakube atisuna titshama lomuya a hi phuruseleni hikuve jona wula a kamba legiya jinene kasi kuve byi ku vhuna a swi tsange swa hina ku sangula kunene hi hina ku hi ti basisa hi suka hi ya laruweni hi ya basisa hi kona va to hi tsikela yini a dzundzu loyi hi nga hi nawu hina lomu dorobeni ka yinyambani va ku sidadi dinyamba sidadi limpa hinga zwi tsikeni leto dupayizi hinga zwi tsikeni a hi simamenisima ni baselelo hi suka hi na hi swi sukela laha mutini ka hina n'wina vanhanyana ma hatswalaka hlayisani a tinguta vanhana va n'wina ka ni mwa swibya ke
4: vamesi hi swi lahlele kwihi a wu munhu leko ka ku tiva baselelo tolweni hi nga kahleli nyamutlha hi swi lahlele kwihi
1: benzi bongile va masinge kota ku vula ka mamani Luiza Nikolao a ku tolo ni nyamutlha byi njhani a tolo ku wa ni xihlonipho hikuva laha ka muti wun'we ni wun'wani ku wa ni munhu loyi a nga rhangela veka nawu laha mutini vo tlhe va wu yingisa nyamutlha leswi loko wu veka nawu ku hi si kota
6: tambembaxita
1: ultrapasado hikuva vona xa va hundzile ka tinga ya wena hambi va kalaka va nga se na chikela a tolo ku va hini nawu
4: va hundzile va nga si chikela
1: a tolo wa veka nawu a chaka ndzi laku ku wona ni gihangalakile ta n'wi vona va veka leswaku nhompo ndzi ta kwatisa va wa mina hikuva na ndzi nga mahangi leswi bava a swi lavaka u leswi va nga ndzi rhuma va wa hi ni xihlonipho ku vala a mali leswi va nga leletelwa ku va va byi mahala mutini loko va gumesa lebyiya hi kona va yaka ku hlakaneni nyamutlha leyi va rhanga hi ku hlakana ra va wuyeka le timhaka leti u nga siyeta wena ku va u timaha loko u ya wota mi kuma ku na a nga se maha ku yini u kala u nga se na mahantirha ku a vhiya xikensido papa hi swo to ku byela ku a wa rivakelwe ku va a maha leswi u nga mi leletela wena laha mutini na ku kale loko hi vulavulaka ha kona ku wa hi ni nawu kutani lomu ka tipayina a munhu yina ni fanele ku va a veka a chaka loko hi laha riweni a hafu ka saka o kutani nakilaku la ku chikela a ku tala ka saka ku gumesa kwalaho loko u za u ya veka masaka mambirhi manharhu kutani ku tsema marhavi va ta va ta ku landza va lava ku twa ku lowu a marhavi lama tsen'wile hikwihi va ku matsen'wile leka masingi va ya ka masingi va ya va ya kwapa masingi hi kuma kwapela hi wahi
4: wisa
1: a wukode va n'wi nyikela wukode u ta swi swaku mandziku u nga ta tsema u phinda a kuma halebyiya nyamukha lebyi nati mina ndzoche ndzi lwa ku tata movha ndzoche xana van'wani va ta mahisa ku yini va ta mahisa ku yini buri na vona va na ni tisiyele va fanele ku va va tsema va ya veka ruweni va siya wu paku imposto and a ku humesa wukodo le ka wena ka gitsinyanyani giwula lebyi ku tenge u lugara movha wokhe wena wece bra ku va u tekiwa chika ga wena giya le giya giya hoxiwa ende ku fanele ku va hina hi tigondzi ha hoxi byi ne ndzi fanele ku ndzi byi maha mina kota munhu ndzi kulileko Pako mina unzinga wetingana, mashwa wana wa makadzi wa kota kwa wafuneka, ka tirulu hinga na uo. Kusongwa ni njanja weka. Kusongwa na waweka wa Luis. Kusongwa na waweka Maria Susana. Kusongwa na waweka Luis. Kusongwa na waweka Masingi. Entangu kutakuta tekwa chaka ligia. Kuhuma kifamu. Ndele pima hako kuhiu munu gaya nili kifana kwa waya hako.
4: Yeson, la unzi fulele awongo gamina. Atema nzi kumili. Kunga kurehela imposto. Hita uya hita bula hiyona, hita alaka nisana vigi tako. Nyamunga rehe imposto. Hitaka hivitene sa chibalo, lukala wanga rehe imposto, hita chibalo ini. Hita uya hita bula hitona letu. Hikuswanki ya hiku nzarehela, nzi mahili hiku nzareha uka imposto. Makunu lefu hita hita bula hizona vigi tako. Unawa wambiri, Maria Susana na Mesia, tsamani mude milingeve. Nikolao. Nzizwili tulu ino masiku. Laha nzi takuna nzi kwa watela kuna kambe. Laha Eduardo Mungani. Luku chelo laha ya. Kafelu walivati. Angwana na inka chelo ako. Kasi kwa ngena. Varanga kumunyika suyelo. Laha ya kubasidi. Nzi taula kwa sukola zonki. Dipo shikali chicha primero de mayo. Ni tereshi de fevereiro. Eduardo Mungani kunu jaja kubasa. Hakuna chaka.
2: Sasekili.
4: Avana na hivona maswela ako. Vakona lava mahakutiru loo. Wena uchelo ako. Kwa maswela kusangulu. Vakukomba. Basisa lahaya. Mwani siku, mwani naloe. Haku mwere mta nzinga suyele mina. Nini kaka mina nzi suyele.
1: Ha?
4: Nga kama mula magale.
2: Yeah. Haku binza.
4: Ula ula basisa lero lesu.
2: Haku binza.
4: Amurengel wachikola. Kwa hini. Ausiele kaka wana mahala utakusiele. Haku suyele. Zila kukamusela kuyini leswi anga gundzisi ku basiselelo ku la u fanele u tshama ku basile hameli ka yanzi anzi swiyele mina mina ku ndzi la chikoleni
2: depo jila haya a tsho sango la ku jibimisa hambi mugundzisi o hambi amurangile leswa ko kasi yena anwana lweyi akukala ta humelela la a chikolo chikolo cha hombi pelicha akufamba zwivanana sine ivanu ja Jisugela go ata hikuyi anwana na chigela tanga lyanga zwisiyele le kaya zwitiri hamelo ku wonima wonima zana zana ya zwitiri avana na nompodi vashiyela manje bala huko kwa masingi amhango ihumelela kwa lawo aku avanana vanga hena chichavo avanana vanga zwitivi akutira Avanana vanga muoni munhu wa hombi wo muangula arumiwa hi mani perike akukala atiya hula leswo hi mani anga mubyela ko aku famba ya swiyela pra deboyi yena amu hlamula aku mina hambile ka yanzi swiyele hey vamakwerhu a hi kheleleni ndzhako wa wona kokwa ku khwaja mawunwa mazwalisini Mina le kaya ka hena ko tshaliwa lo mudoropeni ku anga tshami chaka lava vanga swiyela xibochwa maxiwa wona nyamuka xibochwa a khela ta ndzivela patu hikwako a navela ku khela ya le pashweni ku ta waya yaga a ikhela mbi nyama so ga di festa mina ndze vumala yena wa dayelwa nyama senene aga Maji hina hitaka chibocho hichi vekata. Hitaka wana na hiva. Anzi chitiwe kuchini hini kuhia kui hii. Atika malo mwana na anga chitiwe kushiela. Ati ya ula. Ula liwa kwa anga hembi mwana luya.
4: Ula lisi.
2: Ula lisi ni ya kuleka ya anzi shiele. Shono nzito nzuruma kushiela. Hiku hini. Uchele lu hini kota ushiele. Nesu ula kushiku. Necha ya kamba. Wanu bikako. Wovuka kwa kwa kela yo kumungungulu yanga kuveka atepo tena ula kamba kwa nse kele majiko mshavi uli lwe mwane shimahilwe mwane kwa kene kushikia kama wako ahe kele na wata ula kwa kele hiya kuhi hina kukwa ikone kama yungwane maka leye shupako hina banu laka basiselelo hina hihanyako Mina lokunzi famba ni chaka ulolo ga mina ku fana ni nwana na gaya hiku hambi loko anga swiyele le kaya loko arumiwa ku swiyela kwa tangani mawoko ni minenge na no swiyela angena saleni haja majija gaya wofa ke le wofa
4: ni ya halasha
2: ya ya muveka kwa le hika hikokona ku hiku ingamukelela kona amisinya ihunza ni munhu ihunza ni zvachavisa wana kambo wa kutwela mudhorobo.

0: xikarhi xa ku viramba roxi ni botela kasi hi xiketisela nongoloko wa ta magela manene u yingisetile kinene
1: Majela manene
2: nongoloko wa radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene
1: majela manene
3: kwaratse kwa radio Msambiki akulwasani kukosela kano kunoko lo ungo vutomini majela manene nyamutlha hi ta va i bula ni Rosa Mavimbelo loyi i musweki musweki loyi a taku na tirhisana ni vanhu risiku rin'wana ni rin'wanyana ku va kumekaka bazara ku karhi ku ri mudropeleni ka ncinca hi loyike mpela a nga ta va a hi nyika xihundla xa leswi a swekisaka swona mayelana ni ku va a ta va a amukela vanhu ku hinkwavo nga va loyi a taku na ani mavabyi ya tisawa nga va loyi a taku na ani mavabyi ya ku tala chukela diabetes ni man'wanyana ke mayelana ni ku va ma lavetela leswaku va ma ve ni a vubaso lebyinene ti va ka kona leswaku va i vanyink va sukaka ku siku rin'wana rin'wanyana va kongoma le mintirhweni va lava ku va va ta fehlula loko ku fika nkarhi lowu wa dina kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa alosela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu taku na u ri na wona ni ku xihundla hi xihi lexi u nga na xona
4: na sweka na nifatana na vona vona vo vula swona hina hi ni mavabyi ya so na dava a exemple munhu wa diabetes kutengi ni maxitshakatu no xa bexi se na swi kona ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe frangu nambo dali tenga frangu ya unixeka hi mati so ni chelanyara swa xifumo entao ni pfuni wevo hi wu pfunisana mi na vobo ku no yi fasi ku xoxana lweyi aka matshamelo munhu no u vona swona situation na yi heleri se tirhisa swo sweswo
3: kambe nchumu lowu nga hi vula wu lunghisela loko va ku byela leswaku hi laha michumu a ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u tana wu swi nyimele leswaku va va nga humelela
4: aleswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo e xa lava wu tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na voho hi malembe ende na swi tiva swona tinga xi ma hisa ku yini vara va ta kuma va nga u fana vangana
3: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni a problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe swin'wana
4: ni tirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesawu na vona loko u sweka nampo ti tata munyu nampo ti ku chelela matimperu ka swakudya endao ni tirhisa na voka hinkwavo
3: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga mu u nga tirhisana na yena manjhe munhu loyi a fika u mu nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
4: mina ni tshama ni preparada ku naswona u duma dotra fona puti ku swa ku humelela munhu wa ku a kalika
5: masiuendao
4: leswi a nga swoho ni tshama na ni mahaya xitshakati ni tshama na ni prevenile swona loko u tshaa ku humelela munhu a nga fi endlala
3: inakani loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava va nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbilu ya wena yi tshoveka hikuva u mu vona leswaku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana manjhe wena u ni cuvuka swa ke swi ku endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lena va nga wu gwelanga hi kuva wu gwela wena ti ngu kholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhemba
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho lowa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyana wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswo
4: a swi kahle munhu nampoti hikadeka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va lapena loko nchumu xi nga na munhu a munhu a engetela hi yexe a nga ni ku tata ku hi tirhisana ni vavanyingi mumbenyana wo va ni tirhisa va nga ge swa munhu se ya kumana wo chela munyu wo nyinga swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
3: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhenini lawa a nyikiwaka xipiritani wena u hoxeka u ma hisa ku yini
4: imakazi araro makilende mofona bavona lungisa njo yati andaw loko tsako melela lava vongeso tadana sempre na betolo kumele mona ngandi yaphele andaw anima isakade nomjela isakade nomponga kumakana atigela atifambe nani andaw tingenisa mani ni isakade nyana dulari swina loko munhu a tshaka humelela enkwani leswi a swi lavaka a swi kona ku waka isakade nimchela isakade mi swipla munhu a nga ku wela
5: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vuli leswaku va wa kuma kwatsi a ti va kona leswaku wa famba u ya sweka lomu amichadweni nakona u lumi ya wendlisa swoleswo
4: ni yingisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vontlhanu na gora hi sweka swa ku gabala vanhu vanyingi and aw tingi hi ni mamahela muchumu matemberu ka nkama wo susa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and aw na vula swi nga tingi evitaro a matemberu niswa ku hi tata mafurha ka xikhavo a swi laveki para lava vakwana
5: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena a maendlela la bazari walama
4: mi ni rhandza munhu kakambe leswaka swa ku ni chela munhuni wuna andaw a yi ya difference bu mi ya ni vaku mi ni ta tala makilendi lawa ma vakwana
5: kambe loko a wu navela ku va u nga siya jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
4: hi mavonelo mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonelo mina a ni navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyonyingi client le engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swoko ka panela vezo ke hinkwenu la munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumu aka a nga loko munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
5: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: a matemperu ka swakudya ku ri lava ku va va hi matemperu andaw a temperu la lokulu lele bedeminiji mina ni tirhisaka i nyana ni xinyalani a leswi i temperu wa kula titemperu hinkwato loko swi tiva ku swi tirhisa a ni ta va swi ri boho hi hambe hi tirhisa a swo xinyalani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamanyana hei ku ni matemperu ya ku hava boho ra hi tekaka swakudya
5: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha hi tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi le mi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshaka va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lavaka mayelana ni vutomi leyi munhu a nga na loko hikupoti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tisa munyu va tisa mafurha ndhawu leswi se swa pirisidukara a vutomi na vona

0: Porzeko mo putgaze na yambani ngimata kola ngunoko vutomi ni majela manene nyamuntle bulake na rosa ma vmeru kusikala kola dropena kanchencha la kabazara lokar lelo bako dropa lelo maila nukuba itava ibula ka ngunoko loo kuba ijunzi sana ni mashake la manene kati nilela letele na kuni kuvikela vutomi shia shile shwa kuwa kempela yena mashake la la wata kwa rna vona angava waya kora nukuba ishwi nishwi anshwi yendla kukuba ata tsimsa utomile jineni kala vavata kuna va muyenzela na va nyimela leswaku wa kempela atava imintirho ya yena vava va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xirindla xo karhi endzhaku a va a siya a ntsatsi yamukala ku salisiwa a Roxtino Botela bindzu lake ni wu kombisa lipelile
1: Mongele Roxtino Botela lika meia-noite kutani 2:01.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Eleka 2 kunene murandza vangiseti hi ku rhamba ka xikhatlexi ku ve hi nghena ka ndzima yin'wana ya longoloko wa hina kutani ya matirhelo ya hina leyi hora ya unharhu ya tirhi wa hina ka suka nyamuhla a nhlokomhaka leya ku inaka loko chikala chikati cha ku ve papayi na mamani va gamatsauka kota sati na nona zva koteka ku ve lowa mamana wula zva ku epa leswi u ba ku hechitswa hi la ku wondzi kombela ku ve u ba hechi ndhawu kutani ku ba hechingiza kota ku lakana ndola sika zva koteka leswo ka mamani wa muti ku ve a chamisela papayi leswaku e ndzi la ku u cinca position leyi u ba hi yin'wani loko swi koteka kutani ku loko swi nga koteki cini xikarataka ku ve leswo a mamani wa muti a tiya ku byela a nuna a ku i lava yin'wani position.

Acha aí, né? 8230-09752. 8230-09752.